0: O kou whakawhi i a whaifika o sesi pā mausia, kēne tataki ki tau tolu i he lotu ka mata palo kalama.
1: Tāp ki a whia lau maari e mānio ni o tau lotu loto ngā. A tāpu ati ki whānau mui mga puna hou eiki. Tāp ki tau kautau i whonua pe whakatu loa atu ki he kautaki lotu. Moha whakau longa o tonga. Patapu atu ke ngai tu unga katoa peu tau ke whakatapua. Kāku ikai mā usia e whine motu ani. Pe talangata pe mua he o whai ki tu atu. Kai ata ke whahoko atu e whatongi ani. Ta mei te wai hara keke e plen hemi. Pe mehe motu sau te. Oko ukoloa ia. Ko uhi koe whainga maari e ko omi mo oku. Ka tau whawhita i pe ko uhi koe tauhi ko whai e o tuā. O omi ai awha o koe ni, ke tau inasi ai. Ko whampe ke kamata e tau lotu, o ko omi ai konga o e taha ngai wholofola malanga, o e aho apongpongi, ke huluhulu aki e tau polo kalama reti o e aho ni. O to oia pa mehe ko speri o sion e taha wha, mes ulo aki ke wha, ai au kuhiki ai ngahi lea koe ni, pe mehe toi tap katoa. O wana tuku ke puputu uho mou loto. Mou tui piki tai ki he otoa. Tui piki tai foki ki a te ao. E api o e ku tamai o ku lahi a ngai nofo anga. Kane ikai, te he ku utala ki a tiki mou tol. He koku alu e ni ke te uteu hapotu mo o mou tol. Pea neongo te alu o te uteu hapotu mo o mou tol. Ka woto e haupe. Pea te umao ki mou tolu ki a te ao. Ko hi koe poto o kou iai, ke mou iai foki. Pea koe poto o kou alu ki ai, o mou i loho no hala. Koe hala whono ngai ni o sisu mo ne kawa ko teu teu ke ene pekia. A ene puri atu me hona o loto loto ngā. Ie vai tātou luna ne tuku angai hawhi kau fo o ke ene kawa ko, koe whi kau ke mou fi ofa aki. O hangi koe ku ofa i ki mou tolo. E nau whanonga mai ai o aua i wholwhola ke vai tawha. O ku oange ai i si isu e whaloto lai ke ne kaua ko. O e te mou puputu u. He wea e uhi ngau e ku alu. Koe feitu o ko u alu ki ai. Ko u alu peke api o e tau tamai. Pea ko mou tamai foki. Koe uhi ngai ku alu, ke u alo teu teu e potu, mo mou tolu. Kai kai koe ku alu au pito. Koe ku alu be, pe teu toi foki mai. Koe uhi ngai ku hau, ke ave ki mou tolu, ke he potu koia o ku ou iai. He koe ku whaka amu, ke mou iai pe mou mou tolu. Taimi tatau, ka ua ko mou ilo be, ai hala ki ai. Kai ngā whanongo, koe taimi o e māwae, koe taimi o e tau māwae wahe kai tau te whito ki hataki mua, pa koe taimi o kune omi e irifia, o kune omi e hoha a, ke loto e whāmiri, koe uhipe, i ngai uhi ngā lahi, ko hai, tene hoko atu e whatongi a tataki, ko hai e whalala ki ai, ai nofo. Kautala noa si suia, ke hiri ange mo ui koe ni. Koe ne tala mai, o tau ilo e hala ki ai, pe koe ne palo me si, na e tala mai pe si su, ko au pe ai hala, pa moe mo oni, pa moe mo ui. Hei kai fau mai ha taha ia ke o tua, tai fau mai ia te au. Koe hinga na e tala e si su, o mo ilo e hala ki ai. Ko homo ufato ngia, ka wako, o eirifia. O eirifia ka mou ki taki he tui. Tui piki tai. O ku ikai koe tui pe he ahoni, pe ari ake a pongpong. Tui piki tai, nofo ki ai. To kanga ke ne ngai folo fola, pa mwe ne ngahi ako na e fai, lolotonga e mautaimi pa mokinautolo. He koe api koe tau tamai lahi ange, ai ngai nofo a ngai. Pea kui kai ke uwhaka amu, ke more hon nofo a ngā. Koe uhi ko o fou au, hahala ke. Lahi atu e nofo a ngā. Pea koe foki mai, te wha o awe ki mō tolu ki ai, ke tau nofo whakataha ai. Pehekei ke tau toi mā vahe vahe, koe tau whakataha ai ke tau ngata. Kainga, koe tala whakaloto lahi ia, ai ka mata anga, o e mahina ko me, o ku iloi aki e he tō ngā, koe mahina e ni o e whāmiri. Ka mā vahe, pe ui atu, hata mai pe koha wha e. O ku hongo e e whanau, ai ngā lulu e pōtu riki o loto whare. Ka ku haa mai a sione pa mai tala wha loto lahi a sisu. Whanau, whamiri, o e puputu u. He ko e ni e tala wha ka amanaki. Ko ku alu pe aku ke te tewe api. Pa te utoi foki mai o mao ki mou tolu ki ai. Ka mō whai e te ofa aki, pea tauhi hala ko sisu kalaisi, ko ia ho tau toi whakataha ana, i e hire mo ui kweni. Ke tau loto. Ko ho palo mesi, ko ko ea e tauhi lahi. Ai tauhi sipi lelei, o ku ke ilo e mauwhi e mau, O ku ke ilo e taimi o ku mau he ai. O ku ke ilo e ngai mea ke whai a ke hou mau whawhi e maari e. Ko mau whawhi tai a ngai ia. Ko e mau mau ha tau hisipi pehe. Ha tau hisipi na ane to a whi unga ke li aki e toko hive hiva. Kai kumi e sipi e taha ke whakafoki ki he tākanga. He koho o viso ne, koe hiri ai mo uini, koe whakataha e api o e tamai. O koho unga ke he mau mo ui, ha tau hipehe. O ku ikai tene lau, pe tene tu e nia e mau alo atu mo foki, a e mau tui vai vai, a e lahi ange taimi o e mau puputu u e halafononga. He ko hai ko a au lava ke ne malau. Ai lahi ange whau, ai ngahi me ai halafono ngā. O kune ue i ai tui. O kune whakavai vai i e tui ai kakai, kuo pore ke mui mui ki he afiona. Ka ko mau whawhetai a ngā, koe uhi ngai aho o hoko mai, koe uhi koe kau tui vai vai. Pea mau ngō e ai o mau mālohi noa, koe uhi. Koe a Fiona. Ngalo sisu. Ho tofa e hala fono ngā. Ho ilo pe e iai e aho e whai e mā vai vai. Kana ke whai pe ho mau whakahino hino. Ki he mo ui. Kua pau e mau fou i e vai i pa mo e awhi. Ka e oa na whai whai ang. Kua si si i pe ho mo ai e mau tui. He koho tala pe ia. Kua pau ke mau fou i e mamahi. Ka maua o si a i tāniti, ka koe api a ko ke alo, ke teu teu i pa mā ki mau tono. Mau vete atu he koe kau tui vai vai ki mau tono. Kau mau whawheta e he whainga māri o e mo ui, o ko ke kei omi ke mau inasi ai, ke whai ai, honoriu ka vai e mau mo ui, ke mau kei pi ki tai pi ki he afiona. Tō maaf maafi o mau wha māloat, ko uhi koe polo ka lama reti o koe ni. O ku hoko ia koho reo, ke ne whakaongo atu, pe mo whakatau lama ho kakai, ke nau kei pi ki tai ki he afiona. O ku mau hapai hake polo kalamani, ai ka unga aue kotoa pe. Ke hoko kotoa pe e nau rea, ai ngahi polo kalama o ku nau fukututu u, ai ngahi hiva, ma ngahi mea ku nau omi, ke whakaongo atu he reti o koe ni. Ke ne toi whakaasiri ai, Ai tui aho kakai, ta ke hoko ia ko whakawhia maari e, kea teki nau tolu o koha ai hala whanunga, Kia teki nau tolu o kuvei vei ua. Pea nau pehe ku ikai hamalu anga. Tuku ke hoko ere o ere ti oko e ni. Ke whakaivia ia e a Fiona. Ko hatofa hala ia. Pea mua whakafie maari e. Ke ka inga whanongo. Ta apua ki mai e kau ngāwe. Ta apua ki mai. A ngahi polo kalama kua whakatutu u. Ta apua ke ka inga whanongo. Ke hoko e ngahi mea kuna whanongo ki ai. Ke tanu maki e nau tui. Pe whakaasiri ai. E nau una loto ke he tofi a kua ke alu ke teu teu i. Pe ke nau ngā ue ai pe moe pirikimi o nau whaini. O whai e whi o whaaki. Io, ko i tāniti. Ko ia o visone ki ai ai mo'uini. Tā apua ki pia, wha utaha ki mautonu. Ai kau fatu polo kalama. Ai kau whanongo. Pe mok mautoloni hono kotoa pe. Whakai via, ke mautu maua e pe ia te koe. I he hua whae tamai moe alo. Moe lau maari e maoni oni. E kreso tau eki ko sisu kalais. O falahe ai otua. Feu me lau maari e maoni oni. No fo ma'u ho alo o fa. I he polo kalama koe ni. Pea whai ma'u ai pe.

0: Koe polo kalama mapu te malau.
1: Malau pita pa ko kore ke bupang hata la whakatap ko tau peik whaafa ki pia mehi reti o tahan no au apu niua FM. Ka ke whakahoko atu e polo kalama anga mahi ni koe ni a mapu te malau. Ka koe toko nake ni koe aha ua ni o me wanoa ua ono. Polo kalama fo keni o ko ngona e rea whakani wa fo ou. I hono lau ai tohi tapu whakawa fo ou ai ko tohi i he rea whakani wa fo ou. Pea koe ngawe koe ni i tala mao pe koe ngā weni nei whakahoko ia i tonga. Ka inga ni ofo o te take Steven tui lau tala, pia mwe kaupai whikau kau whai a. Mwe ka inga toa pehe no fo na ere rei e nau rea whakatonga. Le whakawhi ki nau tolu ke nau whakahoko a ngā we koe ni. E koe ia kumonu ia e proklama koe ni tala mehi wanoa ua tolu. Ke o atu e rea whakani ofo o ta hei ngahi rea, o tu pehe mōre. Hangei pe koe ngahi rea te reo Māori ka ngana Samoa, mga hau ni we rea whakatonga. Maka viti. Ko ngahi rea a te kai tuku i mote Pasifiki o ku lau nge au o ku lahi. Hange ko ngai whanua la lahi ke ko Papua New Guinea, ko Solomone. Pako ia o ku iai ai fia lahi o mauloto ke ngawe ake ngawe koe ni a tohi tapu o loa ki o ngona i e rea whakani wa fo ou. Kai mawai ko loa koe ako naki whakaloto mai kakai o kunau tui o tua pia rea whakatonga mo rea whani wa fo'o, pia mo rea whakapalangi, mo whae ngahi rea keke. Pia koe ngai o kumawa umai ki e tohi Loma, i Pseria Paula ke kai Loma, pahe hono fulu mātolu, o kumahe taha ono a tohi a Loma. Ai o toi taha wha taha nima taha ono, pia koe ne lava i e tohi ko ia, pia mau hoko atu ki he tohi o koko. Ka koe vesi e taha wha o e vahe taha tolu, pia koe ia kou Ko hapa te pe, ko mau timi ko ni fok, ko au rin ta manu atu hina rei huke huke pa peka kare sire tama off. Ki poa ke mai ko lawa e, to tahani ki Amerika fai ki fatongi ai, pia ihereti o ki aia te vita maka, pia mo rin ta pas. Pia ko ia hina rei ko wafi atu, ke kamata mai ai umauhanga lau, ko fonga kumauhanga ke i polo kalama. Ko koe uke mao hoto hitapu pa ke mui mui mai, pia i mua hina rei pe te hoko atu e. Tu ke u atu e whakamalo, o kei kakai, nā kui he mea whakaiki i he morite o wikeni. O kei kakai u nao talamai i he putu, kia te au. O ku nao mui mui, i tawe nao mui mui na tau prokalama. O kei ke nao kompiuta, o ku nao reti o. O kei whake asi mai. O kei whi whakaongo atu ai. Whakamalo pe hame ihe tau a reti o. O kei ko ki nao tolu pe koine ko atu nao hingoa. O kei mo toko tau pe, o kumbo whanongo a map te malau. Ko uhi, ko i lau e flofola e o tua tau mau i nasi me iai. O gea e tako taha ko tonga kau whanga Harrison. Ia ko tonga fuoloa ta utana nofo i Aotearoa. Ki mua ano e pia utokia o mai au ke whanuan. Pia ko tonga o kukau i he kau mui mui of. Whanongo e tau prokala ma. Pia e mai ka inga. O tau tolu pia mei a niwa top ta. Kau ai a soana ka ohala niua. Pagai pe mai kakai, ana whakarea mai, tamaina tolu. Maaloa pita ke mau, mamata ki hataha, o kumau o mwana mau pehono reo, ka kuako rea whaka niua. Ka koloa ka inga, ka ombo wa o ki he tohi tapu, whanongo pe koe ki he rea whaka niua fo ou, ka ke mamata koe pete ke lau e tohi tapu whakatonga, pe koe tohi tapu whakapalangi. Pete tau whetau laki, ia aho ka uhange pe, ko e kukainga he kurea ko tau mai pia Paula, ke tik tau tolu. Pako ia ko u, pia lawe ki a tonga, pa pia whakasoana, pa mo tolu ko tau pina tau whiloa ki me whaiki he monite. Malo pita hono mui mui ta polo kalama pia, awa na tuku he. A tau no foi pe para ta pepe te ta maka, ko ofse taimi ta e totongi, pia kone lava aie. Ta kontui pe, e a upe ke tohi whakaha. Pia ko uanoa ua valu uia, ko tui pe te tau keimo ui ki aie. Koe ka inga koe vahe o ahoni, ko loma, vahe o kupuma tolu. Pea, tu katu hina rei ke kamata mai hono lau, o ku, mate o mai pe ai laki fitu, pea ufaka ose atu ai vesi fitu o ku osi, a ufaka ose ake vahe, pea tak tala noa rewa ke tau sio, pe koe ha, koloa, ha, hi mai ke tau kato ai ko tau tana ki bengahi, hui ke mai mahi na ko tau sito ake ai. Malo, fokatu ke reti on.
2: Malo, tuke taa. Loma vahe tātolu, kono ulu itohi, whakaongongo ki te kautaki whakawhanua. Kia ngā nofo ia te tangata kotoa pē ki te eupule o kumā o lunga. He oku kailoa he pule kā o kumei te atua pē, pe ko te eupule o iai koe ni, ko te whukotuu e te atua. Ko ia o kuanga tuu ki te pule, ko tana tuu ia ki te tuutuuni a te atua, pea ko nā tou o kuanga tuu e tau te ai. He tala e ai o kunofo ia te kau pule mo whakairi fiai o te ngāwe lelei, kā ko te ngāwe kovi pē. Pea kā pau ko tau loto ke auana i ai hau mana he ki te pule, pē i whai lelei. Pea e toki mau he whakamālo me ia ia. He ko te sevanitia a te atua ki a koe ki te lelei. Kai kā pau e ke whai kovi, ke mana he mua i a koe. He tala e ai ko te vainga tana to'o te here tā. He ko te sevanitia a te atua, ke tau te ai i a te whai kovi, ke whakaea i ai tono hou hau. Ko i ai, kua pau ke kōtou anga nofo o kailoa talia i a te hou hau pē, ka e talia i a te konise nisi foki. Se uke, ko tono uhinga foki ia o ku kōtou tuku hawai, he ko te kauwhai o te ngāwe tapu a te atua i a nātou. Pea no tau nofo pē ki te mea ko ia. Ko ia, ko tau whai ki a nātou ko tau pē i a te mea o ku totonu. I a te tuku hau ki a ia o ku a ana te tuku hau. I a te tūte ki a ia o ku a ana te tūte. I a te mana he ki a ia o ku a ana te mana he ina. I a te whakapapa ki a ia o a ana i a te whakaapaapa i nā. Mālo tata.
1: Koe, ai koe whakaongo ngoi ke taki ko koe whakafonua. Eh? Pako koe mea lahi apito ia e tau sio mo tāno kai pio tau whewhe nga i ahon. Pio kei mo ne rea koe ni pio ko tau afik tau tō me tuku fua. Eh? Koe koe konga whakaosi oi vahe ke tahtolua loma. Ko te whiofa aki whakatau te hina. Ko e whi o whaaki whakatau te hina, me se wālua kene osi, e? Au pehe, aua. Aua e iai, he katou mau, maua ki te i. Okay. Aua e iai, he katou maua ki te ihi. Nga tape i te maua ke ofa ki ai. He ko ia ku ofa ki he taha, kua ina o siki te lao. Ko maua ko e ni, katau me whakatonga ko e moua. Pea oa te tau mo ua kia ni ihi, a ta pēka pau koe mo ua pe he ofa. A i kito ki i tata lange mo ua he ofa pe uk fe fe e hina rei, e? Ke mahina o pite uke ni ihi, o kta mai i o mo ua peke ofa ka wakiloi pe uk fotunga fe fe. Sai, pēs hiva. He ko te urea. Ange ko rea koe ni uk pehe. Aua ke tono, ke tono fafine. Aua e ke whakapō. Aua e ke kaihaa. Aua e ke manu manu. E koe whairea ko ia, o si au e taha ko tope. Ko e to oia me he fua kawa ko ni koe whekau e hongo fulu. Ko e kai whekau la lahi e fua kawa motu a. O te ke manu manu, o te ke kai haa, o te ke whakapō. Kahirea ko ia, mo te a fua he whekau o ku toe. O ku whalo te ia e te wholofola koe ni. Ka atoa e whekau e hongo fulu, whakataha e ko toa ia, a kerea koe ni. E ke ofa ki tau kaunga api, hange pe ko tau ofa ki a koe. E ke potono ai whaniu e whairea ko ia, e ke ofa, he? E ke ofa ki tau kaunga api, hange pe ko tau ofa ki a koe. Mese ngon fulu, tala e ai o, whai e ofa, he kovi ki tono kaunga api, he? Aua, ta ko te ofa, ko te osiki o te lao. Pakapau pehe.

0: ko e tatai miku hoko totonu ai taha i he hoatani. Pea ko e ta proklama fokeni o ku hoko, ko e proklama e society ko ia kolomotua, ko tatai lelei foka mausa ki he hoatani, ke ma whakahoko atu ai proklama ko ia society ki he ahoni. Mausa ko tui pe ku uang lelei pe ta proklama ki he ahoni, pea o kei pe ngahi mea, o ko tokanga pe ki ai ko uhi foko e uhi ko society, e lava nai ke tuku mai hangahi ongongo o whekau aki pa mo society me he api ko kolomotua e mausa i he e whiawhini ke ta kamata aki ospe pa tuku atu mangai whehu i ke ta wakai ki ai i he whiawhini. Malo mausa.
1: Malo pito ko kore ke ufa balu balu ko ate ngai whakatap ko tope ko a whaki whareni malo pito te witamaka ngāwe pe ko pupuia tu he ka ai harea e whakamata tua fa mori mori e ngau ta u fa ngape lo tu leia e ki e vita malo mo ma u fa ngamari ma ma tu a un auto ko ngai ho tau api ka api ko kolomo tua fika fa no e Vine Street i Mangere io e vita ko tu ko dai mini ko me ala pe ku to kang fa to kang a ki ai a ki mo to ka i na kolomo tua i au kalani pe pe e feitu pe no si i no si lani pe ki mo to no ko to a ku mana ko e mo e me ka i fa tonga me ka i tonga o ku kei toi lai pe konteina, konteina kue ufi ai, hangi kue lau kue ufi kue lose, ka kue lose ngoku honga ui kue lose kaumeire, ku molu honga kaumeire, kue lose pe mi hofua mo, mo buke, o ku tea ua noa, ka kue kilo kato e mea kai kue ke konteina i kolomotoa, o ku kilo e ua nima hono kotoa. Ae kue lose ku tea ua noa, pe a kue kape kuai mo kape, tola tea uia, pe mo talo fotuna o tola tea umo. Mo fa mori mori fa fa tu takma bigi mo tu fa fa pe kua pe kia pangia. Noa ua fitu ua hiwa ono walu fa fitu taha. Noa ua fitu ua hiwa ono walu fa fitu taha pe ki mo tu fa fa kua noa ua taha. Noa tolu nima fa nima walu ono. Pe kue aha toko naki kamata pe taimini. Umo ulerek mo to kia i kua pe ma e family no fa api. Whakahāke e whee mai me toko nika e whetu taki mai ki a pangia ke re re atu o ato mō whadoria e mō whia mau. Ai ngol matua, koe kore atu o mahu inga o pito ke mō kau mai, he ku tau osi mata whonua e ngahi mea koni ko tau api. Toi si pe pa tau ikuna noa, ka e toko nilahi au pito ki e mātua koni unauhanga o toka ngai e api, ai ngahi hamo tokoni ke fatau tokoni mar fatau da mia kai fam ogu ke to ulere i bete vite mia kai fo avo fo ke ngai ai si ko ma ai si u tu ko mo toa ko container wa no ma container ta ta e una tu po ke lere i be me tokoni lo toa e ngai mia kai ko ko mo fo la be me pe ta tu kai ke ko ta mia kai pa mo fo mai ka pa mo fe ma ulere be fa ngai mi ko mo toa wai be e family no foi tala ga na auto ka lere atu ataha o ki fukawa mo atu fatoria e mo ngai fin ki ngai fie mau pe ka pako mo auto ko tu au kalani ku la lere be ke mo hu ke ke fofonga i tohi facebook o ia e a PCA e kainga kolomotua in corporate society o direct message mai pe ki a feitu ke o atu mea. Pe koe, Fa mo wai a ga ga nga mo ulava pe ia mo mai mo to ke mega ta bota no i pe ta tolu po na ko ko koloa a nga me to kodi mo a nga ta ki mo do me ura ki me ma hu nga ta mini me no wa te vita ko nga kala pu le ko mo tu a ta mini e po fa la te ko fa na fo mo mo ho fo a una ure ai pa ko a ha to na ki ko ho ata ko te bire ko mo tu a te bre ko motu an du hungo fa tene tene a ke to la ko red wine mo reki mama ko in vine red wine ni atevita ko in ta fua in vave pe tu ku ke aho ka o malo lo ke lotu ko ta mu ato ko pe ko ko tu ui ah don aki ko ki ngongo fa o si mi he ske dai la hi na kla fa ta ta ko ni u dere ko motu a to ta mai na wi fa o si to lo fa o si o le re ai fa ta mai ngai ka pi ko motua o na feo i ko motua he api pe a ko tu tu ne ni me ske de la hi tanga ko so siwa niu o ne pe ko ho ko ni ko ta ho ko ko tonga ta ya pa wi fa o si wi ke ni pea o kata pe di be mo ilo pe ngai tu ni ilo pe ngai me ko to ngai kala ko ni a kolomo tu a go mai ke fe ko ni ke ta wa pi pa pe pe ka ma fa na to ta ba ki u mu fa ma fa na ko ya ngai fe ma to kolomo tu a ko to ngai tu ni be ke api pe ka ngai kolomo tu a o kata pe api ga ta ko ya ngai be fa ka pa ngai u hi ngai na mo ha ngai yo fa ka ka wa ga ki kere kere ke mo nga u ya ke api ko la be be de vita ma ku la be ka kai de na nga o ilo i ko api ku he ka pa wa o ka me ke fai pa ke ola ne be ko fra fra ange ku ko hi nga ke a nga api ke ka na ko mo tu ko to pe i o ka la ni pe mo nu sin mo mo ri ni ka ke ko fra pa ange be ka la ko nga tu ko nga hi o ngo pe mo ta u api o le re be me ko to ko fra ma lo be ka si be ri mo ala ke ne ne pore taki o al ki tonga o ngowe o tokoni mai a kihon koe koe mea kai koe ni koe mea kai koe toa pea te wita ne to ne alo a siuperi o ngowe siuperi tonga ne toko foki atu pe o wha maalo ya iko eke maulawa wha to tongi o siuperi koe wha maalo pe ke eiki he loto loto to e ne alo pe o fai ngowe koe ni tonga koe tokoni mai ke komiti una toko ngai a kolomotua mo tātāpu ne ke ngai mo ua koe siuperi ko hanko e mena ulawe ka nei ko ta o si sio ko fis me pe o hina ko ofi ofi uta he api pe fa malo la ke si beri ko la ve pe ko ke loto si beri ke fa ha no ha no fa mata la pe ka to fe fe te vita ko ofa ko ni na i ofa ma tu ko mo tu ha ke te la wa fi to nga ka ka ko fa malo ko lo e to nga ko fa malo pe pe ko ko fa to nga pe mo ta ke te pa nga ko no fo pe o taf taf pe a fi ke mo u be me ap ko lo mo tu ko au fuke te vita kwe ilo ipiko kwe pasese kwe pasese pe au pe a mufa mori mori ipe e familie kwa ngake kwa ngatu asia tu kulahi utala hui utala ke teia pangia ka tangata au fa pangia kwe ilo ipe kito nau nau pe a kwa lato pou pou kiai e toa nga i te vita hata wap kolo motua mako e uni ngongo pe me kolo motua kwe sea o ku kei muri i amerikalahi a kalahiri sipu pe a kwe ke toni pe ni me kwe toi ngak mawihenu ka koe whalu fua pe koe koe anga e tu api u kei fai pe li kei lue pe kei lue pe ka kuhango e lau ko fai e sio ki sio fonua ea pa ta fua fitai pe fononga pa ngai fukau kau le rei la e fua tutu he maa tua kolomo tua he kuonga koe maa koe te koe tutun koe ngai mea bemo tau api e te vita koe ka pao pe koe hafeo i batuku mai
0: iyo ko fa malo pe mausa e hangi pe koe mea koni kuke lave koe ke ai mea kai Ogo me he api ko ya ko kolmotua. Ogo mo ni apito a me ke lave ko ki ai. Pe a ko fata wan e pe a me ko ke tu mai ka pa kwa hata ko ni fema fo ni kai. Ka e ku ta la wa be fo ke me ko ni a e ka to ki ta. Ogo ko ka wi ya. Ko ya. Me fa ngo fu a apito apito. Ka o ape e hange ko ngai to na ke ni. Ngai me kai ni ku ta mai ka te au te vita. Ko o mai ko o kore pe a Oat pia. Ko a mio, a mio. Pako tai niko ku oa tai ke o mai, ke a ma mio ia. So ke hongo fo imea ane ke he.
1: Koi.
0: Koi, a mio.
1: Ulo pe te wita, hika ke pe o takai nga kolomo tua. Koi, ko ofa, ko ofa. Ko pa kusai pe, ko mea koi anga e whamonga, anga e mo ui paku. Ko tu pe fai nga maari, o si hoko pe. Koi, anga o whakatangi ake. Pe ko ugo, ko pe, ko pe ka pange, teu teu taua. Ave, ave, ko ngā koi, aonga ia mea kai. He kuna fie mau, na fie mau, hohoi na wai fie mau, wha fofa peia.
0: Koia.
1: Tak mori ke mamau, ke aha mau wha mau, wha mau wai hata, wha mau i hata hai i te wita. Ko whakalawe ngi, ko mea utala noa i pe.
0: Koia. Na hino apito, apito ka te awa, ko kau ki moua, e mausa pe a koe pe a mo pangia, ngon tangata lilei, apito apito, fai falawa ki ai koe, a kolo, Koe, kakoe anga pe foki, ai wakai atu pe a mei tua. E ko tau mea kotoa pe, pao pe ke fohu i hanga ta whako ni, kaje, ke ta hoko atu. Koe hui ko ngai kalapu koe ni, o kunau i kolomotua, mo hange ko mea ke lawe, koe mei, Lele pe foka fai kawa ia i he aho ki e aho e mausa. Ko e ukei pe mea ko tokanga ki ai i e fiafini ke tawakai ko ko e tonu ena. Ko e uhinga he kwa ke toi ha kalapu ho o i ai. Fefea lewa ho o wakai ke alu koe ni ai kawa o mamafa. Ko se hifo kwa o e kawa ni i talamai o tau e uanoa kai paanga ni mangiau ki he kilo. eh pego alo kava no fo mai pe me he panga e wangi au ki e kilo to ki holo i foi te a wang no te a fit no te a ni ma no e mausa ku ai foki ai gua ne ki i holo ai ai no kava i he ne tu ko di pa kwai leva a ngahi i a kalapu i po me fahinga ku na to yake ke tauriliu ki he kava fisi me kava vanuatu pe me ha eh ko ina ko he ko mea ko ya ta ni mi tau sio kai fai hono ta langa ai ai foi fa kau kau ko ya ke tau ta foki ki he ngai kava moni ya o ko tu i be ai ngai fo tu ko ya o ko ene moni ko wi ki ma ma ngai kava pa gwai reva fa hinga o kuua na be ko i pua pia o paga pe fango fulu tu o paga pe fango fulu tu po eh ke tau ta foki ya me kava tonga o ta wau ka ko i ko ba kai pe e o kai geto e a kalapu ho ia i hango e fofo anga ka ui e fu kalapu lai a e fo nua mo e fu kalapu inu kawa a e fofo anga fefe ho si o ki eni ko ko a uia e mausa mo e kuwaka i ne ongo e ne mamafa pe he ka te kei alu pe au o fuatau kawa pe a mea ki nau tolu ko e kutokoni ki nau pisi nisi pe a mo e mea taha ke tau kasi o pe ki ai ko e tau e fiha hono tau he kawa huo wa o tau e nima tau e fitu pia ko bu feu i pegi a te koe fe fe ho vakai kene alu koe ni o kuke tui ke tau hiki a ke ke kawa fisi ma ngai kawa koe pe te tau ke inofo pe he o toko ni i a e tau maketi tamo tau kai ngā malo mausa
1: Malo pro te vita ko ta nga i mawi nga pro te vita i o kalani a honi. Ke te au ko anga bini si mo tu wai wai ko ni mo tu ta ilo. O te tau kuanga ka batonga. O te tau kuanga. Ka pat tau si fo ka no mika. I o kalani te vita ko ko ngo na pe lope i nga lo pe me Facebook. E nga ka ba ko ni wa ni mangia te ki si wa wai. Ko folo e tau lu e me tau tolu ka nga ma inu ka wa o kalani e te au ni manoa. I o kalanin. O teki wala o fatau kava hakava ku wa o wange au. Pe koe ni mange au konu ke lau te vita. O teki wala o kia i koe kuhinga. Koe pisi ni siene si maatua. Ne vile lato ngai tau koe ke funga fonua. Ma uhau batu matamai ki kia i. O usi o totono he kava koe ni. Kava kono no ngahi. Te vita koe koha mea whaingofua. Tatau te fito ki ewa. Ko ewa ni ko tala noa. Ko wao taa. Pako tia tuke ta utolo e mini ai tau nou nou taha kato ta ake kawa. Pako ai fuke ngai tala e funga funua ko olunga ia walu pako ea lue tau nima. Ko paloto ki holo fe pako lalo ke tau e tolu ui. Ai kere kere ko funga funua foki. Ko kaka ngawe fai ngofua ini. Ko kaka ngawe fai ngofua pako kia te au. Wai ku manatu eni ke walu ngofu tupu na utupu eme motu e kukui. Wau ke ilo ebe tangata iko ni na ene kalapu na nau ulu tea koe hafu e nau kalape kuonga koko keisi ya ke he fonwani. O sikoa ai sake. Na kikitoa mai hakawa ki heni. Pea winu kawa mua uheni na inu kawa kalapu eiki ya fofuanga i kolo. He motu a fisi. Ko au na fafika ule reo mai. Kai mena kei tola tahanima tola hango fulu e kilo. Po e whaka amu pea matua ke tau winu. Hami kawa tonga. Inu hami kawa tonga. Ka ofisi eni. Ka winu kawa. O ko ilo pe kumou whakahua aki. Ko mou pehe ke mua kipo mau. To o toho haki i se niti. He o inu kawa ko tau toko lahi. O kula koe ki lo te au ni manoa pe. Pa ko tau toko nia ke toko tahaku. O te tau sio tatu ke kau tamako tu tuwa alo ilo to sio ke toko tahaku ku alo hunu ke fu kawa mo tau. He tau e tolo whaai ake. Ki se niti alwa uka nau tolo. Pe kei fwa fwa fwa kbete evita e kawatonga e, kia te au. Kei fwa fwa fwa kbete kawatonga, kei taimi ni ko kolo motua, koe fwa kilo pe kaha tato hotatona ki, ko mi sini foki, mi sini palukawa, oku mei mei mau e tau tau fua lirei, e kane e fa. Ki kilo e taha, kan lalai, fe unga pe ia. Pe ku palu lirei e kawa. E sapate kuo sine ulele te ke kalapu eiki, ko ki fofoanga saute. O mau mama kawai. Ko fafu fane fulog ta alp ki ai. Fone fu fare a loto. Ka kou tangu tupe au mo taha kau tangata koni na uhuitu ai kalapu. O kutuku pehe no vae kawa. ka fano da no fuko pe to ku ku ka ma solo mo ni ku ma tu ku da no ne ka fu fu anga ku fa lu ma pe e ba ku pa ku ka fu fu anga na ilo to ku ke fa u shirini e ko no fa fu anga ku u ta no ku me ya o ku yu ai ke ma ta shirini ka ba ku ne ka fu na tu ba ku pe fu fu anga ne ka ga me pe O gulongo pe kana umono lo pe se ni. O gumono pe ta mago ni a kilo. Ka ko mau to kolai, te vita ne fori fufare. Ko fa fo fo atuk mau fala ka matuk tu fala ka to fango fu. He ku klub ke ke lo pange ni nga kalapulai. Ko lo lele mai fa ke fon mau pope. O te pe ke fa no ka poa ki wa ka ba ka ba ke ha malo lo ha ka ba Solomone. Ani ku na fo ka ha ko wi lo ke ta mai ki fo ka hu pe. Me fa mai fa mai lo tu ko fa lo ai hole ka ba Solomone be nga mau hala ka kai ai. Ko ka pe he te vita mau ma se niti. Ka mo ofa ma tu au na nga to e ka ba mo tau he ka ba. Ko te au ni manoa, te au ono noa, tau kei lawa pe tau topa mova mai ka winu kawa. To o toha ki se ni di mo waka, wako i kawa pā. Ako i kawa pā, ko ni o ta huhu. To o toha ki se ni di ko tau taki whanoa, taki ni manoa, tu mau e kilo ta winu ia. E ko ose taimi te vita tepi tepi. Ba ko uilo pesi o mai toko lahi. Ba usa ko mou, ko mou, ko mou kau kei ki nga pe. Ko i anga pe e ngutu e rea. Nga ta be nga be fu ka fu fu fa be fu ta bu ko lo ngu tu be kule pe ka to to lo be ta ma ge ko ni se ni ti ko no sa ye to ai kita la no ai fu pa ki ai ta nga ta ko wi lo i ko ka ba al o lu ko al ke he kai ke ke to la te a wa i pe ka ba ha me pe ka ba ko me ko to te u te u sio ko lo da u da mama mi ai al be ta mi mo ne hiki hiki pe mo ofa mai si ofa ma tu au na to e ka fa vo fa pe ka la fisi o ko lo tu mai ka mai ma tu fisi pe na ki hanga pe ofa fa ge ge ge ko wa ka wan ni go na to lu e o te au wa no wa fa ha ke ai e ka ko fu ma ko ne ma ne ma ki no ba sai pe ia ka ka ke ma lo hi hanga ko ta ka ba to ki ta to lu pe mo na tu be ka e ka ai nga ko e ko ka fisi ia ko ke na wi no ka ba ha ke ko ta to lu o wa ki potsa se ta ma tolu ka ofisi ko na uka wa ulere hinda ufu mo no no ho wa peta tuku ko ta tolu fuka de ta wo ta ngu to ta me alau ki hai lau ya to hai mo ta pa he fu po ka kato ka ku tu pe ma lo pe ka win ka wa o mo fuka ko fuka hu pe ka mo mana tu pe ke to ta si alo to e ka wa ne ki ala ki fa ka ba ne po ta la mai mi ko taki ko ka wa ko ta mini e wa ko ka wa foko ku ku ko e wa ko pe ko se ta e wa me de vida wa ngi ta de ma ni wa ka wa ku e wa te wa nga ya o ya ko e che dia ko ka ke ko ka wa ta mini ko pe mi sin ti ka mo me ta ki ake o pine i po hiki do no ka wa ko ya nga i fo mata la ka ta ta mi fo fo noa ka e ta ta wa mana tu e ka ka ta ki pe ka ta ta to ka wa nga ta u la ka ka ta mala la hi e wa e ka dia ngwa me ngai me kai ke una to ne urere ti fo fo nao sio ma mata to nwai e ngai ta wat ko ka ta ofa mai ka inga ka winu kava ko wilo be ko mo ula ula fo inu kava te ka ta sio fa be ma tu au na nga to e kava ba ko ga xili ni ak te vita ko ga xili ni aku ke be ko tu mari e ke walo mai ko ko ta la no fo ka hu be ma la ka winu kava ta la kwa u ngia mo ni mangia u o ku te ke ula be ya u hakava o mai ku ni mangia u nei be mo tu ape ko ka nga me ko ta ke ku ha ka ba ofer be ku ke te ria me ko ta ke he ne te vita ria mai ka ba e mo so ke ka ba ko hi ke me te agua no ko me ni mahalo i ba ne ne ua me o te au di mano ko bet ko fe pai pa ke ure ke ai sai pe ia me ma hino mo mana tu ko ka ba ko mai mi tonga tola to no atanga i ka ba bua ni ma ho no mai he baka pure mai he baka e ka ta baka mo fu fu fu ka tok to tonga me ko toa te na ufuata we kaba kuhiki tonga pe bagulalo kufuki si ntonga e kona kuwa atonga uwangi yao ke kilo kono fao he tangai tola uwani he tangai kilo uwanima o kutola he tolu noa kato yang hakauta kawa ae tangai kawa ngai nukawa mu ofa si maatua pe mu ofa ya gina utolu kwa kuna ufuata te kaba hen he kuna utotongi tola he tolu noa tangai uwanima kato ape tau fo kau kau lerei te ka pau ke ha se ni ti at be ko po pe fa si si fa pa he ke u vanga fa tapu ko e un ga ko e ku ma wa ki ma tolu po ku fa to ko to lahi e wa tu po fa ni fo o fa ma ki fo ma lo fa ni fo ko ku nga ni si ri ni alu me to ge lu ma te bita Kai kehe, ko yanga be gui sio au ki kawa. Tuku noa ki kawa. Kwa tau e tau tolu.
0: Oia, ko ya e mausa, mahal ko ha fuafua tai meni ke whanongo tau ka inga kutahanga tala noa e mea goni hono mahu inga. Hono mahu inga ko hui ka fu kalapo e fia gulele ap ko kolomotua ke tau a fe mahino aki. Ko foi mea taha ko hanga to o moho tala noa goni e mausa. Oku maa maa pe kawa ia ka paukua o te au fitu noa e mausa. Maa maa pe ia. Ko mea ni kutoe hange kuke o mai. Ka pau te uto toa to hoki tola ni manoa. Hoki tola ni manoa ko ku alu ia o inu kawa. Te uto toa te hoki tola ni manoa. Ta pe ko e toko hongo fulu e. Toko hongo fulu e te tante tafuata. Sio, tau tak tola ni manoa ko ia ko tola ia fiha. Tola ia tolu nge au e mausa. Ka funi mange au goya, ka funi mange au goya. Te tau fiu inu tau tolu e bonu. Koia.
1: Ko wo na mati beu teita na tupua ka wene. He tai me matu a ko ka ka te e fo fo anga. O ke kere en utu i hame. Ko pe pe ka va ka va. Matu a paku si ho ko to pa ke me ko. Ka ko la pe ki ta sio. Ko ke ha ka va. A ki ta ku ma ka va. Ka to ki fai be ta la no lo i ta fa ki mo pa he mo fa pa ko pa ngo. Ka to nu ki to hitong i ka ke he dai mi ta o ko ko na ko ma to ka ma ta i ka ko fo no ani e de vita pa na tu ba ba ma tu na pe he mo ka la pu pe he ko te la tu si tu a ko ki ha ka va a lu ki ta ma ha ka o na ke si po nu ka va ke ka ke me ke ta u la u ko ta u la u e fa ia ka ko ke he fo ke a ho ni wai mi e fo fo ka to hi Facebook ko lahi ono ai ha ke ko ko ilo be ka nga ta fofuanga o de mo ita magau ko ta u puke ipu pehe puke ipu pehe ta ta longo longo a be ta tol fe la wa ke me ala he ai ke ka ba fra melo o de to ha ke ka ba po ni ki ni ko bu kai me na nga ma u hala ka kai o ke ga ta u sirini ka ta u la be fo ta u ka ba to bo ko fu ka bu ko ne po a ke a malo lo de ko si o holo fo lo fu ta alo ke fu fare ko fare la Na to gufi. Fondu a loto. Mo e kawin kawa to kola. Ka kute pe ke fano ngau pe ata ke kawa. E kute ko tango toa mo e tahe nau kau pa ipa. O ku mono pe kawa mono vai. Tu mono vai. Hau pe kau pa mono pe a kilo, alu e kilo. Ba u ba kai pe ke ure atua ke ai koe na pa mahino foku fe mau pe kau toa ke to togi. Ngai mea pe. Ka he taim ta tau pe ko uloi ko nau whakakata haolo pe. Ko tui lahi pe ke nau whakakata ke kapa Papua New Guinea ko nau taonga ai. Misi ka inga tonga, mofa mai, tau inu kawa ku mahino. Mahino ko e kawa. E patau ofa ke matu au nau ngato e kawa. Ko e komesi are ea te vita te. Ko taimini, ko tola tou noa ta ngai. Ko haiten totongi ko motu au ne whakatau e kawa heni. Ka ke? Ko e folahe pe la ipere ko iaga o ngai nukawa ke tu ke taha kun tau lawa pe tato fata e puhapia moni ke puhapia kwawe kono fata uka ko mea e kufai o mai kaba palu pa tau tala noa ia e tau mea fukalotu ka ngai tau nofu e fonuani mga hi mea pete wita ko ilo mea wila e tala noa ka ko e atu ngai e tau mea ti
0: Oia, ko fa malo at mausa, ko wipi ko tata taimi, ko mahino au pito a pito, o ko ke tu upe o pou pou i e tau kawa, neongo ene, ko te mama faia, ko kise ene tiu ke tau to, ilo ka pa te tau to to, masi i mausa, ke kia mea mama fa, ko faka malo la, ka te koe o fa maa mama i tafa
1: koe. Veveo mou kalapu, veveo mou kalapu, te
0: mou kalapu. Ok, sa e fo ke mau kalapu, toku la, ite mau kawa tonga a mau tolu,
1: Koia,
0: te tau ofa pe, koia, hange ko mea lavi kai, koe matua, koe kaweni i hengou e tauhi ngata ai kawa, i hono to, mo hono tau, i hao ke taaki, ko mea fai ngata, hao kono fai ke whamua moa, ko mea fai ngata, hao kono tuki, sio? Pea pehe ai ke tau
1: wane. Osi, mi tau e ua me hei, ka ke tau te maheni, e to mai, mai ukawa me e ua, pea mahalo pe te whamaketi, hau kage, kai anga pe, paka ua
0: te. Sai pe koe ni, koe ki me kawa arinta me e ua, ko mahalo toi ane kilo e ua, pako tanga arinta, e fia kapai o mai kawa, tamai arinta, kapai atka koe mo mausa, te au anoa pe, ko tanga, ko tolo pe
1: te au. O ma mai, o ma mai. Mai a kauni, mai a kauni ka ate kiai ko mea lelei.
0: Iyo, mausa ko fa malo atu ko wika tatai mi. Malo apito tatu, fok mai pe programa society, kawene programa mau inga pito ko wiko fo fo time ni ke ta fa no pe ma lo ko le ka fa time lo ke tu kwa ene o ma nga
1: ke u ma e ko ko ke ma ko wanga pe wi he nga be nga di wale primero e fa fa ma u hala to la hi ta u me fai ka u ta u ka ba to ka pito to si fo ka sa u te win ka ba to ka fe tu ko to a
0: io fa ma lo at ma lo a pito la vle de por ka
1: so se vite ma fo ka ma ri
0: ma lo Mau saya apa mai sosiete kalau tua, fa malu ke. Malu mau saya tak fok mai os wige kalu. Malu api to.
1: Koi, malu
0: koi tak tadi ni os minite uanima, pe ame ta ka oate fa nono mau tua koni. Os pada tak ke hok oate ke proklama koi ya kau soti atu tuku ke fa fini fa hok oate ya tak les tuki ya pe ame kawai wai kato ye fa fini malu.
2: O hanga e Digicel, o whakawhaingo fua e whetu taki e ngai whāmiri ki tonga, moi Pasifiki. Kono i ngai wanga e Digicel li a whakawhainga maari e e topu apu ki lawa mao i Nusilani. O ki whakatau ia me te uri, supermarketi, pe mo ngai pausa. O lawa ke ave ki o tau ngai whāmiri i tonga, moi Pasifiki. O lawa foki ke ave online i e www.digicelpacific.com. Ki hato e whamatala, telefoni ki he tfika noa walungi au, tol whafa, whaua tol. Digicel, o tau whakalaka, whakataha.
0: Kore whainga maari ko ni ke watu ai aki whanongonongo ko ni. Na toki tau mai e mawhoi mea kai pa mei tonga, ko fwoi talo tonga, ko fwoi manioke, ko fwoi ufi, ko kaho kaho mo kau meire. Ko e tanga i hopa pa mo lai pere. Ko ki mautolo ko ia o mo fie mau, mo fetu taki mai ke fika telefoni ko ni, ko e noa ua taha, taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono whaka iki iki mo tu asila e mau mei ai. Fika telefoni noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, ki hono whakaikiki, wa moe tu asila koia e mau pia mi ai, malo. Ko e whanongonongo eni, fe kau aki moe whaito o kahi haa te iho, pia pehe ki he vai kahi, vai kafo, moe suka. Ko e whaito o, o whakaho koia ki he tu asila, ko e uangiau ni manoa ei, i he Malua Road, i Manueringa Toni. Awa he hongfulu pongpongi, tāpuni pe he toki osi a kau whaito o. E mau ai pe, pia moe vai, Pea pehe foki e toi mao pe pea moe vai ki he tua sila ko e ni ko fika ua valu i he Lincroft Street i Mangere. Pea ko fika telefoni ko noa ua taha, noa ua ua, faa tolu tolu ni ma. Fika telefoni, noa ua taha, noa ua ua, faa tolu tolu ni ma ki ha o toi fie mao. Maro
3: mariko ni ke o atua i e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu uta mai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me i houma. Kano lelei au pito, merie, pea e toi lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu, faavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu, faavalu taha fitu. Orea ki au petitovo, pe koki mou tolu o mou Facebooka, huhake ki he NPS Facebooka o petitovo finau. Pes Facebooka ko o petitovo finau. Orea ki ai malo.

0: Nga koe nga kufai heke ni. Nga kuhanga toka nga e hako. Ki tunga metkoro. Fakmea haka fai ka o koe nga e potu nga ue. Nga koe umea koe a ea u ota mai peia. Ka nga e totonu ke la ue ake. Nga ue totonu ake. Koe toke taa moni koe e sooti ya. Mahalo pe uke ilo isi ana ko tili tili puloka. Ko si ana ya ko toke taa ya isi ngorita. Ua uia, ua ngai koe koe lau. Koe fo i, o mai pe ke toko nga i me a e kau sooti ya. Hangi koni koe puke ki fare mahaki ki na fo uma te au. Pau ke si oki ai. Atala lo i ronge pe ko fai nga maari haki fo i vaitonga pe atu ke inuai ki si ilo sai ai. Ko kato ako te
1: hefita. Kumahino, kumahino eni e toketa. Kumahino eni toketa. He ko mea koko, mea kia, ka te whanonga uia, i he kau ngā ue, kau sotia, kun ko hingo apena ngā ue aki, e nga tolu e toketa. Pa ko mea apena hau ka te au, ko e te mahino ka te au, nā ke ngā ue whakatoketa i he malae. I malai, eh? Pako mana tu peke hange ko e taimi ko e maukei yako, maukei yako, ni ai befoke toke ta ai kolisi, ai kolisi ko tupou i toloa. Kue pe toke ta ai, ku pao ke maura ki fou ai, pa te toke alu ki tua. Kako e maari e ko ia, ko tu ipe na ea upe ho tuunga ko ia hange ko ni, ka whainga maari a ki me iwa i tonga pako a ki fo iakau, pia na u ma upe ia, ka klasko ne one vera, Fred Fonua mo mea, ko nau katakata e kuna tai ni mo nau whanonga mai. Ke pol kalama, ke pol kalama toke ta, kako nau manatu ke taimi na nau fo uate, hala ko mami o fo ki koe, e mea pia Koe mea pia joa tu, koe puke. Pia ko hangepe koe koe tala noa. He, alme foi pantolo koe folo. Koe, aia ko, toi viri atu foki tala i kai ku kai ke pia ko si folo pe pantolo me. O hangepe koe taimi koe mau keia ko. Koe eke koe toke tala, na ke haa moha moha. Io, he, alupe ho inu e hai puwai o sio, koe ngai mea pe. Pia ko mahi noa e pe toke tala, aia ko kaku ke kuyai mo ngā ue. Na tafaki na ke yai e toketa e ko fie fie lahi a pito e ahoni ko hui ko e fahau ko pol kama me tu a okalani e ko ia ko mea ko ko tokanga lahi ki ai i he aho laka na ia i hafahenga a i he kautau a tutuku i anusilani pe kunau a lolotonga ngā ue i he vaa au i e tau malu fonua na ke fetau la kimona to he la ka mo tala no ko tu ipe ki ai ko tu ipe ki ai te ke lava o mai hanga pe goini la hanga i mea kuhoko i e fonua ni ko lava au ki ai pia ko e mea fafie fia e te lava ki ai o fetau la ki ko ia hanga ko ku mea fa mui mui nau lava ki ai ki wai ulu i he osi ko ia recruiti ko ia kau kateti officer eh o feiloa ki ai pia mo e fu e tau lahi a e fonuani kune pure i e fonuani a e kako e fefide ia pia xo ki ai fefine ia ai a koe kovana seniare ia o e fonuani a Cindy Kilo hange koe pure koe fu apiakoni a wai ulu koe fefine mo ia ke tau sio ke tafaki pe ai alu ko ya kakai fefine em fefe ho va kai ko ke au ko tuipe na ke feta raki mo kakai em ko ngai me go ho ko ngai ta la hange go ni usio go ya ke to ta na o kapten ni or bere gia pak sel fort ko fu navy ya fon ran ko me ta u ko to a feta raki ko mo ka tanga ta beni ma lunga i he ata fa ke so ya ta u pe navy e a fo si pe a pe foki ki he a kautau uta. Ka whoke atua. Mai ngea ki whakamatala ke tawhaki koe ni e toke tā malo.
0: Malo dit. Koe moni au pito au pito. Koe ahku ia o kute aluat upe ke te ilo kohai e kohai. Ka koe mea peku ina ilo ia ia uia koe ngā koe ki whakatātā kone ki he kesi mo mea kone o whatawhata. Aki pets kon na ngā goe so tia tutupo. pe ko ala tu ko

0: kun ko pe hem kem koe koe kai ngai hau pe koe te te mau pe pra koe taha koe koe tain mo mok fok te vita pe a e kwitau la koe tain koe a menei pe tau ki sotia ne te sotia pe a henta mo tau kai faik ala pua mi la pa ai a koe kufuwa kwitau la kia mo sotia koe Fidalo ko so tia ko ni e penen. Kemia. Ai ko kemia ko te u ya e ko so tia no sigra pe a na fonu nga tu ko fe poto ko na wan kai. O basi. O si ko e ku ya e kemi ko ya ai ko e fai nga e ko so ka tu ko te vita ka kama o.
1: Io ko ko fa malo a to ko fa malo a to ki da. Malo apito ko hiko ta taimi e ki imagino imagino apito pe foki ato ko ta ko na ku ke la ve ka ta a ko ko hai ka no ingo a na so ti ai ta ka fai ki ta io ta ka fai ki o si malo lo to ta ko ni e a io o o fai ai mala ko ne so ti ai papa kula ato ta ko ya malo ko to fa no ni ki ai Oia, o si malolo to tani. Pea, koe mea peko tokan jai ko fa malolo lahi kate koe, ho kau mai i e polkala mai fa fini. Pea moe ngahi mea ho manatu meri e ki ai, ki he taimi na ke i he potu ngau. Io, i he potu ngau e koe ni. Ka ko fa malolo lahi, hangai ko mea kia i, fa malolo toke ta, ta nei nei, ke ui koe kau ngā ue koe toke tā, koe lahi pe foki o ngā ue, ake panatolo koe, koe ai bea ki ipu wai mo moko, koe tau lava, koe pe e koe kata maa flet po nua mo mea, tuku ia flet, e koe na nae whakau, e toke tā mo tolo ke mo winu pia ipu wai mo moko, koe lava ia.
0: Tanae, si, tanae
1: ama pela i tani tani mo lai. Koe ia, koe wha malo kate koe, malo apito, i e fiafini, lava lire ita polo kalama koe ia ki e fiafini. Kato ea mea, e toke tau ke loto ke tuku mai ki mua pata maa vai, tuku mai maa lo.
0: Si, te hekai te tue whakaloro ai, kaka ia toi ai beha tain pake hawhi mai, e kutai ke tau taua ki he, o mai mea tau isle rima a tonga. E kue kue kue whanki mea pia i ki ki.
1: Koia, iu, koko...
0: Ke kau ia ai. E toki hawhi mai ha tain mea polo kalama a tain.
1: Koia, io fa malo a tu, toi ta mahino ka te au, ta nime ngai mea koia. Ka jehe peku ke kau mai o kinikini mai, ka ta toki au ki aiha taimi. Malo apito, o fatu ka te koi me family, malo.
0: Malo.
1: Koe, o fatu, koe tau taimi, koe, toi ta mita nima ki hewa, pe atu pe fasikoni, pak motol, i hefia fini, malo. Malo.

0: Ko tau tai miku hoko ai wā, tau kolosi he ke tau ngahi o ngongo ko ia mi Australia mo uheina i London tui fua. Uheina malo e tau mai ahoni.
1: Io a o te fa malo la i li le pasta mai o maka o mai ai fania fe a me i a te rona i he ahoni i he radio o te mao po i niwa e fa ima ka koe pi me na tonga ki ahoni ka koe tau ngā i mo ho i koe me a se le ni pi a se le ata o kou fa hapuatu i ahoni loro tonga pe me i tonga Alamo e la mare a weki pe malo le leton koto a pete ke sola pe murangi. O waki ai e la ngahi o ngongo ki le ahoni. O kokore pe mo ke ufa mal malo atu i fatap kakata ko kama ka ufa ngatuai. Ta koe ahoni foku ato na keni kono ua o me o ua fe ua no. Ta koe ura ko na keni o ni ma e mahina ta ko pitai e ta ua siya. Ui mai. Te ura kupe hana hi ngongo si i pea mei sene a Slelia, pea te topi whaose atu hana hi ngongo a pea mei o ngā eki. Ura ke i pea mei re ofis whatarafka urahi a tonga ki a Slelia, a kopo wono, a pea mei kentera ana. E kawa tuki e rafka urahi o reo, ke disri hangi ngi, CCT, pea moi kau ngā ue, a kawa urahi, kia feo whaka osi, pea moi kawa urahi a hamoa, His Excellency Kina Uri Petana. Ki mua pe te fuki atu ki hamoa. Ko e kakatanya ni whakahoko whatongia a i he kawa urahi a hamoa. E a hirie ni ang tau e hongo furu mataha. Ai ko ki ko taki pe ko tin o e kau tau pe kau lahi me pasiki hiri ko ia a ma i moa e dahi ni prinsesi e chili ka la tu fui be ka hala pol mutatu aho i he tau o a fe o a tolu. Ko e fa ma lo lahi ki e ngahi tasi pinga lele i ko toa pe mo i ngahi ngau fa diplomatika me i he pasiki ka ko ta mo te ra ma ki ki ngau e mo ngai ta ko ia ko ia e ho ko atu ki he pure anga pea moe whanua. Nā e tātari le i whoki e tāu kaura hele leo a tōng ke Aselia, ke Rishiha Mie, a Sidi, me akopo no. Ai a ahi ahi, ai ambasitoa koi a Micronesia, a Excellency Jane Tate Kaiwo, ai a whakape mo e neo mo sekretari e pungawe whamau anga mo e aten senyale Mr. Leonito a Bacalato Jr. Pea Mr. Mo Mr. Carlson a DA Base of Micronesia. Oe ahi mau ia oe ni o whinga ke hako pea mo wakai i di angani mawe kato pe whakako ngi a oe whaka immigrasi ni ka pe whoki au ia whakako i tau ofis whatanaf kaurai a tonga. Aia o nga wako ai a ngā fōnga ngā aue e whakahoko aki e tatau pēdea mō ngā kai ngā pēdea mō ngā kai mai komisia koia i Australia. O pono roi le whoki ki e a mā te lei ki kai ngā tonga koia o wahenga Queensland ni Ke kina tolu to mete ka fi mawa na hili li tanta i pono muri ki hana fuaki ange i mo whakafoki ange ho na tanta i pono tonga. A hili fuki ni mo li uea oe la mi hi wafi ma pitu ke mo fua ai si se li hua. Ko i whakamari e ni ke pahoko ke ka inga tonga vahe nga kunsia ni pia e whakahoko fuataha ia i si wai o fuataha pia mo e ai kia i kuspehi ai ni sa pono wa mo sa vea tapo mo e kere kere ato ngā roma fōki i nau i Australia i he ngahi tai ngā maari e ko i mi. O ia u amanakpe e kau atu ai wahenga kai ngā tonga wahenga kunsani ki he patongia ko i mi. Kami Australia i pe ne peke fōki ha tapo tonga i Australia ai ana e lahake ki he tori fōi a kau. Na koe pekia, koe tala vautonga, ko kōpō sevelio tangata iloa paha pua muasika. Ai ko to ta so ti en mi ta ma fo to nga ai ka ta ki mo fo to fo ki e ma ngau ko ya i prefix in is our day ai na ma le le fo ka no memorial of service ma fo to ngia ko ya i community public ho i ku ko i prefix aneafi ko ya na e a ta ki fo ki ai wa me fa e kini i le lawa ko ya me sene A chaplain koia e kautau tutuka ene afio o aslelia a bishops lords la vea ecumenical orthodox catholic mission ki aslelia mo esia. O ne whakahoko a esevesini. Kwa da ini pea mo fai pekau a sene palawaka ko e ofisi fitutaki a ai kanga o tori pea me itonga. Ki rao mo e opresteni o tonga community ko ia o pifili tia pehe ki ala mataimi pe a moyongo whakapofonga me agriculture labor team ko Christi pe a mo a salua ko fei. Aia na e me aia si ulolowao mo sita mo e ne fae ko tu I lo mana tuita pe a mo family ko a pe ka peke kao ngau tori foya kao mo e va a koia a agriculture labor Pe fo mo fa mal to nga awe pe mo sikawe ki ai mo fa nga awe fisi fo na mo I ai tanga ta pe mo na bai o ho la e fo ta to ka fisi ai ku me ta ko na tu fa pa po mo ho ia ki pe ki a e na o fe o hi na e fra ho ko pa ko e sto ti a tu fo te na fio ko ia ka mau ai nga awe Pea e te wat lewa ki a whaha ere, ai pe ki a e whafo ki mai a ki tongani. O atai pe e ngot whi kaunga mamahi ki e more o koko pene toka I nonga ai e ki. Kata ki koia maa koe lawa e whanki uno o lawa mai a me sene kau cross mai mua ke tuku atu a ngahi o ngongo pea me tonga e ki. E awani koe tuunga o pia e ka. Ai e tonga. Ie ahori ki ato a pō. O ko whetoa ki pē e ai tongani e nai ua uha pē pē a ko e angi māma aloni a ka pīpe me tonga mo tonga ke pē ki hako I a taimi pē pē ua uto to horo pē e to ewa a e tawa pē ki to loro pē a uha e a pai na taimi pē ko lona po mawhana I tongani I e taimi I loto nuka lofa o ku nau I e ti krisele si asi e ua fuma fitu I e taimi aho pē a Te kristalesasi e uho mawha I he taim pōri o toe moko moko ange. I e pame tō ngā pō aweni ki e toko whanga fulma fitu a toke e mo fitengi. Ko e toko fulma ta a ko e kakau tangata a pea I tō ngā pō I e tau tataha ke mo fulma wha. O ki I hawa tuko I motu. A koe tō tāpē ko li pōti me whanaha ki fuspala o ka pai o kulolo tonga tō ai. O keke ai ke more hamo ui tālu ai hoko ai moftengi I tonga ni. Ai o kukalasi e ua ai vailasi o e mofitengi ai ni o kuhulo tonga hoko I tonga ni. O kuke I he tūnga lana matapea tonga ni lolo tonga e ngahi wesia ai lolo. Na e mea e pare me ai e whakataha poe me kauwhai ngongo o ku kei whai ngā maari e pe a tonga. O ku kei lahi pe ai lolo pe a mo whai ngā maari e I tonga ni. Ne ono ai ngai launga o ku ngona mai pe a mito e ngai o tu moto pasiki. Kana tu tatai mito mai pe a fisi ai waka lolo pe a whai ngā maari e mai ia o tai mitonu pe a mo ngai fie ma u lolo ko ia ai whanua ka kotonga ni foki. Ko rapo kono fukotoku e wā whakahapaia, e wā whakatoko ua ko sisi sisi e mo e tom kwan I se aina. Ai e whakahapoe ni e whamo oni pe a moe are a pau I e wāwhenga aki ma keheni. Pe a moe wāhenga tom kwan, pe a moe komiti whakalakalaka a hapai I e wikeni. I a ahina e whakahapoe I hapai e ampastoa o steina a tongani o liu waimenu. Pea mo e whapuano pere o hapai ka peko ki pamo e pare mia no pere fa fa noa ko e tal tal fi fi na ko ko kai na pai ha pai ne u pe mo e fuma pai pa ko e a ya tu fo ki ko ni o kulo tonga i tomani a tibi pe mi a seria o kulo a ko te mo si aia o falele na sibi ai nga hi namu o kuna o fitu ku holo ai mo fitegi ko e tae ni o nga hito kone e preang Australia ki preang Tonga ko hono toko ni e mo whaibi ai po tunga e mo ui pe mo tata o fi ko ia ai mo where ai mo fitengi ko e kotala pek mo si ko e nao nga ue ke tau i ai nga hi maha ki ke ke pe o nga tufa ki holo ai na mo i nga hi fono a ko ia o pasifiki e kawai atongani Pe a mi he o whika waki pe a mo e ba kuna lulu tai o kili pe foki pe a mo ene na se ves pe puna aki pe a mi tonga tapuni ki he otu motu tonga ka ke ko ele pe puna aki o ku i ahoni o ku foko ai ele pe puna aki e kipa i ahoni ki otu motu e wanga pai ba pe a mo e ongo ni wa foki. Pe a oku make he foki ai puna e hiwa i ahoni ko hi ke whaka o ai ngahi fie ma o ki he otu motu i te waki ko ia o e whaka me. Ai a koe ngongo de lei a pidoi ni. Pe a koe kua kai ki ai o potu mai foki e lutai ni pe a mohono ki tiskauni koe uhi koe tokoni ki he te whaka me. Ai whanau. Ko e CEO ko ia o e put ngawe alu tai ko tai fua. Na e whahoko ane api a patanga ai ofis ta taurahi a Australia e mwere koristutu ku kuinsa alote ke whaama e nau whare ako makehe. Ma ai whana wako o kunau manako i ele soni sa ENC, teknolosia, ensinia pe mo fika. Ai au whanau no ko STEM. Pea o whanau e nire pe Australia. Ma wika whata o kapone a koni ke nao ngā ue ke whata o kei i nga tolu ke he poto ngā ue pea ke lava o solova aki ai ngā hi pore oi aumi. Ko e laha ke mo whae kono mika e whanua mo kau o e whanua whoki. O hoko a e whare a koni ko hono la langa e nai la whanua mai whanua wako pe a ko e ngahi iro fo o ke hoko atu na hoko ko e taki le lei pe a mo e kahau le lei i e whanua. Ko e tangai ki la kaulahi ko e a Australia ki tangani Honorable Greg Petley pe a mo hono whakata ko e ni e whakawa ai ia i tono langa o sentani. Oe whamana tu koia oe ta u ne mango furma ono oe api ako whapisni si kosanga to so se po ai a o kiwa ai ni koe ako whakako ni solo. Na tapaili hae mi sa papita ini oe ta u ne mango furma ono ane a fi a uraki o me o ka weni i holope o a te koi pasmo e afi o ki loa ko whare mata o pātere mate o ki malo o e tokan palo ki au pasi ka lo palo whanane ma hoko ai ni sā mena ka ki pe ka hiwa tana wako lolo to ngā ai mi sā ni pe o e wā koto ka o mi sā na e whaka inasi a mo whaka hoko ia e he palestini pe mo e kristuku o Australia na e whaki koto ka ma o tolu ki i lo kota e mo inga i kai wapa kane i te o e ako ko e pure ako ko la manu pa aku me loto kai no poni wato tapu ko to pure ako ko sela o kolo o ma fanga ai ana e pa ko e ko situ ko asega ai na ma ulu pe amo ko ki hona te te ki ko ta mano ko to poni ki fa na wa ko o fai ai ta na body ai na ma me o fa le to si pa wa ko whakakatoa koe mea aufa e ua fitu. Koe ai koe toa he apia koe tani e una o ihe toa o te alfano furu, pia koe e po fohu e apia koe ni na e tamai fifine e tatape foki, ka kua hu mai e whana pata o na o kau mai ki ai na e kamatai ni mi wapita valo. Koe katoa e si whana wako tangata ilo lotonga ni kalto ono pe o ya da ela vale ya mo na fatu ya ala na ti na ko le po ki ho o se so pere kakala i ni api fo o ai da ya ya pate e peri parcela o e pura ko o mon forti toko ni palo ki e pe foki pe ni ki pura ko o a panelo panelo ko mai ki na ki ate Kale kita katolika o tongani o so pale ahe ya moyo mo tapo o ko sista ala koka vea tu funga rongo te me mo sista enet me ikanda me e kauta ko ya o esema esema ay na besi inu palo famo mafana kape foki mo sista kleta o mo sista enet ala fati kata hai ni ay sepa ni ti ay na besi na tolu ilo te me de amo pea kake ko e faka kolo a pito e lala lele e faka tonea e to faka kato a e kapara e a ho a ki a misa e a mo e ka nari e e palo kia ko e a basilika o sanato ato ni o pertua al fa a pongongi e misa e tani no flu ko e a fausia ki na e lava atu ko e faka kolo a e maulava atu a e tunga por su tu me hace ya o va fe lo ati pero e ki tat nari e hotani e e ati koia o a kai o pegene na e ta lele ta koela va ya con el ahi o si ta tu mo filmato a pa mo parece ri primo ali de ba from my me a fe ya ki ta ahi o ta mi mo from ma no o ati ko a ko tu ni ta de bile pasi e ma ko ki la te ti o ko Misalnya, kata orang pakai berita ngai, orang pegang berita yang tu, motor kau dapat, kata orang falawalawa, tato ngai, iye beli kita tahu, kimu apa itu fahoki, mariu kie, ah seria, orang falahaya kau motor pakai orang pegang berita tu, tu aku fatu kau wena London tu fua, malo.
0: Whaka mālo lahi atu kia te kau uweina, hon o mai tau ngahi o ngongo, tau tok whelongo aki i hewi ke kahau. Mālo.
2: Ko vai mālal, kauta a Planet Cars, mo nā ngahi whanangononga mo tu uaki ke hui keni. Mālo vai.
3: Mālo, apito te vita, mālo, ai lau māri a hau eiki lelei ai taunga ko tua pe mō mea mai. Koe oato ai pefuke tau ngongo koe me kauta ka inoa koe koe Planet Cars. O ape fukene kwa manatu ka ki mautolu kwa toa pe mo me a mai mei tau ngā e. A ki mautolu kong mo visa ngā we, kulava le rei ke mautoko ni atu ka koe uhi o kulava foki ke tātāho me a lele i loto i ho o visa ngā we pa kou nai na i ai mo hanga tonu mai pe te tūtaki mai ka te au e lava ke whai a te toko ni mo ki mautolu ko ia o klai sen tau ngā. Ange ko ki mautolu mo lena license, lava le rei ke toko ni atu e kau tahanka ki mautolu ko ia ko mo ngā se mao ko toa pe, ki mautolu ko ia pensoni toko lahi au pito ka inga unau pensoni ulawa kau tahana toko ni, pe au ate nau ngahi mea lere unau fie fie au pito ko ia na nau whakaukau, te kai pe ke toi lava ke, ke nau finance anau mea lere ko ia ko nau tau motua, kau klava lere i foki ke u toko ni atu kati mautolu. O ate whakamalo he wikeni ko ia na ea toko tahatonga, Nene lava o whakatau atu ai Fuiuti ko ia ai Klasko e Fort Rangers. E lava pe fuki ke oa te kras mea lere ke hikehe ang tau te whito ke whanki mea lere ko ia kai pensin ne lei ngahi mea lere whamiri. Ki mou tolu ko ia mou whakaukau ke ai ha mou mea ofa ke o mou whae. Ko ia ko amanaki ko ia sapat whae pea ko weekend ni fuki. O ate tala monu ke whanau ko ia ko e awha me ia sapate ko ni pa ko ato e tala monu ai kau tahani ta mou tolu ko toa pe. O te toi tatari, koe hape me alere te whakaukau ki ai, pe koe hae tu unga ku ke iai, te tu taki mai koe ka te au koe fika telefoni, no a ua ua, no a fitu hiva, o no nima o no valu, pe ko au tonu mai peke mau ia te fika te au fitu ono A, e Nelson Street i Onehanga,
4: O ku tāmu a ai nima tolu taha pē ai ke whamawhola tu hangahi polo kalama o ku tuunga mā olunga. O ka pau ke pehe ko mau mau i ai ngahi maga tuunga o i whakahoko whatongia, whakawhitu utake ki he Pacific Media Network i he noa walungiau fitu o no tolu tolu whāua, pe teke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke ke whetu take ki he mau mawhai o ngau whuatuu ai ngahi maga tuunga ki he whakamawhola lea, be Broadcast Standards Authority, i he noa valngiau tolu o nono hive hivano. Pēko ho aahi ki he website i he bsa.govt.nz. Koe ngāhi launga kotoa pēko pau ke whakahuia i loto he ahu wanoa me he aho na e whakamafolai i he ngalo.
2: Tanga Mariko Nike o atuai e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pe ai toi lava ke tiriva atu ki he kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa wataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu. Fika telefoni noa wataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu. O rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki he NPS Facebooka opeti tovo finau.
5: Romo hoi ka tuwa ki whanonongo ia koe ni me kulukua ka tau rekareka We the People New Zealand Malo. Community Incorporated ke wikeni. Ko e tau porokalama whakamalo sino mo whakafeohi o whakahoko e BM he Star Hotel tu asila tolu hiwa ua Great South Road Otahu Auckland. Ahpure lulu e wike katoa pe taimi hongofulu AM ki he ua PM. O kwa ta e porokalama nia ke te kinau tolu o kui kai mauhoa pe ku o si mauhoa pe oku pe u kei whakakau kau ki ai. A ki motolo ku maangalo mo ki motolo ko ia o kei manamanat. Motolo ku taelata mo nofo lat. Ko e whainga maari e nia ki hono whakarere i o ngahi kupu ko e ni o e halafononga. Ko ia e wata e whakaafi loto maafana ke kautou leke leke kotoa pe loto aokalani ke mou mea mai ke tau. Kau he porokalama wha maalo sino ko e ni me whakafeohi. He ko ho moi le rei mo moi fefia. Mo toia a We the People. Wha papatu pirikita noa o fisa fitu taki.
2: Ko kore whainga maari ko ni ke watu ai a ki whanongonongo ko e ni. Nei toki tau mai e mafoi mea kai pe a mei tonga, koe foi talo tonga, koe foi manioke, koe foi ufi, koe kaho kaho mo kau meire. Koe tanga i hopa pe a mei lai pere. Ko ki mou tolu koe au mou fie mau, mou fetu taki mai ke fika telefoni koe ni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa ki hono whaka iki iki mo tu asila e mau mei ai. Fika telefoni, noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa ki hono whaka iki iki, pa moe tu asila koia e mau pea mi iai malo. Ko e whanonongo eni, fe kau aki moe whaito o kahi haa te iho. Pea pehe ki he vai kahi, vai kafo, moe suka. Ko e whaito o, o whakaho koia ki he tu asila, ko e uangiau ni manoa ei, i he Malua Road i Manueringa Toni. Awa he hongfulu pongpongi tāpuni pe he toki osi a kau whaito o. E mau ai pe, pea moe vai, Pea pehe foki e toi mao pe pea moe vai ki he tua sila ko e ni ko fika ua valu i he Lynn Croft Street i Mangere. Pea ko fika telefoni ko noa ua taha, noa ua ua, wha tolu tolu ni ma. Fika telefoni, noa ua taha, noa ua ua, wha tolu tolu ni ma ki ha o toi fie mao, malo.

O se mini te wa fa me hewa. Ko ta pro kala ma ko ya koko ko ta la no he mala spoti pe amo ka tonga mai le. O te ki foi fasi ko ni kalonika kala me soul a 7 plus soul 7 plus. Ka ta te hina fili mo hala ya.

808-548-4888

0: ko kore ke u fa mal mal ben ai tal fatap ko se no fa ki ka u fa fe lo ke at mo ai por kalama ai ko listu to kwa fo pe ko ta hen e to fo he ia a ku he ta fa ki ka ko ko ki o no ha ke pe fa fe lo ke at a peta Peta Kennedy ko ia gua mahene aki a e tataki a e polo kalama pe ko tae tal fie fie hae ni ko e peta ki he ta polo kalama ki he aho ma ke he mo maho inga ko e ni peta hou mai
1: Alo a pito Filippo pe ku fa malo ato ai pe malo le lei linta pe a fa pe le lei pe ngai mea kotoa mo mo turiki ka ku ato ai pe fa malo i hono ke i tuku mai a whainga maari e koe ni ke whakahoko atu ale o e kolistu tuku a fo'o sangata maria mo sangatso ane pa kounga au pito ke fine motuan pe hefo ke ko palestini pe ambo e komit ngā ue e kolistu tuku he oku ke iai pe a whainga maari e ke tuku atu ho maure o i he ope neongo ko lahitaha ko e tala i pe ngai fatongia mo ngai kavenga ka oku ke ia watu pe a e ngai fika nga tala tu uni me me tonga nga fika u me nga ya ngongo e tau ka ko lis tu ku ona fa nongo mai i hele tio mo yo pe pe ko ko le ke u fra mal mal tu he i ta ga kato me fo noa mo lo tu ko os fra ho kat me faleni ka u ha ha ke ai pe he ni ke fra ho ko atu e ki fa tongia ko ni e ki tai mi ko ni fa nga mari tu ku mai pe fra malo fo filipo ko nga ko o kau tonu mai ai pehe ni ke ta polo kalama he ku hange ko lau ki ai penga hi songongo ka ui kai ke fulahi ka to faka o set e filipo e ma polo kalama pe hange pe ko mo me ai na fa ala ba te ngai polo kalama ki mua e faka hoko ho no ka to nga i hota aho ta te au no ta ha ai na faka hoko ai ko aho to tonu fo ke aho wa valu o faka hoko i he weekend i pe koe o kuofi ofi ke ako ia ai nei faka hoko in i he aho NSEC day aho koe in aho anima tau naki wanima neongo na ikai ke me ae palestini whakatoa lei tipo lotu whawhanua paunga ka na e folau i ngahi me fa family ka na elawa lei pe whakataha o tataki pe he kure ako pe he foke sekeritari pe amboe tangata i ka nari na ne whakahoko ai misa Ama ne me ai pe i whakataha. Na i kai ke ulawa ki whakataha, pe he fo ki a solo ko hi ko e, ko e ngahi whatongia whakafamili i weekend ko ia, ka na e folawa tu e tau palestini, William Lavaka, ka na e kau ia i he kau folau ko ni i he waka i he falaite, pe amana ke nau toa ki tō ngā o ke ai whakatamaki na e hoko i he kalanga tō anga wapuna, poko e runway, na nau tō e foki mai lewa e nau waka o foki mai, pena to taimi ke na folau ki tonga he ni mai fefi to na ki folau kai palestini ke malolo ai pe ko mi ma inga na ton ke ki ai ku kai ke lava wa pe ko ye na kai ke i fakata ha abilia me fa fofo ngai tau tolu ka ne ia i pe ka ulu sila i ai na usia thange ko ba atalia uli ko tisiola ala fihi na le faka hoko ai fatongi ala u kole fa fofo ngai ki tau tolu pe mo ngai fa fofo ngai me astrelia pe amo Amerika en ela valele a ke na misa pe hoko to ai pe ki helaka faka to wako me i a hopan lolo pe ko e maria falot maria tup i makloata ki a fo o pe a me ia i na hoko leva ki he fakataha AGM fakataha lahi fakata u ai ana e i kai ke logo la he mena na ula ulea ki ai ki he fakataha kuinga hene apetai mi kana e faka hoko pe e nga whakataha o me ai pe tangata i ka nari pako ki i summary pe ni pako ki i whakakatoa pe na tuku mai me whakataha a ia okfi e mau ke to e ui e tangata i ka nari ke to e ui e whakataha i maina ko me a ia ko whakataha ko ni ke a tita e mai kai e ngai whakamatala pa anga ko toa fitau te fito ni ke fie mau ko ni ke langa e tau kapela hange peku mou mea i ta uko o si, na hili whakataha i ta uko o si, na efe mau he tangata i kaat nari, ngā au mai e ngahi sirini, bo e ngahi whakaha mai me ngahi tautu, ngahi palo kia i tonga, bo e hae me ai ola ko mau, e whakataha ko eni, na e whakaho ko whakataha, o pia i pe, ai toko lahi te ke mahino mai, pena el otro canari que to to loi ko kata haki me ka ke fe inga ke ma u pe ape sete fa no ke ni manoa ka ta mata la nga he ko ka mata fuk ne fe ma pe sete e hi va no aia o kua toloi e whakataha, e to ki whakahoko ia ki me, o ta uni pe, ai koe mahi nani, maha koe wiki whakaosi, kau teke mahi no pe aha tahaya mautoru e lawa ki ai, ka e whakahoko ai pe, pe a moe whiri la kanga, kai pe he foki ke toi hoko hoko atu pe, ai ngahi whainga paanga, ke mao e tau se niti ke kamata ai la nga, ai pesete ni ma whanoa ke ni manoa, aia o kuto e whakatatari ai la nga, an kuta o whakaamu ke whai molanga, he ku fie mao e eukalisia, i ho tau api ako, ka o ku, ka koe mea koto a pe e ti pen mi he paanga o ku mao. Aia koe e ngahi whakamatala paanga na i ame ki tonga mea ki tau tolu, hange pe ku mou mea i ki he ngahi whakalawet ki mua, ne tuku mai ho tau inasi, ni makilu nusila, he pe foki Amerika, ni makilu Amerika, Australia, ni makilu Australia, ka ki tau tolu pe ni ku lava e tau inasi, o au te ke lava e tau inasi, ka upia e tau se niti, aia koe ki whamatala na ave, o ku koe tu unga uke e tau se niti, ku mau he tai mini, me ngai whinga paanga ki mua, aia ne osi ai e tau tahakilu, walu mano, tahafe whangeau ni mafā, se niti e hiva, ta naked ke ai mo e tau lulu koni nei whakahoko, i he tau ko osi, aia nei maua e tau tupu hau haua, koe ua kilu, ono afe, valungia o ma ono senite valunima aia ko tau pa anga faka to anu sila ko to lukilu valu valu mano valu afe wangia o no no senite hiva fa aia ko to si pe to pe tau ki ta kilu tu si pe ma o tau inasi ka ko tau sili ko ni o faka hu ko to pe i inu silani ko te mti po siti pe o ke pe nga hitupu o ka umea i ke ma o tau nga ue Aia kono ave koe ki tonga, i ono whamatala koe ni i he wiriu ke paanga tonga, le asi i whamatala paanga i he AGM, aia koe paanga tonga e nima kilu, tolu mano, nima afe, whangeau whaua se ni te whahiva. Aia koe tau silin whakato aia koe sa ave ki tonga, aku whahu pe i he tau akau ni inu sila, kau ave pe ai ola ka nau to, mata i fika, whamalo atu ki he ngahi. Toko ni kotoa, ngahi poupou, ka mo fra ngongo mai pe ku kei fai pe tala noa ke to ki kama te fai hata u fuhenga ke fra osi e tau toi si ipe fra osi e tau inasi ke la valelei mo fra tala noa ke ngahi kolonia nusilani ke ngahi ta fa ke hikehi ke nau kau mai pe hange koi nau kau mai ki he lulu koi ne toko osi aia koi ki ongongo pe ia meitonga fra maaloa tai pe i ngahi ngau i kotoa okos fra hoko mai mo toko ni ke tau ngau i koko Ai a koe, koe mea hoko ole vai, kata koe aho koe tō ngā nei osi, pia hoko atu ai pē, tāna tuku hau, koe tō konien, ai ne, ngahi mea kai whanau a kōsi, tari tari aki, ai mātu a moe koristu tuku, ori ia e ngahi tuku hau, koe tō konien ki hono whakalele oi a kō, teke u mau lelei ki he paanga nei mau, ka kōku rave i nei os, mau e tahakiru tupu, tō konien ki hono whakalele oi a kō, aia nei lahi taha, koe tō koni mai mei Amerika. Ko ki tau tauri nusirani, teke ape tau tuku hau, ka hange pe kumoula mai aina e me atfoke tau pātere tepeni, pātere soane wahi ki tonga, i mea whaka eiki ene fine eiki, pia nofo ai pe, hoko atu ke mea whaka eiki o pātele ka piolani, pena ne toku mea maiki nusilani, aia ne whai whakatala noa ki ai, ki ono taimi at ata, i whaka hoko tau ahu i nusilani, ko e wikune si i toko taha pe, pena ne kore mai, ke tau toki misa mua, ke toko naki aho wa noa o sune, toko naki tolu weni, toko naki aho wa noa o sune, whaka hoko en ki he, ki pe miua, ki he parokia koe ni pe miua, koe misa e whakahoko i homo fulu pongpongi, hoko tai pe ki ai mo e tau whakatahalahi AGM, pia pe he foki ki he tāna ki eni e tau seni tuku hau. Ai koe kore mai ma pātere, ke tau tōranga mua ke si tāna ki e tau seni tuku hau, ke si whakahoko aki e tau tokoni ki he ako lolotonga, ki ho tokoni ki ono whakalele, oi ako lolotonga. Ai koe tōna ki wanoa sune, i pe miua, na e foke whakaam ke whakahoko i me, kana e me ate pātere ki he tonga ko ne me mai en kono taimi pe nuk ata ki ai ka te ai pe haririu e whakahoko atu ka ko tona ki ahoa noa su ne te tau whakahoko ai e tau misa mo e tau ahoia o whamanatu te awo no taha inu silani maha koe ki ngahi o ngongo pe ni ko ma o mai ki he taimini ka te ai pe hamea te utoe whakahoko atu ka koe kore at peheni Filipo ke tau programa noa hange pe foki ko e pek ose ni whakamanato tau aho ko Filipo kune mao ngahi tata anoa ke hanga kama, kama ta anga mai a yako o au mai ke he ni Filipo malo
0: Iyo, malo a pito peta pea ki mua ki ta hokatu ki ngahi historia ko ia ko ulawe ipe na e hao hao e kau korisi sangat petelosa nele o ke la na ia ane nai ko e whamanatu e tau e ononoa o e apiako pea tala monua pe ke a kina otolo ko e taha foke ngahi mea ko o ku malu malu pe o ku fe ho ko taki ai o apia ko ko hi ko ka pa tele ko ka ta maria a pe ko maris na na omi ai lo tu kitonga ko na tolu na tu ta ko iwa wa o ta val tolu fitu ko na tolu na fo ki mai i ta val fa wa a ko ki na tolu pe na na ka mata ia tu ko ai nga au e ko mo no langa ha ke ai lo tu ta te fitu i ne movete atu ko me ipea ki he ngahi feitu ange ko hahake ko haveluriku mo ngahi feitu atu ko ia pea kau atai mo atu motu kau ke ai ai ko sio ko e taha e ngahi ko e peten pe ko e fuunga ngau e kau tangata ko e ni na anau fukotu mo ngahi apiako ke ako ai e kau taki ko e o e lotu ak natu ko e lotu pea Koutoka ngā iai e kehe kehe a visone e kautama na nau i tonga, mo ki nau tolu koe i fisi, mo i ngahi feitu ke he ia. Ko haa moa o ki ai a pia koe e nai whakotu, a pia koe koe ia ki he kautauhi. I fisi, iai a pia koe a koe o e kautauhi. Koe visone i he ulaulau koe, ngahi whamatala koe ni, na e ohake e felise, pia kuo... tau monu ia kuanga e felise o liriu mai e ngahi tohi koe kau pātere me whakafalanse ke whapiltania o kumahi noe koe nau na nau visone a nau tō koe fōu mai ni ke ako iai ai kautaki koe ako i kātoa ki nau tōlu ke nau ilo ke nau lava o lau tohi ke nau lava o ilo o kiai ai tā o tōku hake he taha kau pātere koe fu umape o mamani ai ene nau mahalo ne whahino hino ki he kau hawhanga koe ia aho ia koe ia pia talamai he laita o ku kauai moe hoa e kau kau tauhi e aho koe ia koe koe ke nau sio ki mamani pia nau ilo ki mamani koe taha ngai mea nai nau ilo i pēna nau akoi hange koe tui tui koe koe ta o keke ko ta o ngahi me to koni ke ke ko anga ya ngahi vi sone ko o ke he ya fo o ya mo mo foto nga o ko na nau fai i tonga ne te u ta ta ka to ki na to lue na kai ko ai pe ko ko ta o hi na nau sio fi na to lue ya ai fra lu ku fu he ku i longa pe ko ki na to ko na ya ko ai ko ta mi na e fo ki to ai ye ki to ko ta na i folare u pe na fo ki to e to taha me me hapai pe ko taha me niwa kai ngata pe ko ilo ia ki he lotu ko ne ilo ki he lautohi ko ne ilo hange ko e ko e langa a fare he ku asi i he nga hi langa fare ko e kau pātere i he nga feitu ko ia ia Wātu kau tangata ia ko nau poto pe nau ilo ilo ki he fua a te pi mo e ngā wea ki tutu u mo e kiri he ku ilonga i he taha ngai whare koe o na e tako pe koe whare mahawasa ngā tsoa sefo i apfo ou o ku asia i he whakamatala na e toi foki mai e kau tangata ia me i wawa u mo hapai o nofo i apfo ou o langa a whare koe ia pako tui maha koe ngahi ilo ngahi taukei o maare i ai i he visone ngā aue e kau pātere he potu ngā aue kau ku ko whiwhia pe e kau mai koe ni ke he porokalama he na e na pehe ia ku pehe ku tau whawhikiki ko haina mumua ka kutuka tupe e tala noa a ia koe ko haina ki pehe tau whawhikiki ko haina mumua koe ngā au e ni mo e fotu ngā au e na e whaia na kamata pia ta koe na ia i a ki apia ko te uia na e kamata pia ia i mawhanga i he tahawalu nime ni ma peto ki fotu u koe e korisia he tahawalu ono ni ma e ko toi ki revolo ia ki olunga hake e korisi pia ko uhi koe koe konga kere kere pe koe i mawhanga a whainga maare i ai koe ki loi e peta ka koe nau tupo keo nai whare ai ko sangata Cecilia e ma wake pe i kai ka uka oia u whare motu a ia koe na nofo anga na ea e ako na ea e ha e u whetongi tongi pe no mai tau mua ka koe uhi ngā me he kamata anga mai a koe ia pia Pau fio hifo pe he tala noa iko he kau mea. Ko he ane nau whiri ai a hingoa koe ni stand se lao. Ko uhi koe. Ka ngata pe koe hingoa po lani. Ka ko hae nefe kau aki pe a moe kau taha maria. Ko hae nefe kau aki pe a moe kau mo tau tolu koe o Pasifiki. Ka ko hangi te au nae toko taha ia o yongo maa ni o ni po lani koe ni mo hingoa sangato stand se lao. Na tokanga ki he tautupu pea ngā aue ke langa hake ai whānau tupu pena e mahalo koe taha ia ngai uhinga mahalo e ilo koe anga pea ki iwa walo atu pea ko muimi pe he laini koe ne fotu ma e felise kono uhinga koe hingoa pōlani e nia koe kau maanio e nia me pōlani paneo pina nau ilo mai ke Pasifiki pe ikai ka koe ohi ngā koe nao tokanga ki he tau tupu mo e whinga i ke malu e atakai o ki ae tau tupu ako i ki nao tolu ki nao hoko koe ka hau koe lotu mahalo pe koe uhi ngā ia pia taimi koe na tok whai ai ai unu atie koe o ki a fo o i he tawalu a walu ni ma kamantarewa he walu tawalu alu ono ia pia Mantu i fōki ku o si kamata ae... Nā upe koe pe ato, ae koe fōunga ngā hawa pe si asi. Ono o mai kau mā oni oni, o wakai i nā kuna u tāu ki whakahoko ki nā tōru koe kau sangato i si asi. Nā si kamata rewa, nā ue kipe pe ato, ia e whare pe ato o mo e hafua. Me he tāwalu alu no ia, whanonga mai ai, o mai ke toki liriu i he... tahi wa no fa ko ni o sangat soani a pia ko ia ka ke ko ki tala no atu pe ku hinga ko e aho make ko ilo i pe na e tonu ke tau ko e aho fa manatu o sangat petelo sanele aho ua walu aho tu site ka na ia e umea ke na e hoko ia e aho ko ia i he community na umau whainga maharia o i he misa ia ka koe mea whaeki pe koe taha pia tau kau kau tangata tūloa i he community tonga pe o te whiawhia fōki ko hi ko tō taha koe ni nāne nāne mea ngāo e aki ai ako pena e viki viki mo veke veke ke ako i e whānau pe to ilonga pe i ne viso ne ngā aue pe ana ko fo amu na e si mo uifu o loa to taha ko i nike to e foki mana to koni ke anga langa hake ai ako e ko e nonga he mata i tohi ke heke he i he education ka ke ko e ko anga pe tātana ki atu ki he tau porokalama mo e whaamu pe te tau tu whakataha o whakahounga i ngahi teu tangata nei whai i he kuhiri mo teu whiwhine o he kuhiri kuhi nei kai ko pihe ko e a kōpe mo ki lai pepa ka nei whai a e ako ke tau ilo ange ko e ko ku whine ki aku nei kau i he kau ako koi kolo
1: koi hako
0: ko ku na e ngā oe wha polisi ki tangata ekipe mau hiki hiki holo e ngai feitu ke he ke he koe taha e koloa na hiki hiki holo ai pēmu mau tō luko mi sin tui tui koe mea tā koe mea tā keke koe o vani koe ko umea ia ne ako ia mo tufi au ki he taipe
1: ne kau tā po o
0: iu kako tulo vena pe ia ku whaha a fie mea ia kako e aho ia koe ia koe ahe ko ia ne si ne si poto pe si fine gi ta ko na ya ko tai pe ta bo o ia e tai mi mai ko ia ka ko e nga he nga he ilo mo nga he tau kei tau pe pe ko e life skills pe ko e nga he tau kei ki he mo ui na te te wa ki Malo na tiki ki na whakoa e nau tolu e ngahi matai tohi mo mea he taimi ko ia. Ka koe teu tangata na e whai, ma teu whiwhine, ko uhi ke tu uloa e ngahi whamiri. Pe ko te hua pe nia taha, ne toi kau pe mo kau pātere mo kau tāpo ou, ki i mua uri koe mo whinga i koe whamari i pe tamai ki, pe a whotu ki nau tolu, kena hoko koe ngahi whamiri re rei, oi, e kohiri. Sepe ko ta no au ge ko me pena ho ko ma fitu. Ka foget ka ko peta ko ko si ko ko si ke taimi.
1: Oi. Si. Malo apito Filipo pa kan ko la uma ko ngau ma ma a un apito mo. Ne fa ko feliz ko ne hanga lili o nga ko no ko ne ka pa tele. Francen na no itong e taim ko lili u fratonga fa palangi. Ai o nei pe ne tohi ko ne fa u Filipo na ne o mai o fakatau pa ngai ni manoa nu sila ko se nit ne ma o ai ne fo ape ma a fo o ke da si to tongi pe felice ho no printe ngai tohi ko ni o toko ni ke hako lolo tonga ko kai ki uma upo ko e ki to vagai ke tai pa anga pe ke toi ai pa ngai ni manoa ka ke fie ma o ha tohi ngo inga pito ngai historia ko ni ko ta apiako la ke fetu tak mai pe ke telefoni ke no a wata val no a val fa no a tolu ta hange pe ko ha me a firma o ke te uko no ta wafa mana tu fetu tak mai pe no a wata val no a val fa no a tolu ai ko ngai tohi ne anga ke tau lau fe ke historia si ke ai ka tangata ma ka fin eiki na na we time ko na na manatu ki ai ka e hange ko tau tangata goin ke taimini mi hoko mai ke nau ilo ke hanga historia o tau fo ou pambuno fe hiki hologo neonga hiki hologo ka ko hinguane e feririu aki ka ko e feriako katolika pene ka mata e ta valo no nima Filipo maha ko tau tau siat peke po ka maha koto ke to e huma i peke
0: ki lau ya tu mua ki peta te lau ya te ki palakalafi ko eni me taha nga historia ko ena ai mai e felice ko e maka maire mahu inga me he korisi stanse lao i he finangalo ko ia ai fare o e tui i he tau taha walu fitu walu ke whiri i ange e pātere la mas ai e koe pule a koe aho koe ia a kau koris tu tuku ke nau fai fatongia ma e pule anga o tonga he aho koe ia ta au pe amoe tari te whiu fokwhani koe na e fai e waa o tonga mo flansi he taha walu nime nima o kutoe mahu inga foki he koe toki whaka ilo mai a hingoa o ini ihi o ki nau tolu koe na nau kamata e a koe risi e no kaupai o nia na e whiri atu ai e pā tere a fo i toko ni mai a koe ni o ki nau tolu ko solo tapakau tolu na e fo tu uia e tu i koe tu i whaka mau i nuku alofa o tua mua koe tu i whaka mau i he ongo ni wā soa ne ho ho koe inispe kita a ahi ki he ngāhi lautohi felise kama koe pūre ki he tuku hau pia mō vaea vaea tangita weni koe tokoni tu i whaka mau i nuku alofa pa koe loe pena e toe i kwata a vaea tangita uia ki la paha pia nofu ai pe ia i la paha e fia fia mai kata ma la paha e atu hingua koe ni na e toe iai foki pia mo e paionia e taha ko sawe ri o tui a hono hingoa. Koe taha peki pala kalafi me historia koe nuko mai. Ka ko whakawhiwhia he koe ngahi ola ni o te utangata pe mo e ako koe na e whai. Na tolu fie lau tohi, o lawa ke ma ueni i hange koe tohi koe a ne whakahatu koe. Pea pe he foki i he website o ke aipe ki whamatala ai ki he wha i kuonga koe o e whiririu aki koe e hingoa. Ka ingata pe e tau mua ngā aue, o e ahoni fōki o ki ai peke hoko mai hono pule anga tako nai pehe pehe me he kamata anga nai Filipe me he kamata anga koe ke hoko mai aho pule pia koe ni te foki te foki me he
1: te foki peke ai
0: tau pau i e tui te foki pehe ni Adveniat Regnum tuum pe koe ke hoko mai aho pule ka ke koe pe koe ta taimi tukat ka koe peta ke whaosi mai ta programa koe koe steu teo i mai mea ki fui hiwa taha me a fuo ke whaosi a ke programa ka ke whaosi mai peta
1: Nalo a pito Filippo pe a fra malo atu koe ngā koho whakalau mai ngahi o ngongo koe ni mo ngahi ngoe ngai whamiri pa upeu ki aha nao ngai whamiri o ngau whanongo mai i heo pe pa malo atu linta ke tuk mai whainga maari pra katak pe ki lolo ai ma whakatala noa ka umari e whakatala noa malo au pito pe a muetala monu atu ki ngahi ngawe kotoa pe o kuhanganaki mai i he mahina ko me malo

0: Ko tau tai mi ko hoko to tonu ai fa polokala mai ni ai kolisi tutuku kolisi kotupo pe amo fai fe kau ari pate o hela fai fe kau malo e tau mau e ahoni pe a malo mua ai ngā we
1: tapa mo e afio ai o tua i o tau loto lotonga whakatapu atu ki he Palestine lahi e mo e Patalonia kolisi tutuku ki tonga ike Pea pehe whoki he kau Palestine kotoa pe kristu tuku ngai whanua. Pea pehe ki he Palestine, kau mai tokon Palestine. O e kau tahatu tuku o e kristu kutupou i Aotearoa. Pea kuwhanga atu he ngai whatapu kotoa pe kua whaki pea me whareni. Ka ta ke te au pea pehe ki a paifkau malolo ka mui kau whanonga. Ito ki hu mai o kau mai i he polokalama o e whaatani. Ka kou hene ke whawhawhong atu ki maua. A e whawhawhong atu e porokalama e Kristu Tugu a te roa i he e whiawhi koe ni e kamataki ha a tau lotu. E tua mawhi mawhi koe mau tamai whakahewani a e whiona. O ku mau whakawheta e lahi ki ho a whio kou hi koho o alo ofa. Talu bea miho mau whanau i ki he mamani koe ni Nā e whanau i pēki mautolu i he manawa e ofa ai a Fiona. Nā ke ngāo ki homa ufa hai ngā, pia ke hō mai a i misi a Fiona, koe lau maari e mo ui, ki he kakano o materia o ki mautolu. Pia mau mauai ai i misi top tapu e a Fiona, koe lau maari e o e manawa ofa, koe lau maari e o e mama mo ilomea, pia mo e poto, koe ngāhi i mawhai ke maulawa o whakakau kau i mau ngāhi mea o kwhai. Mawhai ke mau whiri ke mau ofa atu. Mau whakawhetai he ngāhi koloa ko ia ko ke omi i maa ke mau tōna. Oh. Ko mau hangatu he hoa ko ni e o tua ko hi ko e polokalama e hoa taha ko ni. Oh. Kau whataha bea mo e tohon paresteni e kau taha ko listu tuku. Kau mo e kau whanonga. Ma whakahoko e polokalama ko ni kau mau lotu atu ki ho a fio. Ke whai tāpu kina mai ai polo kalamani, whai tāpu kina mai kau ngā we, o e whareni, ke lakalai monu ai bea, whai whatongia unau whai, ko hui ko community tonga i Aotearoa. Mo moi atu ai ngā we ni hoa tāni ki ho langlangi bea mo gloria, wa whasi su klais ko mau eiki. Amen.
2: Amen.
1: Pe kau taitai le koe ke tā polo kalama i he whiawhini. Pe ku tukange atu ke tata anō pē mō update ai ngahi u me a whilawe i pēr mō e Kristu Tuku pēr me i New Zealand tō pāu ke aha ngahi u mea ke update mai pēr me he pēr me i tonga o ku atā pē ke whakakau mai i tai tai lere i goe whai whakau mōi mōi kau whono wālo
2: wālo wālo wito tāri tāri pēke u pāngatu e tāra māre pōtua pā mē lātū Kātāpe ke kawakata te ki porokalama a honi, koe whiawhia peke, rakipawhetai peke o tua, i tāni ka maha poke porokalamani. Whawhetai ke o tua, ko hi koe kataki mai se tau whanonga, pe tau plākai me e mahena ko hiria e peleri. Tau whamon jo toa bēna kai ke whainga pua e whanonga e waka e ko sutuku pa pēke tau ngai whamiri.
1: Oni.
2: Pa pēke sia si mo e whanua. Ka e whawhetai bē, ko e maru mo ui pa mo e tauram hao o tua. U whai mai tau mo ui pa tau au sia ai. A e mahina ho au koe ni. Whawhetai bē ke i tai u tau whare bē u tau au mai ni ke ni mai mahina.
1: Oni.
2: O tau ke i mo ui bē. Ya ai be ko hi ko e kau mai e ki pe lava pa kato. E tau ngai whatongia pa koisi tu ko toa be i he mahina ko hiri. Pa tau au mai ki he mahina ko o koni. Ko ia ko pa maro rahe ta pito ki he redi o he ke io mai e whainga maari e koni ke pai atua e talatara noa ko hi ko e mahuinga o e tau society o e tau kautahe tutuku i he whanua muri koni. Koe ko wha maro rahe ta bito ki he poro karama he whainga maari e koe a aho ni. ka ura ki vēs, ke tāri koe ange beko e whawhetai koe o whai, o tā o mai ki he mahina whao koe ni. Tā koe mahina whao koe ni, o tō e lahi hake mwena ngāhi whatongia o nai e ki tau kau koe stutuku.
1: Mani.
2: Mahina e ni a, eske tāri, o whakamahuinga e ai, e mahuinga koe whamiri. E mahuinga e whamiri e angai tau whanonga e mahamani koe ni. Pea tau amanaki tau tolu ke whakamahuinga e ai whanau. Tau kau whataha e koe stutuku mwaka e siasi i he whakamahuinga i ai mahuinga e whanau. I he roto whale koe whamiri mwa siasi i papepe ke kau koe stutuku. O whaampe u tau kau whataha i hono whakamahuinga i ai mahuinga e whanau. I he roto whale koe ia o tau whamiri mwa roto whale whamiri whaka koe stutuku. A tai, ta heiri a te tau hanganake atu ke he mahuinga i ngāhi whae. E kou lawe i pē, kou mō ngāhi hoa, kou koe sutuku. O kou makanai kai ki nao tōru i kai ke malamalama tau ngāhi whatongi asi ke Itali. O si ngāhi whae, tau ngāhi hoa, e nao tōru mai, e pou pou mai, ki he tau ngāhi whatongi a pā koe sutuku tō a pē. Pē aku tau whā mahuinga ia. I he mahena koe ni, i he loto whare o sia si pape, i loto whare koe stutuku, a e mahuinga, a o tau ngahi hoa, a e mahuinga e patongia e whae, ko hui he loto whare koe a e whamuni. Wekai ke ngata ai, o tau whaka mahuinga e whoki, he mahena e bea, e mahuinga ngahi tamai, ni o kua e bea e sambate tamai o e whonwani, a koki tau tolu, a e kāinga tonga, o kua e tau sambate tamai, Pe aku mahuinga maani e ia i he whalukua koia o e whamiri. Koia kou talamonu atu pe. Talamonu atu pe ke kau koistu tuku ko hui ko e mahina whou koe ni utau ponoa ia. E ko hui ko e whakamahuinga i a e roto whare tau ngai whamiri. Pe utau ke tau popo de lei a bito ki ai he ku mahuinga bito. O mahuinga pe tau society tau mea whakoistu tuku. Kau toi mahuinga ange au pita au pita ka te au au tau ngāhi whamiri. I tau tuka ngai kina i loto whare whanau te hei ki ngāhi whae a bewe ka teki mō tōru i ngāhi tamai ku toa be ai kau koi sutuku ai koi kutu mō. Oia ka tala mono ia ku whai atu koe ki ai ka mo e whamalo atu. Koe taha mega whamalo rahi au pito kei tāni whamalo ati ko hui koe e lawa koe sibi hiwa koe ai mamaloa. Lawa sibi hiwa koe mamaloa na nau kurawa tuai ki Weringa Tony. Koe koe au whamalo atu e porokalama koe ni ki e kau koe sutuku ngai mātua mo siasi i Weringa Tony. Iho no tunga ngai ki nātu e ki kau wifi. Ai mama roa mo ke kinga tai ko ka wifi ko ia pa me tonga ko stonga o ku fa fie fie pa fa ma fa na bito ia ai va kaya tu o ku pa ko tu ko ta ia a century wa lo tu ske tani o ia ta tu lo la ko su tu ku pe ka ko su tu po pe ka ke ta tu ka nga kina ai si fa na ko ni na e fo la mai me ko stonga pa ai ka kinga tai ko nga ko ia ta u fio hui Ka whakamawhana ko hui ko kura vei na e tūmai a e kasi mamonga o whakatā mai e nau koroa. Ke taritari kia i ka uisi koe mamaloa. Ka kia te au koe fo i ata whakawhia fia a bitoia i centuriua koe ne lotu. O kia ke tau rau funga waka, kia ke tau rau koe stutuku. Tau tau unu unu mai kotoa beu, tau taha pe. Tau taha pe i e eki. Pe aku whakawhie pia ia, whamaa whana a bito ia. Ia whamaa no rahe toa bito ki e kau koe tuku mo ki motor kotoa pe. Nai whae to koni kai. E kai ke ngata ai ko hi koe lava mai koe kau e whipa me i Weringa Tony o fau mai ki hen ki Okalani. Pe anā nau nofo nau toru he i Jerusalema, i e horo koia sa istonga hau e ki, na whakawhiwhia whamaroa ta mito o skeitani ka mae preste ni, pia pia ka mo toro toa be, ka wifi mamaroa o mo urawa ke tau rawa, o whakakate tau ki ofa mo e tokoni, ki he whanau ko eni ai koris tongana nao mai. Ako tu i u tau ke pehe, anga e tau whanau ngā, kai ai ha ngā hau lelei. Ta tau ai be eia pe ko hai, pe ka taha koris tu tuku, pe ka taha pehe tau whanau, pa ka ka funga waka kehe, ia te aus ki itari ku mau inga a vito ia ka koris tu tuku ke tau pou pou ki ai. Ia ha ngā hau lelei e ku whai. Ako u whaka māno lahe ta bitos ke Italia no o ke whai i whatongia ko ia. Pou pou. Ako u whaka mā bito ia. Ai tau pou pou ki ha ngāure re ku whai. Na nā mai o whai e kakisonga o whai e nā wiki ki whanau pa nā wiku na pau tau fie fia ai. Tau fie fia ai he whai whatongia le rei i ki whanau i fiko ia pēr me e koristonga. Koe u whaka māno ta bito he lava ki I toko ni koe ana e whai ki he ki whanau wifi koe ia pakai ki ngā tai. Mā whana whoko hui koe e whai te kau pule koe sa sito ngā ske I tāri.
1: Koe
2: ia. Koe tu tuku whokia koe siko tupo. Koe ia. Koe mā kutaka te anga au e ai koe koe e tau ki tāru ngā mea koe ia o ku tuku mai. Ai tātai ki whai te kau sa ndoa o whai e tau whia whia whakataha. E mahino pena tau he wātā, wātā pē mo kai manoke si wātā wātā pē pā mo so ntoa. E whakawhia whia, e tau atu ki heo nau api o kuia ia so ntoa. Ka koe koe stu tuku. Ka koe so ntoa e pēnā i pē mo e mga koe stu tuku i sunia, o kuia pai te kau sunia. Aunga. Whakawhia whia api to e nau kau mai o tau kau wātā. I he toko ni kuia ki he ki whanau i whiko ia ai koristonga. Koe koko whamaroa ta pito whamaroa i mea e preste ni, mi ka koistu kuru ka toa besi ke itari, i hono mataboto, i hono siofi ngā i whatongia, ki e hōtunga poto pe. Ui kai ko koe, ui kai ko au, ui kai ko tau tō koistu tuku, ka koe whakaru kua, ai koistu tuku, mo koistu ka tupu, hene whanonga mai, ai koistu oku o whai whatongi o poto pe. Kau wha maro a bito si e tāri ho whato ngai whangi u mea pe e mata poto ai. Koe si me lahi ko mea ke heia. Koe ashi koe ki ai, koe tokon koe ki ai, koe mea koe rau. Ai ofa koe koe whai. Koe a koe wha mai bito. I he lava koe ni mea koe ia. Kai ki ngā tai koe lava foki pe a moe senturi ua kone lotu na whaafungai koni sa koni sa au tātā na tau kau kotoa me ki ai na whaafia fia pito la wan ko ia pa pe ke senturi koni si koni sa lote wha maa loa ta pito mo to koni ai mea kotoa me na whai ko vi ka senturi ko ia a koni sa lote koe taha pe koe na amanaki foki ke itari ke whai whakataha Ma mahina koe tau toru i he ahoni. O nongo atu pē au toro ia ke wika hau, ki e feitu ta tau pē, taim ta tau pē. Ki e kau koe su tuku, ka mouka whainga maari e, whawhea atu ki mou toru. Ukaika kou miti pē, au ka mou whainga maari ha taha pē ka koe su tuku, pa mou kata ka lava mai, i he tōna koe wika hau, o whaia ki otahu pē, Apsiashi koe ia whakawa tae ngata. O tahu i he taimi tahu a wata. Pe aku e ki whataha koe aku mahu inga. I ai e mea rahi ai e mea lerei au pito e hao ba moe tau noia. Rupi chango, manukia chango. E whakahoko mai ke whataha koe ia. Ko hui koe sio whaki koe ia ki a tau senta. Ange pe koe ia koe whakahoko atu ko hui katata pito ki o kalanini, o kai ke tuku, ai tau ngāue, ko hui, ko e tau tio whaki, ko iha tau senta. O ku pe maurahi a piro ke ai ha feitu. Ke te whakamaa pōko ki ai ske I tāne tau ngāue.
1: Upo.
2: Kai ke ke lama e koe, pe kai ke lama e au. Ke ke lama e paristeni, kai lama ia I he tau kau whataha. E nā mai a ke kau koe stu tū ko toa bei no sirani ke tau ngāwe whakataha pa tau whetāki ni ma whakataha pa tau pa e toa mā mā, pa e nā mai mea ko toa bei e tau kau whakataha. Ka ku whakawhea ki mō tōru ki he tōna ka hau whakataha e tau kaurele i mai ki tau tōre māsila me kau koe se tū koe a otahu e whae tau ki tāra noa i whatāpa mai noa e sio whakoe ke mea koe a sen tā e skiritari. O mahalo ki ume e peko o mahe te nisi peka tika e taha pe hui mai pa tāra noa mai kate ki a whae ngā mea koe pehe ke tā tāra noa ki ai ka koe ki update atu koe e tau o mea koe a pa moe whakamalo atu ko hui ko ngahi
1: patogia ko to be ko lava malo bito pa malo bito ko fo ta ha u ko e taim ta ha wa i be ho ta ki
2: o ta ki
1: ab sia si metotisi o ta hu hu i he to na ki ka ha u ia le ko ta ha ke e ta to ka ha fo ko hi ko senta ta ta kama ta leva e ta u fo na e lava o tuku mai e ngō whare ua. Ko e o peo wakai ki ai, ke whai ai whakafua fua e moi, eh?
2: No ia.
1: Pea ko wiko e ngō whare go ni, ku na tau sio ki ai, o ta huhu, pea ku te kei ke au whangatuku ha whakakaukau, ke hu mea kau kamata rewa se tala noa aki, pea moe panke, pea pe moe kau whakafonga kerekere, pea pe fok pea moe loya, ai ko istutu ko ne la va fo ke fa hinga moyo mamata ki taha ngo property ko ya
2: ko ya pa fo fa bito ai ko e tuak mai e ko ita ko istutu ko pa fa fi pe ko ko fa taha ko ni ko i to na ka u e o mai ai he lo ya fa matala pau ma hala fononga ke si fa ke ai ka ko e property a e sige i tali whaa mito. I kai ki ngata beko, mea mau inga poke ha whaahinga business, ba ba whaahinga organization in meke, a location, ke tono ha to tuanga. He lama peke ue sia ha whaahinga whaakaukau ma whaahinga business ma whahinga society, e lama pere ke ue sia he kovi koe a e tūanga.
1: Oia.
2: Ka koe tūanga koe ni a ngō kawati koe ni u tūia i o ta huhu. Ka ko me meku sen tā ko kia ki tau tō kai tōnga, pa kai ki ngā tā i au tū meia i he hala koe ni o i Queen South Road. Ka ku hala lahi tā hai a roa loa tā hai koe New Zealandi. Oia. Aro ki hake me aro ki hipo, o ku pau ke tau kofru, tau toruia, e kwetsa froti, ka ku kofru i o tahu.
1: Oia.
2: Pea au ku mahu inga au pito ka te auia e po i location, ko hui he tū loto loto, ki he tau pai patongia, pa e rawa pe ke ngai pei tū ke ke, me ngai api a ko. Ka ku mahu inga au pito ka e, toki o mai update tau tō, he roia, i he tōna ki. Tō hui ke sio koe ki aika nā slava pe whai ki ai sio pāka hopa. Nā aru ki ai sio ai. Nā kawa he sio koe ai, braste ni, pā mo e loe a, o e toko tol ke, ka ku whā hopa bito, koe pāngani u toe. Ka sio koe hae, kono koe whai aki, ka o ku mahui ngā bito, kolo ai propatia koe ia, whunga waka tolu ia. Pea au kosi māua e urokia, māua e kitseni me umea behe. Ai a kai ke to e whahela ia tau to hato e mea kia i mate. Ka koe e mahawinga ke te au ia ko hui ko e tau uki uki koe koe e tau senta. E ko hui ko ki mō tōru koe ngahi feitu ko e tata fiti kau kalanini. E mu ki hiki nima mai be, whakai longa mai be. Ko hui ke lava te komiti ke hoko ate tau pringa koe ia. Pānga ko hui ko e tau senta. A pia pia pia ko lawa tau, lawa atu mo pangere. A kwe maurahe a bita ngai whei tū, ngai wahe, ta tewesi ko kala nini. Lawa poke i nasi mai a me wahe sau te, motu sau te. Pia ko tau hi pe, maru hi pe, he ke tani tai pānga ia, a ngai whei ngā koe ki a isi ke tani. O peke ue sia ia, ai pua fatongia ko ni ata doru ka ko stu tu ko pai ai ko to kon ki ko se fin ni to kon ki ka pa tele me ka o kai ke a ata i pa nga pe ko komiti ki se ni ti ko ia ko ta ko pa no ko pa nga ia ko ko ki se ta
1: oi
2: pa huia pa ko ni me pe ia o kai ke faha ala e ki ai, o ku maaura rei beu mea koi a. Ka ne o oia, o kei marawa beo fai ho tau ngai patongi a pate, o faha maaro atu, e ka u koi su tuku, e toko ni mai, e po po mai. Pe maaro hea pito, toko ni mai, po po mai, ke tau kau fataha, ke tau pue, pue fakataha. Marawa ke maa maa, ka fai ngopua, ai ngāwa koi ni, mai patongi a koi ni.
1: Malo ton pasten ko e tautala no be foko fokarea be he ko senta ko istutu gu ka ko e ka venga nga u e ko e a society to o si lesisita i ko e fonuan ko e o vani ta o e ni ma no lesisita ka ko no nga hite fto ka venga ke tokoni ki he tau ke tau community tonga pe nga ta pe ka ko istutu gu ka la ve ai mo nga ko istutu ku ke he i he senta ko ni o ku tau ulanga Pake ngata ia i ka tau, ke hoko fo ke senta ko ia, ke tokoni ki he tau whanau ako bea meitonga, te nau lava o lava mai ke fonuani, ke hoko ata e nau ako, i ngahi mala e kehe, ke whai mea i a e whetokoni aki, bea moto ngā ko hui ke tau whanau ako o mai. E ko ki lave pe ki ai moi ko hui ke whakamahino be, ko hui toi pe ta miti te whaa bea ose ta taimi, ka ko e te whakamana tu pe ke kau kolistu tuku o ku kai ko hinga ai ko ki tau tolu pe ka ko hinga ke hoko ai ko e whare hu whanga moi a ke togoni ke ngai kolistu tuku ke he o ku nau whi lawe mai ke nau ngā e aki a e kolo a ko e ni ke tau ngā au e ko e moi e
2: ia mahalo a pina mat ka ko e kawe ngā po ki ia me tau mua ia ke ai ha senta ke fai me ta nga we ai ke se ve si ko ku pau ke pai ke kai ko hinga be ta tor ka ku hinga e ke to koni ai ka kai to nga to be me ka kai to be na fe ma ta to koni ange ko ni ko e i fi a ko ki kon ko ko e ta fa na ai ko ki ki ya ko ki kon mo a pia ko ko marcelin o ai ta nga ko ta mo a pia ko ko no training mo a ko ko ko e fa na wa ko ya O kai kia hapo te lei, hapai tu te lei ia, e whai mea a koe ki koe ia. Kai na hapo e whanati koe sen tā koe, niki ai. Pe a kua tāpe ko kia ke whāna, pa hape pia e nā usio au ki ata a mau ki matāme kau iti, a e whānau, koe whānau ke ike hiko tō pe ia, o koe ka whānau koe koe sutu kūpe, a koe whānau na e whā e lei inu silani, pa unau mau whai ngā maare mātua ke o mai na whānau ke a koe, ke hei fi.
1: Koe koe make he anga foke proklama musika koe he ngā mo Maserini. Koe he whalere i he musika whakatonga. Pea koe ripoti me ai, koe mo e whanau e ngai matakari ke he ia koe kautonga pe. O ku nau manako he tawhaki koe ke hif palasa, me nau whi ilo ke ngā oe ake anota whakatonga. Ke tokoni ke hif palasa.
2: Pena ma wenga fo kia ske dari e fate a hui ko ke la ma e fa na u ke taim ko ko e na ra ma to o i fi no ta fa fa pa la ni ko taim ko ko ke na ne tu fa fa ga to a o na ta ra ma pe ba mo ia oi ai u me ko ia pa ku ma na ko bi to a fa na u ia ki ai u me ko ia ha ku ia ta me ni te na fo ra ki tonga na al me na to ni ho ko ta i be ai pi e ke ke nga ta ai ko e ki fonua lahi taha ono ngā e ko e mea i palasa o taki mua ia tonga.
1: Oi.
2: E mea i palasa. Aia ko e ke rikot, ke rekot, ko ni, ko mai e me ka tama, ko ni ko e ko e nau ngahi ko e mea i fi ko e ko e person.
1: Oi.
2: Kau e mea i fi e kualati le rei a bito ko i mamani, pe unau behe ko tonga. O na rolahi taha e na hanga ngā e aki e mea i palasa. Ek mek me me me ke ai ai sia sko to ape a pia ko to ape o ke e na o me palasa na to a ne o e tau si si ka kulai o no nga we e tonga a me palasa
1: oi ko o se ta tai mi moi ka ko fo malo lahi ko ki konga si i pena lahi mo ta unga hi u community project o ko o ko fa ta ri put on hold ko wi ko ka ta senta ke tau ngāwe aki ki he, ke whalere mea e ngāhi project ko ia. Ka kou whamālo atu ki he taimi ko ni, te mau kei update at bēki motolo ka ukorisi tuku i he ngāhi fotutu ko tō bēke ka. Kou whamālo atu ki he retio, ko ko hiko e polokalama e ahoni, ka e tau wha osi. E o tōk mā ufa mālo atu, ko hiko ho omi māma, omi poto, omi visone, whatoka ho mā uloto, ko hiko e tokoni ki he community, ko e ngata behe ka kai tonga, ka e a o tfo ki he toenga ka kai ko tō pe. Mā uloto a tāpua ki mai e visone mō ngāu e korisi tuku. Ke hoko ia ko e mea ngāu e a Fiona, ke pau tō loaki, ai mo ui lerei, pe mo yako lerei, i mau fonuani, ka umafo ko mau ki fonua ki tonga. Pea ko kresi o tau egi ko sisu klais, o fai tua ko ta mai fehe mwela o marie maan oni. Tutu koe mok tau tolu he fia fin, pe ona hi ka fai pua tai ngata. Amen.
2: Amen. Malo.
0: Famalo la hetke tek maua. E o famalo la hetke tek maua ngu fai fika, we fra hauko polo kalama, tau toki fetala noa aki i he wike ua ka hauko. Malo.
2: Malo. Ofat.
0: Ofat. O se mini te wa ono me hefa, leisi lili pia mo siale iongi.

0: a whetotonu a ni mā ko tā wā o mai kei polo kalama whaka osi oi ahoni, mi he kāinga tonga ko ia i he kau vai waikato. Mā loe tau mao ai ahoni e virika tuki pili moala.
1: Io malo abito a Maui e Fifin. A Fifia cha mari ko ni o mi ngati ma tol ba mi ma hinga ko kato. E fa da gi po kalama a mi wa katon ba mi ta ka nga ta po he. A gi mo ke kama ta ki po kalama o Fifin in fa be gi fa be ha ta lotu. A do ma ma fi ko fa ta yanga e ma fo no nga ko ma la ka ye ni mai mai na. Ko koloa, ka ko koloa. E mau fie fia. Ko mau lawe i hoofa. E ko ofa ko ia. A ko haunga ka teki mātoru. Ma i fua fatou ngia. Ko mau whanonga mai moia i e kamanta anga o i tau koe. I fa mai aho lau maari e. Ko anofo ia ki mātoru. Yes, Isu Christ ko mau eki. Amen. Togo whiwhia ke u whafofonga i atu, a e pō kalama, a e tākanga e tau fohe, pa mi e wāhenga o Waikato, pa mi he militoni. A e ku taitai lelei, a e hou eiki pa me tonga kotoa pē, o mō mia mai ki he pō kalama e whiaf koeni, ang e bē koe lotu ni kamata aki, a e pō kalama e whiafini, ko tau wausia ai mahina ko me, pia koe mahina fo mo e ki naeni ki ngai whamiri, kai pehe ki ngai siasi, a kei puke puke a fufula, ai mau inga o sāpate, ai whanau, pia koe kui loa koe whame, o ka mana ke whakahau ko ia a pongpongi, i he tau whanuani ka mā ngāhi ki pehe ki tonga. Pa pehe ki he te waki mai e sāpate ngai whae, pa me sāpate ngai tamai. Pe kou tui whoki ko e koloa ia o e tonga, o kei whamau maulutai e mālohi, e ngai pauturiki o e whamiri ka mā lotu, ko i hako e tau kei puke puke, e ngai whatongia ko e ni neongo, ai tau hiki whanua mai ki a te aloa ni. Ka kou whawhawhong atu ai pō kalamani, ai talamono ki he whanau, e te wā kio katoanga wha mea bombongena, ta behe ki he sāpate, e singai wha e, o me sāpate o singai tamai tau hanga ki ai, e ngai sāpate o i kaha o. O ia kou whiehia pito pē, mao e whenga maari e koe ni, ke whahawat pēha ki hongongo nou nou, kai maai ngahi whatongia te whito, o ku fuesia he tākanga e nau fohe, pia mei he wahenga Waikato, pia mei he meriton. Koe, ai mea pēu whaikia e toka ngā, ngai pēu koe a ku moumea i a te aloani, ku kamata ke i ho mau koloni, kamata foki ki hao e momoko, pia ki kamata ki hao pa mui kakapu, a koe taim goku whaea e ofwa ki he pompongi, turi turi ki he ngā we, a ku kai ki malawa, a whafofua nai ki hamita e ni manoa, a ngai mia beo ki te lawa si o tala, e ni haa mai. A koe tui o ku kamata pito pe e momoko e koloni, a ku tau whafetai pe neongo e ni momoko kau ki i whai pē viritaki, ngahi mādua ka māi o kumi, whahako e ngahi ngāwe a ngā, ngahi whatongia e ngāwe a ngā, i a koe tauhi e whāmiri. Koe tā e ngahi mea whawhiawhia ni hoko i koloni, i he tōna kua si, e lā wai whoki ke mau whahako e polopolo, ngai pe koe ke ngahi pōkalama ni whahako atu ki moa, Palere e polo a kumala o e ngahi siasi ka mā ngahi kalap kawatonga. E nei lawa ki mamata ki ai e ka inga mā koloni ki a ginau tolu na e lawa tokanga mā peki tokanga ki hono tauhi me haia i taimi na lawai o taaki ai foi kumala i to kunga ni ai e foha ai kumala ne o ku kai ke awa ki i okalani pe ko inga i tapa ke ke o ate alwani ka ve tui ko ko fie fie ia e ka inga inga si asi ka mas inga hi ka pa va toma ko mi si inga i famili e na hau foki ai polo polo ko e mea ma fai fata ma pe ko hono tufo tufa oi polo polo ke si ka utoka vai vai i kainga be ti ka o travai vai ko na wa wa i o tau kainga lo kainga tonga ka be be ki nga i kainga muri o fai e fenga a ki ka mo na tolu ka be fo ki ki nga hi wa to koni a ku na o fa pa anga mai a e ta fa a ki ko e ni ka ko tu i de fi fi a e we pe me he a sa pa te ko si o alere mai ki hu keni Eu tu ainda cai que hala e tem mal me tocou de sinai family a no fra a mai a nima me a matu a o coloni e toca nga coi ne pego mo me aí que fai tal mo mo coi ni pe aku o coloni foki o gu ya i ten nga i fu a que he o mo we pe aku o gu wai a lo don a tori e pesmoni e coloni ko ia mo to manako ki he akau ko ni mo kata ki mo he tu tak me beka te au te tu ka te fa gi ki o lo donga a fa ta wa te ai ai mo e ko ni na to ko ni ku o ku na a ta wi e mo e pesmoni e fa ta wa te ai pesmoni ba mi he e ki pare pare fo tu ai mo tu an ko ia mo to Pe ma u pes moni mo kata ki o fetu tak mai pe e te mua mai ke fika fitu ono Clot Street i fia fila e ma wat mi ai haf umile mila e la vai be ai sapate fa nau pa pe ke sapate fa e me sapate tam mai pe ta hangai mea kuma u fia hangai ta muie ta tau te fito ki ngahi ki kalap kawato ngā kai behe ki he ngahi tatari malanga ngai whaianga lotu ai hiki ko ia ka va o mama fa pe aku ne o ka ke mau malava ke pure ai totongi ka e ko me ambe mau lava pure i ko e fasi si na we ngai ka ka va tonga ko en e au ki ta ha pe ko wa ko ta mini ko holo pe ke ta ha wa ko ta ta ha pe a ko tu i ko na me ia ku mau fia hangai pa moia ai ne o fo ki ku ko to la hi mau fa ai ta fa ko ni mama kawa ta ku to ko na pi to ya ki ma tu ai ko lo ko tu ka ke fa hala ki ai na to ku o ku mama kawa ma ku to ko na pi to be ki la va na we a ho pe o ma ta la no ai na i de le ko ya pa ku se va va a ki ko ya o ku le fa tu ku la ki ai na we fa ko min ti o ma ko lo Ya ne ho ne mama fa ka mau ka ke lava ke ta ofi ai mau mama kawa tonga ta ku mau toi fei ngange ki ngahi ke kawa fisi o ki mama ange pe ka ke fonga ya ku mau lele aki he taimini o mau fei ngabe ha mea ke mau ai ha mei kawa ta ke lava be o fralele a ngahi kalap kawa tonga ai pe he ki ngahi taitari malanga o ngahi fai anga lotu. Ko hau ni ne kamata hae whingau aki ai kaute pasifika ka mai ai komiti ai komiti to ngā aku se ai a merini tau falele a hano to e whamana tua pe ka mo to hono whai ai pe ne o na asi whai pe ai whanonga mai ngai tau ko hiri ta tau te whito ka te ngau toru aku mo ua i he mama tapaka E nei lawa whakahoko e pokalama ako kia i he hoatani, i he parepare whaikawa peo motuani. Koe tui koe koe tāpua kia, ke no lawa whalere pokalama koe niga te kinau tolu. Koe kai ke mātu unga pe, ki hono tau whi, ka aku tokoina bito pe, ke he mōile lei whakasino, e kai ke ngā taiba te mōile lei whakaekonomika ke whamiri, Ko tu mo me ai be mo to lu ko ku mo mama tapaka ai mafa ai sikaleti he taimini ko tu I hono omi o whakaukau koe niga no te whamanatu mai ka tika nao tolu o ku mo ua i he tawhāku mamatapaka ki te whai ai, ki whasisi. Ia, lotonga bene whasisi i lawa ta ofi, pa lawa ki hao atu ki seniti. Pe i kai ngata hao e seniti, ka unau tau mo ile lei ai whasino ui a koe whanonga a me tawi o whai ki ngai whamiri. Nge peko i a ku mou mea i a e kainga koloni a ngai se veske kehe o ku lawa whakahoko i ngai klupu ngā ue o e community to ngā. Koe ke koloni pe hoko to fia pe whaka ono whamana to atu a ngai nau nau ku lawa ke te hau o ngā ue aki ke te ngāwe aki, pia ospea te ngāwe aki, pa te whakafoki, hange koe aisi whakamokomoko, koe kulo, whanga whakatapu, koe mataisi tau, koe te niti, koe sea, pa mui te pire, pa pehe ki he trei la. Na la hoki ai whakataha ai, whakatau ai, ai tongan community e mahina ko ma asi. Pia koe tahi e ngai mea na e whianga ngai pia mui whetano aki koe ia, I hono ngāwe aki he tau kai ngāta tau te whetau ki Waikatoni. Ai nau nau koe ni pa kai ke lawa ki te ngāwe aki pa te toka ngā pe tau ile lei. Pe a ka bau hoko ha palo parema ki he te ngāwe aki koe ia. Te mau fufi e fia wito pe, pe moi kulupu koe ni una toka ngā e nau nau koe ni. I taimi te ke whakafoki ai, pe a ke whakahoko e palo parema te ria. Na hawa taha ia te aluba mo nau nau koe niu pau parema pia te hoko ai ha whatu ta maki e kaha u kakotui koe konga ia au e tau whingau aki, whipopo aki ai kainga tonga i he wahenga Waikato kai pia taimi ko ke hao ai o ngau aki ai tau nau nau koe ni kakotui e ka ai ha pau parema e hoko lelei apito ke whahoko mai ke lava ahono ngahi whalelei Ngā ke tokoni be ki e tau ngahi ngā ue, ta tau te whetu ki e tau putu, e koha Māori, ko ngahi kātua ngalalahi, o ku tokoni a bito e nāu nāu koe ni, i hono whahoko e tau ngahi whie mā u. Koe, pau whoki mai ki he tawhaaki te whito, o ku whakamata maki ai, ai tā kanga, e tau whohe, Koe tui koe motuani whoki o kune toa ngai e tawhaaki o e mea lele. Ia mui ngai tawhaaki e kehepe, koe hange koe whotua ngai e condition. Ia mui ki ngau whangi ngau e iki pe hange koe tawhaaki o Palama. Kau noho te whito pe i whakaukau o e whewhini. Koe hea koe tau ngau ake, tau ngahi mea lele. Koe taimi i whaingata aini u tau whihanga ngai pia moia ai hiki koia e lolo fu mamawha. Toko o mai beki whakaukau e ua ke tau sio ki ai i he fu hiki pehe e lolo mamawha. Toko whaambe na aung atu si whikaunoa beki he pianga ho o motoru koku whaure ngahi mea lele. Pia koki whamatape e amare e aung atu kotui Koe taipoe ni e tau whanonga, toko te tau noho i a feitu o ku longa noa, te whanonga atu ki a fumea lele o ku langa māku pe whaulu e mea lele. Koe taipoe ku tau whauri pe ai kau whauri i he sarata misi ni, pe tau whauulu e mea lele o te longa wa aange pe a malohi a misi ni. Koe taimi a koe ku ne toi whemau ia, ke ne toi whemau ia a pensini toi lahi aange. Ke whawhanga, ke mea lele. Kako tui e tokoni au bito ke tau te whapotopoto an kau whauri, ke taimi ta tau te whido, ka taimi tau kiwai i he ngahi māma. Pai po whaia ni hia ku oku nau whawawe wawe ka whetu. Kako tui e tokoni lele au bito pe ke ki malaki lele i pe o pensini, ke ki whanonga lele i pe o mea lele, ke te ke au pe ke whetu o ku ke au ke ei. Ka ihe ngai fonga whauri pe he, o tatau te whito ke taimi whainga taa koe ni e mamawha e lolo. Mahalo pe ho ka pate ke utu tola ni manoa ho mea lele, ka pau ko lele pa me menkuri ki Otala. Mahalo ka pate ke whai koe fonga whauri ko ia ma go a ga go fe tu ge a ga o lo ma ma ya ka go tu ma to ko ne te ki ta fa ko ni e te ki ta te to ka nga ni ka fa uri i taimi ta nga a ke ta malaki ta pensini i taimi ta le le i hala pure nga ko e ko u a pe i ta fa pe ko ya ko ko ta mo ko ta mi mo ko ni ka mata ki ha ta mi mo ko ya ko ta mo ko ta fa mo u ya ta e ko e ko ni he nga mi a lele o to e fe e mi sinia me lele ke to e to ta na ga ni ha mi pensin nga ku ku ku ma lo lele me lele pa ko tu e fa po to po to be ke nga a ko e ko ti sine ke ma fa na lo to ka ta bu ni nga so anda ke ma ke u to e mam ha e a ki tu pe ki toki fono nga i pa mo family pe ka toki holo pe mo moko tu fa mo ui pe tu ka nga ki fo nga pe ia a te ka la vai o ke tolong nga i a ho me pensini i ho me alere ia fa e pe ho fono nga ku ia ku tai mi fa nga ta ai ai mama fa e lolo ko hiki hiki to pe fa a ho fa a week pe ko tu i na lava pe o tokoni atu ai ki i tokoni koni ka te motol ko fa uri Koe taha ngai pau parema na au whianga ngai ta moia i e mahina kongu si tua mi ai. Koe taha ngai mea lere pe o e whanau tonga pe i Hamilton Inn. Nei awe o se vesi i ngahi i kautaha unau tonga kina i ono se vesi ngai mea lere. Pea temgana whakafokia e mea lere koe ni whanonga pe ai ka mea koe ni mate i hala, na whetu, te whetu take un te whawhoki atu, o nau, te ave na toi mea lere ki kau taha i e taha. Sai e whi taimu koe iau, mau inga pe ke tau ngafa toa ngai, neo ak mo tolu ku si siange ilo ki he mea lere ki misi ni, o mau inga pe ke uiai pe e tau to tonu ki tau tau kau kastoma, ki tau toi whae ke e ki ange, ka ua e hoko e te tai ilo ki mea lere, I lawa i ngai kautaha ia koe ni, e nau tau palasia ki tau tolu, i haku i tau sisiange tau ilo ki mea lere. Sai na e whetu tangrewa na tau ki awe ki kautaha, ki kautaha Europe, ai te nau lawa sio ki paru pare ma. Ta i e taimita tau ki mua pe awe ki ai, te te toi fua ki te whamore koe ia. Ka koku whalanga tala noa, kai nga tonga, ki tau toi sio ange, ki mua ke ave maunga ke tau solova fi pau pare ma i e whare na ave o ngahi ai o hai tene fua e whakamore ko i rana a watu pe mea le re na sai pe o rawai atu pe o se ves fitong lolo i a whafoki mai o hoko e palo pare ma ia ka ko ia ku maunga ma pe kai nga tonga e ke tau sio koe pe tau to tonu e tau eke ki ngahi kautaha koe ni ta tau te whito ka hoko ha paruparema ki tau mea lele, ki tau lava pō whawhekiki, ki tau lava, ki nau lava fua ngai whakamore koe ni, koe ngāga ngai i ko paruparema ena ka ki hoko ia ki mua. Ka nai toki hoko ia, mahal bē ko hanau tai to kanga, ai nau whahoko e nau whatongia i hono ngahi o mea lele. Koe ia koe, koe taha bia ngai whare i ki ta whaki koe ia, ia koe tui koe na lawa pe ngā hi fua whatongia ono tokanga i kena ke taimilai fōki nā o si lawa pe ki ahe pō kalama ki mua e

ki moa. E taimu tau ngā aki ai e tau mata pāso a tā ki on tukuhake pe tukuhifo o e mata pāso a tā ko taha ngahi kontrolo ko e mata pā tam lahi tau tato kanga ki ono ngā ke whānau e nau tukuhake o se ape ta ofe ni mā i ai ka kei pipiki pe ai e taimu ni kuvela fan ki kopa i loto i he remeniti ko e ni Ya kai nga tai to pau pare mai pe ai tu anga lola ko mata pa i he tai ni tu hi foi ki lalo o ku mu ai fo konga ki mua ak feto ak ai ku mai ma pe a ma tua ke tau to to ka nga ange ki he tau fa nau tai no he kai ki me alele ke o te nau a va inga i so ata tu ia te nau te ni fatu punga ngai pau pare ma ko ni ko me pe e hoko ko to fetongi ai pinga ai control ko ni ai tu tu hak me tu hi fo mata pa ai ta nga me alele ko e ta nga pa pare ma da la va si ok ani ani fiaf ko e ke ta nga fo ta ta te fito ko ma to ho ku la va o fa to nga ta me ku ma fo ki mai pa mi o kalani to ma va he nga i hemritonin ko e ko fo hi fo ko pompei a te te lava talai ai ngai mea lele te te bebe e whakalea ngai mea lele o ku toka maku o tamu te lele au te hoi pe o ku kai ke takena pe fu se se lue e taime u te lele ai he fu hifo i fu mai koe o hifo mai ka maun to lu o ke taime u te hifo ai o taime u te ta ofe ai matu o ku weite mea lele mo mea te a ku whataimi u te hoi kita ke fohe o mea lele o ku tete te a taime lai fa awo fetongi ka ko tu o fetong e su tau fi ka ko tu ko ko ko pa pare ma ni ko ko pe nga mi alere a o ku fia hanga i moia a ku o ko ko a ko pa pare ma ko tam ku o fa me la pe ma fa na fo i roto ko i fo i tisi ko o e su tau fi ka ko ne piko ko ya ko ne fa to pu nga i ai tete ko e o e fo e i tam ko ke tau fi i ke tam ko ke lere no mo te nere no moro ai i e mea le re o ku kai ke te fufato anga. Ta ko taimu o ku ai te lava tala taimu te lere o mai ko te ki lave pe tau fi ke tau fi mea le re o ku tete ai fohe mea le re. O tu e nga lava pe to koi ni atu ka ki mo tolu a ku iaha munga i mea le re. Ku e tatau te fito foku ke pa taimu ni e ku o ku pao si ki tau tolu i ngai whare ngā we i ono loi haki i ngai pao parema ku koko ka o sen ko ia i aku o mai ngahi i mea u na hanga o o charts mai ka ki ta fulahi ia ki he ki he pau parema nai hoko toko tui e toko ne pe ki ta whaki ko ni ke lava ki tau te toka ngange ta tau te fito kono ave pe tau mea le re ki ngahi whare ngau e ko ni ke te te lava po mui mui ai na ngau e pwha hoko ki e te mea le re he ko mea le re ko ni koe ko to to lu a ken ko to fa mai leva ka te au na la leva ke solova pa pare ma ko ya ande ande po ya ko tu u fie fie abito e tama e ke anda mi adere ko ni e lava ke solova pa pare ma e ga ke am ke malu malu ai pa mono family tu ke ange ngai fa more ku hoko ka ko tu ke mi ma winga e lava ke malu ke te malu ai ki da pa mono family e taimi u te ngai aki ai ai ngā e mea lele i te whauri i e hala. Ko e taha pia ngā i mea ko whianga ngai ka moia, ta tau te whito ki he, ke taim whukaini ku pamata ke ahano nou, pia ke polo loa. Ia ko whianga ngai ka moia, ko ai pia ngā i mea lele ni ku kaumoni i ngā paruparema ke te pe, ka ku ko whafofua i e tau ko tō pē, me mei ko ha mea lere awa pē i he hongo fulu, ka ku klaske ke he aga pau parema i he mama lahi tamu whaulo ai, ka ku tui ko e ko konga pē ia o e ngai pau parema o ku hoko i ngai mea lere ko tō pē, ku i anga design i ngai mea lere, pia ku me nau me mei ko moni pē ai pau parema i he mea tatau, Ka koe wha taimu lai hoku ku te whalato o mai whi so ata, a whi māma, o ku wha mai peo no ki ipua, pa mono ki fo i wawai. Ka ku kake whang

0: na dolo na la po fetoni o ga ke fa lava ke te ala fi so ata de lava pe o un ala pe fo te fito fo so ata e de lava ia tui o ku fa ha ma pe te ala fi so ata e te fa tu pun ava ve ai ai pa parema pe ko pa te pa pe fo mama ki tai mi fetoni ai pa te pe he o ne to fa ta o be pe ne to fetoni pe ka ku pa o ki moto ko fa ala i fo so ata o tu pun ai ai ai pa parema pe ko pa vave e foi o hilá teu pilá vai ter que tá faki o e o hilá o tu e que tá faki o hilá o merin tá falele com neto ganga e está faco ia para o tu e o que foi imagina que tá pé o com mauri poti a ai mau ngai ngau que tá pé o fahoco e imagina que tá pé o que o lave e que tá faki o e o sito o tu e o fa fa hopa pe he nga he polo kalama ka ku kai hala e ai pa pare mai si to i imagina ko to pe me me fe tu ta mai ha nga a pie fa pe tol e imagina ko pa pare ma ta tau pe ka ku tu i na asfai pe ha no fa ma ala ala e merini ka ma nga he polo kalama pe ki mo ai ma nga pe ki to hanga o nga a ki ko e fa fa ta pu ta ta ku ki ai tau ai be kulo fe unga o tau ai be ai ki mea kai fe unga o whatatau ke lahi o kulo e moi mama fa kulo whatatau ke lahi o matai sitou e tai mua e whoke e tau tai tau kanga ko ia o tau hiri fu kulo fu kulo lahi whataha moi vai pa moi mea tokone ku whao i loto e ku mama fa e ke matai sitou e kai ngata te e tai mua ku o ku ofi aiko ke moho pa ko ne hakolo kolo ko ia hu whanga whatapu o hake mai rewa e wai e ki tua. O kone hao kwa wai ko ia, o hui e ki loto ke ngahi ere me niti loto e matai stou, o ne whatu pung ai, ai ngako ngako a ngahi connection koi loto, e kai ngata ni ngako ngako ia, tene te lawa bio whatu pung ai havela, o e si tou pe havela e whale, i a ngahi i paupare mapehe, ko ia ku, ko i kore pe ki pa mwenai nai pe ki o tau kai ngā, ai mahu inga bege tau toi whapoto potoang, neongo koe whai tau mo mo koen, tau whi mau mo bege tau kuki, tau kai ha mia kai lelei, e malo he tau sino, ke tau lawa matu wa ke mo mo ko, ka koe tui, pia ikai ngā ta ho toa ngai lelei, ko teki lawa pia e to save up koe whi pānga ko ia, ke ha toi mau mau stou, ka ke toi whakatau mai ha stou fo ou. Ka koe ia ko lawe e pia ko, Tosi ipe taimi, kako whamalo lahi atu, i whakamaari e ko omi maa, i lawa ke wahewahe atu, pa ke whatala no atu, i ngai se vesi, ka maa ngai ki i ongo ko to whangai e kolon, pa ko mau ofalahi atu, ka tingu motoro, fo whatungia, ko whai mai pa me i okalani, ka maa e tonga katoa pe i a te aloani, wai e ofalahi atu, pa me ka tingu motoro, pa me he wahenga wai katoa, pa me fua whatungia, pa ko tau whai i he kamataanga, oi mahina fo o koe ni, mālo a pito.
1: Whakamālo lahi atu ki a te koe, ai wirika o nō whakahoko, ai polo kalama ko ia, ai ka inga tonga, ka uwai wai kato, a ngahi ngā ue mū whakahoko o toko ni ki o tau ka inga, tau tok whilongo ake polo kalama hoko. Mālo.
0: Mālo a pito, o whātu.
1: Mālo o whātu. Mutu mea mai fokia ke polo kalama ae ka inga mehe ka uwai wai kato. Toi mini te tolu pea hoko ae nima. Tau wakai hei ki a Jay Kula, moi pati sepa.
2: Pau eiki moi ka inga, ka taki o whakatokanga iangi, koe ui eni ki e kaupasi sikuta pē, ae seti pāua tāwhalau ki mūsia.

0: Amen, Tonga.
1: Funga ana holo ia pea mo e ui fai kawa. O te ia maa ki mo tolko toa pe kumo lava atu ki he ngahi kalapo kawatonga i he fia fini. Tau wakai mo he ke se vani ti pea mo he lala o etu i lokomana.

Hawha he lose tu uhe li lifa fia wini e sapu o tawha. Mui tātai mi ku o se minite taha walo me henima. Ko ta wau mai ke ngata anga o e whakahoko whatongia i e ahoni pia. O gai whakamalo lahi atu kia te kumotol ko toa pe, ne tau whi au mai me ane hoa ta o a umai ai ki he fia fini. Whamalo foki ki e whaifikau na ane whakakoloa i ngā ue e ahoni, whaifikau se sipa mausia, se sipa mausia ka taki, me he sias metotisi ko ia i plenem. Whamalo lahi atu ke ngā hei polo kalama kotoa ki nau tolu na anau tau whatongia i hono whakakoloa kakato ngai polo kalama he ahoni mapu te malau pe ke polo kalama ai so saieti a kolomotu a ka ma foki ai kautau tutuku ai ne afio ngai ngongo mi Australia pe ki he polo kalama sipoti tala no he sipoti pe ke polo kalama ko ia ai ako tutuku a pifo o pe a mo ako tutuku ko ia ai korisko tupo pe ke apita aka ola me he polo kalama ko ia ai kau tori fai a kau, kau maa foki ai community he wahenga waikato. Wha maa lola hea tia teki motolo e tuku taimi, ka e toko ni mai hono whaka o e ngahi polo kalama ki he ngahi loto whare o e to ngā kau maa foki. Ki nau tolu nau mea mai ki he polo kalama ni me he ngalo ope. Aua foki na ngalo ko e tau ngahi o ngongo whakawike o atia i herea whakato ngā me he monite ki he whalaite e Filipo Motulalo. Polo kalama i he pule lulu ka hau, mo lātu whanua, pe a mo John Pulu, me he tolu ki he ono, whine motu ani me he ono ki he taha wā, pe a makatonga rewa rewa me he taha wā ki he ono hengi hengi. O atoi foki ai pōpua ki tala monua ko whawhawhonga i atu au, pe ki o koa ngā uhi whiawhini, makatonga rewa ai tala monua ki he longa i whanau ko toa pe. Amanaki ke moukawa tu a pongipongi i e polo kalama ko ia o e sāpate whakame whatawange ke moumao ha sāpate whakame fie fia ki nao tolu ngai mātua kau whai ako lauto i wha sāpate o ku nao toko nia a hono ako na ki i ako ne kina e tau whanau ke ngai himi ko e ngai lesoni whakame o amanaki ko ia ke lau a pongipongi tala monu at ke tek motolu he tau whatongia ka maa foki ae sa pate whakame ko e lava e whakahok whatongia ke ahoni ko alinta atolo se pasi tu au whātu.

Kua whai tamai wa me aro, lau maare maare on. Amen. Kore mua e whai maare e koe ni. Tau lotu pa tau, kore a tāpua ki a o tua mafu mafi. Whio i bia te tau tōru, tau ngahi whamili. E koua koe ni. Rotua, mau tamai, mea whungani mo oni, ia teku mau tōru, e taimi koto kato apeo ku mau mau whainga maari, ke mau hanga atoi kia te koe, e ku mau iloi whapapau ko koe ia koe mau tamai. Mau tamai o ku off, ka mau tamai, O ka nou fō mau pēo tauhi ki a whio mau pēo tauhi ki a te kumau tō ko ho ka kai. Kai pūri pēo ngai a te kumau tō o mau ngā hi wai wai. E tai mi lahe o mau mui a a whio nā. Tai whālau e tai mi ni ihi o mau whahanga ai o si tua ki a te koe. E whai pēo e mau ngā hi whakau kautanga. Kai tangata. Kau mau lau kau, mau lau tāpu aki. He āwhio nā he mau mao hao tua of. O tua kune mao. Whainga maari e mau pē mahono kakai. Ke me tuk tāpu aki. Mone whakoloa. E nau mo ui. Nala tonga e nau whai whanonga i ngahi wā i hala keke. E ki o tua o mau lot foki. Kau hia. Kau mau epiko pō. Father Bishop Steve Law. Mo e tataki o ne whai pa mai e tai o sis. O ka laniga o mga foki. A si a si. O ka lanini katoa. E pehe foki kau epiko pō koto a pehe. Ngāhi teo siske ke in Uslan. Pa mauloto atu aike te koe, fuaki ha iwi, fuaki ha malo. Tek nao tolu, pa mai tatake una ufai, ko uhi ape, ko si a si maman. Mauloi whapapau, e mau fai whanonga o kufai, e mau whanki i wha mili taktaha. Taim lahi e mo ui, kai wha sai ai anga e mau whawhia ngai i o mau ngahi whamili wha hoko ai e ngahi whetu usi e taimini i ka pehe foki i hoko ai ngahi mau mau ka mau whawhita i pehe uke i etik mau tōru ke whai o mau whakatataha i o mau whakakoloa Koe mau lotu uia. E whakatu pure ki na mua ia te ki mau tōru. Ai mo ui o ku whaka e ukarisi. Mo ui o ku whakatau ki lalo. Mo ui o ku whewhanongo aki. Ki o mau ngāhi kupu kehe kehe. Ki o mau whanuani kai pehe fō ki e tapa kehe kehe o māma. Oa moana hoko mau koloa ia, kwa mea ia, ke mau hanga ai, tuku hifo, mau ngā kau ngā whanonga. A ke hoko mua ia, ke whiongo aki ai, a te kumau tolu aho meri no, mo ho fie fia. E mau tui whakapapau, o koko ia, a mau tā kekina. Hoi ai tamai, mau hapai atu, ai hoani, Ke te koe ki hāngai whuwhonga mai. Taria mua ki mau tōru. Lotu pa mai tōa ngai polo kalama e whia whukoen. Whai tāpu e ki na ia. E whua ki mai mua ai mua mālo. Te ki mau tōru watu ape u whai mau tataki. I e aho koen. Maria koe mau wha e. Ko hu wha ki. Ui kai te mau masiwa i a taimi, ma taimi.
mau kei kore atu pē mo tau tapa atu. Ko whikina mau tolu ki ho alo. E lau atu ki mau tolu ke mau mui mui ofi. E ni whounga. Moine ngahi tūtu ni. Wa tāpu aki e atu ki mau tolu mo mau ngahi family. Lotu o e hū mau whai hakeni ki atu ko e tamai. E huafa pē o se su Kristo ko alo. Ako mau iki, ae u afio mo pure whataha mo koe, ma lau maare maare o ni, o ta ngata, pea ta ngata. Amen. Rongo ngo lelei, o kha ia, i ko speli a sione, wahe hongo furu maafa. Ma e talange se su, kene kawaku. Oua te mauloto, oua te mauloto mo ua. Ka mou, tui ki ho mou, ki ho tua, pia moa. O kulahi e ngahi nofu anga, he whare o e tamai. Pia ko eku alu eni, ke teu teu ha mou nofu anga. Ka nei kai koe mo oni ia. Nei i kai te utala atu ia e au. Pea ka hili e ku alu o teu teu ho mou nofu anga. Pea teu toki fuho ki mai. O awe ki mou tolu ke tau nofu whakata. Pea oku mou ilo e hala ki tamai. Ai hala ki e feitu u kou te u aru ki e. Pe peheang e tō mas, eiki, koe feitu u o kou ke te u aru ki ai, o kou ikai te mau ilo ia, e ki mau tōru. Pe a eanga fefe lewa ha mau ilo e hala ki ai. Pe toki leane a sesu ke te ia, Ko au pe ai hala moe mo oni, moe mo ui. E i kai lawa ha taha, o hau ki e tamai, o ka paue i kai fou i a te au. Ka ane mo ilo i lerei au, nā mo ilo i lerei ai tamai. Ka e kamatani i ho mo ilo i lerei ia, pe mo ho mo mātā tonu ia. Pea peheanga e Filipe, e iki whakahaa mai e tamai ke te mau tolu, ka mau fie maari. Pea peheanga e Sesu. Talu e ni Filipe e tau nofo, mei ane fe mo te eki peke ke ilo e koe au. Ko o sio kia te au, ko o sio ia ki he tamai. Ko e hārewa, o toe kore koe ni ke uwhakaha atu e tamai. O ku ikai koa te ke kui, te ke tui, o ku mataha mo e tamai. Pea o ku taha e tamai mo au. Koe mea o ko whakamatala atu, o ko ikai, ko ha mea a aku pē ia. A koe mea tonu a tamai, a ia o ko ne whakahoko e ne ngāwe i a te au. Tui ki he eku tala atu, o ko mataha mo e tamai, pe a ko taha e tamai mo au. Pe ka ikai rewa, ke mou lava o tui ki ai. Pa mou tui mai ia ki koe uhi, ko eku ngahi mea o kuwhai. Koe mooni eni o kou tala atu. Ka tui ha taha ki a te au, tene whai a ngahi mea o kuo whai. Io, koe tō taha ko ia, tene whai mea lalahi ame,
ia te ao. Koe uhi, ko eku foki ki he tamai. Koe ongongo leitonu ia oi eiki. Mau viki viki ki a te koe e Kristo. Kore bemua ke u talamu kapui. Nga hi tala whakatapu kotoa pē. Whaa whaki atu i he. Whare mafula, whakamafula re ani. Ka e tāmua mu oku e whenga Māori e koe ni ke u. Whai atu ai aki i tokonu whalau Māori e. I he koloa ongo ongo lelei ko tau whanongoa o e sāpate koeni sāpate hononima o e tau whai whanonga pa mo e sia si i taimi o e toi tu un taimi i whakafiefia taimi i whakakoloa Koe uhi a, ko lawai e se su, ne whakapue pue, ne hanga i kuna e mate, ka ne mau whainga Māori e taloni, na e pau ki a te ia, ki ne hoko ki ai, o hange e koi ana tau kātoanga, fie fia e ngāhi wiki ko tau si tua mea. Koe aho whakakoloa en, koe aho kunihanga o whakahino hino mai ki tau tolu, ko se su, koe hala ki tamai. Kahaini e ngāhi teu teu, o whai e se su, whakahanga tonu pe ki hene kauako, Kia taimi e whai whai ai pia whai tōtu oni a kautaki siu kia teia ke whai ahana tau tea mōna whakamamahi a mohono o whakapongi o ona i he kolosi pia pūri pa mehe maamani koe ni ka ouarewa Te hire aha tolu kene toi tu uma. Tala noa whaaf, kia te tau tolu. E nei kai kei ai ha taha ia i he kuonga koe ni. E whakau kau e toi hoko mai ha taimi peheni. E toi foki mai ha taha a kua pekia ki he mo ui. Kene whai mai a tā la whiri mo e whakahino hino. O e mea nā ne o sihanga o whakakoloa aki ki tau tōru whaahinga e tangata. Lola tonga, e ne kei whai whanonga pa moe uluaki si a si i kamata anga o ene ngāhi misiona. O duisi kau ngā whanonga koe talanoa koe ni. Koe talanoa ia u whakatau mua. Ki he taha koto kotoa pē, o ku tui mu pipi ki tai ki he eiki, ke owana a siwa ni amanaki, i ha taimi, mua taimi, ko e uhi a pē, he kua puri, ai alo mea tik tau tolu, ka ke mahino ke tik tau tolu, Koe ni a ene ngāhi wholofola, pa mwene ngāhi tala tu whaholo na e whai mai mei mua ki a te tau tolu, ke tau whai a hono muia. O sesu koe hala ki he tamai. Mahino bega te tau tolu, hono tala e sesu koe a ia ai hala. Ka unihanga whakamahino mai ki a te tau tolu, Koe konga ini o ne teu teu na e whai ke ulaki si asi, o kaua i koe pia moau i he aha koe ni. Ono teu teu i o ki tau tolu ke ua te tau mana wa si, ua te tau mana wa he,
Ake tau hoko mua koe kakai, ku nofo, e tau si ate folau kia se esu, ke ne fai ahono tataki ki tau tolu. Pe auku whamama fai, pe se esu, ia te ia. Mato unga e tau si ofia, e lahi e ne ngahi folofolau ni ngāwe aki e kōspelia sione, e ne pihe kuau. Kau ni hanga o whaka ari mai ka tiki tau tolu, e ngahi i mis, me ngahi wha kau kau, ku ni hanga o wha koloa, ai mo ui, ai tangata, pa moe fe fine, ai whamili, ai huse pāniti mo e waifi kai umaafo ki ai whānau. Koe konga ia e whainga a se sū ke mahino e ne talanoa, i kai koha talanoa whakatātā en. Ka koe whakapapau ia te tau tōlu, a e tau tui ki he otua, kai umaafo ki a se sū. Ke mahino na iai pe a se sū i mua, o hange ko ia i kamata anga e whakatupu o mamani. Ne tala noa ta taupe i he kōspele a Sione. Ne whakahino hino e Sione ki tau tolu e ne tohi a ene kōspele. Na i mua pe a e eiki i a folofola. Na kō folofola ia na i hoko mai ai ki mamani. Ne hanga ai o whakatupu hata univers, ne whakaari ari mai ai kati tau tolu, a ngahi palo o mes ke kehena e whakafou mai a e palahame, mohono hako, ka e umaa foki, ke kau palo o fita, o a umai ke kuonga koeni o sesu. Mahino, ke teki tau tōlu na iai pē ai tui. Na nofo ka mwe kau apostolo. Nolo tonga e nau whai whanonga holo ka mo se su, i kuonga koe ni, i ngāhi whei tū ke ke. Mahino pē a teki tau tōlu na iai pē ai tefto i tui na nau tui ki ai. E nau tui oku iai ai otua. E nau tui pi ki tai, ke ngai whakahino hino, na e whai he kau takilotu, whakasiu. Kau whenga a se su ke mahino au pito ki hene kau ako, a ene taha ko ia pa moe otua. O kune taha pa moe otua, pe aku taha e otua, pe a moe. Kau hanga e tō māsi e ongo ongo rerei ko tau whanongoa o mi whihu i mahu inga ke te tau tōru. Ke tau hanga o whanongoa e talanoa ko eni. O whai e tō māsi i hene pehe eiki ko e feitu o kuke alu ki ai. Oku ikai te mau iloia e ki mau tōngu. Pea e anga whewhe rewa, ha mau ilo ai hala ki ai. Koe anga e whakakaukau a tō masi. Ki he ene whiwhiri, ki he feitu u, un teu ha ere ki ai, ai alo. Ka ki he whakaukau pa mwe tari o kwhai e se su ki a tō masi. O mahino, e whakamahino e se su ki a tō masi. Ko ia ko e hala. Ko ia ko e mo oni. Ko ia ko e mo ui. Ko whamahino, e se su ko ia ko e hala,
Ke mahino kua pau katoa pe, ngahi mea katoa pe, ke fau ia teia ki e tamai. Kua pau, ke fau, e ngahi mea kehe kehe. Ko ene whakakau kau, mo ene whakani tōtu uni, ko ene iyo, mo ene ikai. O ikai, ko hala whanonga o ku whakataimi, ka koe hala whanonga o ku maupe, maupe, maupe. Ko se suia, he ikai lava ia ke te taua, ke tahanga o whakasitua. Ko pau, ke ne tuu maupe ki a te tau tolu, koe hala whanonga ia, koe hala whakakawa kawa ia, ke tau huai ki tamai. O kune hanga whakamo oni, ba ne hanga omi mo ki tau tolu, e ngahi whakau kau, hange na ie ni hano whakaroto lahi o ki tau tolu. Ke ua nā whaiwhai u tau hanga o si aki, a se su mi he anga o e tau whai whanonga o kwhai. Ko pau ke hoko ia, ko e toko taha, ke hufanga ki aia e ta lotu, ke whai ke e ta tau tapa, ke whai ke e ta kore, mo e ta hu ki e ta mai. Ni anga o mi ai whakahino hino ko ia, mo e whakatau kei ko ia ka te tau tolu, ke mahino ko ia ia, ai hala e taimi koto koto ape o ikai ko sesu o whakataimi he anga o e tau mo ui ka o ku hoko a sesu ka te tau tolu ko e whaitu utu uni anga pia a koe pia mo au ki he fina ngalo o e tamai nane pehe ko au e mo oni. I kai ha taimia e whakaloilo ia ia se su. Tau tau ilo i bēme ngahi koloa fulo fola. E kospeli pē a sione vaheongo fulu. Ko e matapā ia e asipi. Ne te omi bēme mai whakatātā e taha. Ko ia ia e vaine mo oni ia. Me te hanga pe o mi moe mo e whakataata e taha. Ko ia ia ai mā o e moui. Pako ngahi tefto i mo oni eni, o ni hanga whakamatala i mai, ko se supe ai mo oni. Hei kai lawa ia ka te tau tolu, ke hanga e ngahi mo oni, o tokoni i tau tolu. Ke hanga e

Ke hanga e ngahi mo oni ko e ni. O toko ni i ki tau tolu. Ke tau whanonga he ele mo oni. Ke tau hoko ki tau tolu ko haka kai u tau mātu aki mo oni. E huafa ho tau eiki. Ko au e ni, ko au e mo ui. Ko whamatala ia sesu. Kia te ia. E ne whakaha. I e ne whakaha ko ia kia tō masi. Ko au. Ai hala. Mo oni. Mo e mo ui. O ku hoko a se su koe mo oni. I e tau whakafoki. E tau ngāhi tala noa ki kāre wāre. He mea whakaofo nā ne whai. I e ene pekia i he kolosi. O i kai ma ana ka koe uhi a ko māman. O tala waia e ukarisia. Ko e nia ai mo ui anga. O ki taua i e siasi. Ko e nia e ta kātoanga, whai whakamo ui, o tonu ki ta lau kauai, o ta whakamo oni mā lohi ai, kia te ia i e taimi koto koto api. Uhanga e se esu, whakamahino i e te tau tolu, i hene lau, I kamata pe o ngongo le rei koe ni he wahe taha whā. He ene pe he. Oua. Te mou loto mo ua. Ka mou tui ki he otua. Pea mo au. Ka whakahino hino ia a se su ka tik tau tolu. Ke oua na puputu e tau whakau kau. Ke tau hanga e ke i peko hai ia. Ko i tau hanga o whakamahino. Ko i alo ia e otua. Ke a koe otua ia. O kune taha mau pe. Pe moe tamai. I e taimi koto koto a pe. Ko i whaka ana ua ia. Ko mo i whaka amua. O e aha koe ni. Ke tau hoko koto koto a pe o pe he. Ke tau hoko mua. O taha bea mo se su, ka mo ene tamai, lau maari e maani o ni, e whaia e o tau whakakoloa, whaia e o tau whakatupure kina, e mo ui, o ku viviri mau pe, e whai whanonga, e hala whanonga, o ku mo oni, pea o ku mo ui. Ko se su ia, ni hanga whai, aho tau whai toko ni a, whai aho tau whaka māma. Whata wangi, whakoloa ki tau tolu e otua, tau ngahi whamili, aki, ni ngahi koloa fulofula. Amen. Amen.

ka pei pi ta TK Music wa wa lo fala hetro mato mai konei pe pi mo nu tuwalu ki a ko lu katoa ni fa long long mai ki tau polo kalame e te afia tene o mo tau tin fa long long mana tua mato ko ti we are no longer on AM 531 ne te tawa de la mato ne ne fa ka nga te lo tau me ko ti nan tu ku kilano ne Radio New Zealand so ma mato ko switch to FM 102.2 just in case ko luai wonder me eh ka ko he ala te ko ne ko ngalo te lima te lutahi am yeah wa ma te ko ne ko tine shift ki te ala shift te ko tine swap ki te ala ki te fm 102.2 then only for Auckland ako te kawa ko la mai tu atu yo kilani e remain local to yo to me kona but if you want to listen to us online kai fi fa kalong lo mai ko ma ke ma to online then e ma ne ko ma to on pmn.co.nz ne online go online you'll be able to listen to us online yeah okay la ga tene la suka pepi wa lo fa la hetika ko lo ko to ko ne fa kalong mai te pote ne mai ma to kalong lo ka to ai lunga te pi mo no tu balu mai te aku fa la sei pu Sweina, Momolia, Alamatula, Fono, Katenela, Suka, Baby.

Time da wailung in pima na tuvalu gud sfulu tolu ne minute sfulu. Sfulu ani minute de tula e valu de tula e valu ko langona min glod pokla me talavo. Ah, motive time ne feta no to vra plan ko ne ko fata tokatu. Ah, na la ko te malo silima to ko tai tuai. Ko fra soka to ne fra ngal to no davana te ne yo fata wa tu na na fra plan ko ne metelezio. Fra plan ta wa ta ste ne. Mata ako ene no foi kunga tausi ko lai pulengi na te malo se ka loto me se isi po tu ka waka ka ko ko se tasi ni ola mai faka sa no anga ite ko tena so ko tagi te se vesi ko te service experiences te la se tongi ka pulu foki o sa talaki ia me mana ko ko ki se so swani telefoni ki te la evalu le ai le ai fa le ma ono le ai i vale ai ita so nga fu ki te so lima Me te hawha te walu te tai au ki te hawha te whai te fiafi. Ia me whakaiva sa me siti se tongan ki ei i te walu tolu lua walu. Ia me mele i te koe ki ei i te contact at service survivorexperiences.govt.nz. Lato ilo te whali bui bui ma whain lato whakao ngā te napa ono tolu o whesokotaki mai. Tsevesi at the survivor experiences ia manaki o langolang ki tino te Pasifika ko lani pokotia O whakatoka se awanoanga te lai mawhai ni lātou sau tala ki roto ulangona mo roto mainga te lai mawhai o maua ni lātou ye se whakamalienga. Mo se whakalaue whanga whakamtalanga a se atu ki te survivorexperiences.govt.nz Ia me telefoni koe ki te lai valu lai lai whali ma ono lai iwa lai mai te awha te valu i te tae au ki te awha te whai te fiafi i te songa fua ki te soli ma. Ia me whakaeva sa me seti de la se tongi i te valu kite valu tolu rua valu ia me li te koe ki te contact at survivorexperiences.govt.nz

0: Pimo no tu am jana taimi ko mane ta wa ki sfuru tolu nemi no ta te chula te ka ngati chula e balu pa ka to isa tu ba guest ne ja ja fa te fitu tenelo heki fa ka hai mai na poko mata de ma guest toki te chula e balu di Lawrence se la la bene ko to te mato ni fa tala mo ia mo de la ko ila le ne moti te na fa ka o tinga ko ko lo mato di ofu a ke te ngalia a ta ma fa inga hoka ia te ne mo te na roll ka ko la fa ha GPS mo ha mene ka te ne hoki la ba ma u vela mo ta i tuka ki ma loto i te fa i te a mi te le te ka o tu valu ke mai te ma i te polo ka la mea tato vela hea I mean, to be fair to Dolores Mata, we had our home way on Facebook, but I tried to reach out to her. Okay, how like if I tell her that I'm in Alikiana? And I'm going to find out, yeah, I'm going to find he tali mai ia ka pena ha mo feeling at nei fai tala nato mo ita fate fitu ke she mai ya kene ya te te la to wo longa to ngi telefono tanga lahi te nei fai i Melbourne te la fa to mo pela woman deliver 2026 ka te na la he ki nei heki mea ka e wit wit te na mo ni fa tala ka moli ai moli ka ha ka ai mai na poko mata ko fa ho ki nei ya te nei yo muni ma te nei fai tala mo ia e pe ka ko te pukenga te pe malunga ho ki te nei fa ka muli nei Hai ja wesa, ai ura te feitu tana. Mana tu dia fate balu fai tala tātou mo nina Santos mai de Etu Union, koe ko toko tahe o ki o loia, ke fai tala tātou mo ia e uwinga whakamo fulifuringa o ala. O me tu lafono hoki me tau ngā luenga ne, tino ngā luenga ne, tu lafono ki me tau mo tino ngā luenga ne, ke share mai ne ia. Tai whaka matala tini mai me ia e mia la, a whaka ma furifuringa kwanei ka ilon dato, nho tato ka ilon dato a, a whaka ma furifuringa kwanei. Ok, la. Kai whaka toi santulo mo maa guest kwanei, ma tun ta bini mtu lo guest tapa te fitu. Ia, filinga e apa noa la kai ne, ko hea tine, ko hea, ko hea tali mai jana phone. Oh, ia, wesa. Ia, pate, life goes on. Ia, la tau me whai mana whai ia. Tātou ko nei loe, yeah, still going. Ngā ko tēne la te pehe ke whakalongo tātou ki ai. E mō te awhi tēnei, we need something makinikini. Ko tātou ke tūkilongo o whakangalue lue tau a. Pakangalue lua tautenga i te FFTNA, ne? Me ko o whawhalo te moko.
1: PMN Tuvalu.

0: Pimo no tu walo a we ma wale pa he ta ta ta ma lo si li ta fia fete nei pera me ko ko ja a pa ko te ke me tu pu kila tau pa e wilo te tu te na ye fakato es mai hoki a feeling ata ke mai tu walo o na hoki mana te lata kone ne travel hoki lo ane faka tai kati e tai helelo de jet lag hoki te a te te vai tai mi te nei ne ta fakato es mai ye ke tochi ne fakalo longi te fete nei o na ko ye ko he tau no mai yo a o fakao ko mai polo kalam pa mo te faka moi moi ngane ma fa fota to ki ai ko te ma malo sili hoki ne la ni na santos ne te pa fo te valu ne ne tau ne va to fai tala moi ya ka ko he ko he ko nga lo hoki ne ya ia ia ka e wile tre tu te na mana tu te fa te ibe fai tala tato mo te mo reverend Tomasi sorry reverend Ioane Pelechi o na hoki lo ilo atumi e sa balinga tene mai tu valu ke fai talala mo lātou, tēnā bō te fai fiau tēnā ko Ioane, ko tō Masi Iopu, ke tēnā hoki mō maunga mai lunga i whangarei, mō lātou kona ne mai whea, mai tuwalu, ko tēnā fai tala whakalei tātou mō Ioane, e winga mo te sāwāli tēnā ne hamai tuwalu, te kāle se kalisana tuwalu tātou tēnā i tuwalu, me ni āne mēn tāwiri lātou kia, ika hea hoki te i kūnga tēā, o te fai talanga lātou tēnā ne fai kia ne, Tēnā alamatinga mō Musta the place tēne and Whitilau ko nāne a ko nāne yasi yasi mai ki tōwhenua tēne ne ko nāne ne whaitira tau whai talanga i lunga i whia talatalanga lātou i lunga i whangarei tēnā ke whai talatau mō a Ioane te awhau te iwa te awhau tēne ne ka iyo kata Jana pem hoko na ne ya tala. La de hoko na fai jala to faka ma vai hoki la la i fia ya le Wellington i vai tai mite ne. I te ma tu te na ko pali pom te na kai nga te na ko chi hoke te na te na term ya me ke te na contract mo te ala. Te te ma le commissioner da to i fia i la Wellington i. Ko ko le te ke hoki me tu pu ne kai faka ma lo pali pa faka ma lo nga lu nga le hoki fai ne ko i la le ko nai tu a. Ne te ma le commissioner da to i la le fia i Wellington i ya ko a lo fala he to ma mai lunga te pimo nu tu malu mo te whakamoe moenga mai kone ki tau nu mo te manu ia whakamoe moenga mo te a mo te ia for your next plans then where to from here mo pena mo te a mo tau ka inga i te ngana te alofanga mātou mai lunga whea mai lunga kone te pimo nu tu malu ki te taina hoki jana ko pāli palau ti mga luenga lea ini whaiko nei lalu te ofisa tātou ne te Tupola High Commission ai Tēnā ko te awha o te iwa, tēnā tā whai tala tātou muaila, mo Ioane, ne? E te tāmina te alikeo ki tāinka Ioane, a Peleti.
1: You're now listening to PMN Tuvalu.

0: Mata koe ne nofo i ko ngā tausi ko lai pulengina ne te mālo, se kauloto, me se isi po tu kauaka, kai ko koe se tasi, ne ola mai whakasau noanga, i te konga tēnā. So ko tāke te sevesi ko te survivor experiences, te lai se tongi, kai pulu foki, o sa talagie i o me mamanako koe ki se fsoswani. Telefoni ki te lai valu lai leai, whālima ono, leai i valea i te songa fua ki te solima, mai te afa te valu te taiao ki te afa te whai te fiafi, yo me whakaiva sa o me seti se tonki ei i te valu tolu lua valu, yo me meli iti koe ki ei i te contact at survivorexperiences.govt.nz. Lato ilo te whale pui pui, e mawhaini lato whakao ngā te napa ono tolu o whisokotaki mai. The service at the survivor experiences e amanaki o langolong ki tino te Pasifika kulani pokotia o whakatoka se avanoanga te lai mawhain te lātou sa utala ki roto ulangona mo roto umainga te lai mawhain nātou maua se whakamalienga. Mos whakalawe whanga whakamtalanga a siatu ki te lau salalau ko te survivor experiences .govt.nz ia me telefoni koe ki te lai valu lai liai whalima ono leai iwa leai, mai te hafa te valo ki te hafa te whae, te afiafi, te songa fua ki te solima. Io me whakaeva sa me siti se tongi ki te valu tolu lua valu. Io me me linti koe ki te contact at survivorexperiences.govt.nz. He is fokin from tala ngai lunga te lau saralau i te ngana tonga, ngana Samoa, te atukuki, niwe, mo te ngana toke lau.
1: Yo wesa, ko me lokola. Ba ko tai afadeiva. Ma na tu de afadeiva ko fai tala hokita to mo te fai fai hoki tamara te na ka Joan Pelletti e we ga hoki lo mo te ala. Mo te sa bali hoki te ne hau mai te mai tuwalu o te kale se kale se na tuwalu fai tala hoki mala to mo to fa na hoki nei lunga i fea. I lunga i fa rei. Ka mai se hoki lo mo te a mo fai fai wa tata hoki kona e ke te tamara tena ke Joane a Pelletti pe na hoki mo Tomasi Iopu mo maunga i lunga. What's maunga last name again? I always forget his last name. Kala whala maunga, sorry. Falefou, i lunga i kona i whangarei. Kena ki whai tala tato e winga mo te tamili ngā lato te nain whai lunga i whangarei. Ia, he aho ki te ikunga nia. Nā, me lato in tamili ki ai kan ia aho ki a ikunga lato nia. Ane, whakai kui kumai te whai tala ngā lato te nai te vai aso tēnei. Hei taimi tēnei whakalongo tāua ki te pehe tēnei. Masau sau ngina mai te vai lau mea koe tue tātou whai tala tu mo Ioane i te FF tēnei.
2: You're now listening to PMN Tuvalu.

0: pini ko am te lebro ko la kilunga ne a mai se ho kelo a na ngalo nga ngale ko nei e fai lu ngai toa e toa te fino te ala fa kama lo to ki te mafi te ne ko nei ma to nei lai fia e fia fai tala mo ia me ko ia na ko te toko tahi o ki oa a rising star so te loa fia los te pulu ono ne a te na ne fai jelo tau fono tanga te nei fia e Amsterdam e Netherlands my bolus will with be like the bomo mo me te ana fa kama lo to ki te ma tu ho ki te ne I'm going to find out tomorrow. Then I'm going to find out tomorrow. So we are hoping we won't give up of her. With her, I'm going to find out tomorrow. And putting us up there on the map. When we are lucky, then I'll have a malo that dogia. Tolerance more either. More lene wati than a fakautinga. Lene wati, yeah. E tuanga ne mo lono. Te ana whaka mahalo atu e loa ne, ki te mātua tēne mana ngalo inga ngali kona ia, e whai. For putting Tuvalu up there on the map again and again and again. Ia, kai pēnā mo te mato whawhine hoki tāne whai whai tala mātou i tāwha te valu, whakamu furifurengi tū la whono, au tino ngā lue ilunga i Aotearoa New Zealand, te loia, te nā mai, te tahi loia mātou mai ilunga tia. Te mato e tui union, ia, whakato e se mai hoki a ia, au nā loko te kōkore tai mate tū kane mene whai tu vai as tēne, ko he langona ko tō te moe, au esa, e poi ia te ala mai ko te kala te awha te valu. Te nā lāne, telephone my fakato is my get told you fakalong long kai ask my lord please can I have another chance to buy us a vote I come na ke pulo moto ku tai re meto ko i ko italia ko ke hawa o fai tala de polo kala me mato me kai me ko ko ko fakata pu ko ne to tau moe te bone ya kai e wilu tve tu te na gale ya ya fa fa ta to ki te mato te na ko molia ala matu la fono we very proud of her hoki te na i te na pepe malunga te na hoki ne ne puke mea tau applied management ne ai ka tena pia pia ma to o longa ti te fia tena ai ko continue ke mau tena tena tena me tena buka te bachelor ne mea tau applied business applied management ka tena ai ko pula ke ia a ko ai ko pula ke faka hoko tena tena pe pa ki te master ne ai ko tena kamata ta la paka malo paka malo ki te matu tena ko ai ko molia tena fai tala na to muia ia mo te tamana ia tena ko ko yo ane tene fai tala mata to itia e te pote nei ne ia ko nato polo kala me te pote nei te mana te manu fe fe lo lo te but we'll try to make sure to ma lo de ba yesa fo e o ko mai lo to a ki te fai tala ngata to lu nge to polo kala me ka mai lu nge ko te pe monu tu wa lu ka lo fala hia te lo ma to ki te ma to ki te na ki te fa na o te na ta ku ta ma fo te na ko se le ma ni celebrate na ni mas polo lima lima polo lima lima polo ta hanga je pote nei ko lo fala hia te lo mai lu nge te pe monu tu wa lu te ko e ke lo fate tu wa fa ma no ki te ko e to ka i nge ka to ne ka e to fa ka to ko lu ka fa ka lo mai polo kala me a klipati i te marao te atu mātou nei. Tō whā, manu i te pō, pēnā hukum i te weekend, whetau tātō te pō no tēne marao te olam te mārosi. Tō whā. Whaftai, New Zealand on air, mo te sene.
1: PMN, Tuvalu.

hamauri kong koi era ko tima tuwan nungura. Ilan nang tamayar wan chita iri kiyayu. Ayus pangaram na nataya ka chiyatu. May may na iswa akin ako na kong nungura kini si pangara. Awa sarita kini atu wara taratataro. Chiyatu ay mwan timaka. Yesu Kristo ay chinas. Sinipuyo ko meni kaitaw kong droiro yung chiyawa ang kawa kira kwa manira. Asin ako na numakin ako iya ipukin yung kukuran na nun. Dinanun ng teka. Ay kaan ako ng teka na kinanun siya tayo. Roniro kapay iya iteka ay kasi na huwayan yung muka ni Boy. Yon, tero paso ang anin ko na ligaliki ang kawain si Bayo. Maya ta kapay iya inanun. Iro ni Yesu Kristo. Amen. Ano teka siya ito ay ipukin ikanun ang siya tayo. Aritang iliya asin na huwayan yung muka ni Boy. Yere ki meni yere miya ni mokorona e chene pi mewa nuwa. Awa ki puna ai awa na kwen ni mewa. Yere miya ni mokorona e chene pi mewa nuwa. Awa ki puna ai awa na kwen ni mewa. Aka ngay tea ka ni ki ipo i kai. Awa ata kuto ka na kwen chowwe. Sibusi yuko pa ina kametia ki tiyo ame te ei. Pagyo inang kai ya kame, ya kame merai pe iya tani puwaka. Ai kasi kun jakawa ei. Epe i yao meta ni kapene iya. Kaya te teki teka ai ka ayero na ika ina kuya. Pa iya ki ukura raun te buta no meta ei ti o meta ei. Pe e ka ni karikia ka iya. Si bangan jita i ei. Ari tangi dia pasina waya ni buka ni bayi ei. Te teka e kangai. Epo ni mena ina no ni bayi. Epo ni mena. Inano ni pei. Tapi tayin ka na emera inano ni pei ra chako nan tau wa teha kan tepe na tepe na. O hirang ni pei si rou ra karo wa ki narisita ko basta ngiri ani kan karoi. Unna ki a chaka ni pusimaya nano manan o inometan tu wari ki nigiri emera ya nara kai niri. Bena punti ki pati saka kanta ni ngay pei ka na pakana kui na pasipangana. O kana ina mati, awa ima yana. Tiki pun teha kaya ti pasipangan tepungkei. Ipun na nga timaka ni kuna ni karoa yung daily kasita ko. Ikapu nga na ang timaka a ni tero ya kiriye. O ina po ni kuna ni mea po buke ni po ni buwa nora kin chitangira ni meura. Ipua meuri nga kina irura pa punda ra ni buwa uwa ngaira. Ipua na pe chitangira. Arisika pe ya kiriye meruara. Tirungoro nga jita yei. Ipua ni katuluturu wa kia yaru ya kuraki. Aika akari kia timaka mirunda ya uya. Punna kia tukai anakun karawan cemakuri ya kino iru iri anakun iri miya. Baya ibu kini mamma kuri jia tuwa ni mewi anawa metai kari niya ki. Baya tau roh inna ngati ibu uki na ya kakupi anakun iri miya. Ipita mereka kanaro na pa ipani nuwale kari kini orang wei. Bani kipuna ete uwana. Nikaroko wa ati kipu. Ayote pime tenuwa. Osina pun nora ya ite orang wei pali. Ipita mereka. Kunciro ni kuwa wanjata ya iwa na kuni Yeremia. Ya kitara ya pae metu waro din na kuwa nte mepeiri ya yasa. Meta uro ime tini ni kuria tiki pati sa uota tiro ngurungu. Ay iyo ni kananu titiki ya nana mepeiri. Kana ngaya pa iya mira inanu ni peira te maaka. Naru nesi muya kuwa kia iyo. Wasipundia imo ni kina aru ni kadinera imo ni rora. O tangira nti ya kuwa kime tangira kime iri ya rora. Aris tangiri ya pae na karawa kina kuira. Sipundia ina pia ni karoya na kuya rora. Inge, kia pundia ina katubaya ki. Me ina puni karawa ki roi ti wame ta chero wa likari niya ki. O anangana ki chero. Asina ni kuwa ya rora me nara mdundun. Punda na makuri jetua o te maaka ayaki ya nende tangira yei. Me akari niya nroa maeri ki pati saburi. Punda na makuri jetangira ni muomwa na yaru na ya karoya yesu. Ipun tangiri ya lepe tani. Sinatay tako pa sirora ki sirora ika karawa te pura ya pura. O ndia ina pa ni katuwaya ki te tuwaya pura. Na ki angana ki kariniana. Etako Yesu na kuya pari tayo wa ki awata jayina na kuyina. Mgini kaveniana ni vene. Ya mgini kuniana ni vene. Ipure. Ani etuwa ime ni pura ipokuni. O ina kari ya mwani inja sibu. Yomane ni makorona ya wanua. O akipuna isu. Kuna ki ana. Aki ana pete umona jia sibu. Ayananuna, wakundakia ya kororoi narona, maji wa meta.
Tira pun tangi di pupa kena paku di kemen dan pun ada paku di kecil wae. Aku nyari ini ke tempat. Dia pun cik pati sakit tak nyau dia. Dan aru ia pura aru dia betan nyerengka. Dia kami awa kiri dia. Dia pun tangi di nampak jenis mikuri ini kawara jauh ya ni kari kia tipitaki. Dia pun tangi di tipitaki. Dia pun cik para kamu mua na kunci atu. Tesira kena kuira. Sekona ntiki pati sakit tak ya pura tarai. Dia ignora kita makuri tangira dina nun nara kairi apenda yu awi pun kona ni wata tipitaki ke jiwi ya ki tempua wani pili tigri ili ini kain nanuwa kita makuri tangira na kuya onata sakin na yaron nari ini kita pita imena ya kanwa ta yen jiwi ta biuwa naron nara no nori ki aya no nori ta pimen no abata awa atarai yang kane pa tahani katanwa ta di jiwi apuni kauka kawai yo ameta pa ina ye no ta ye ko na te te te kai ka ki na ko ko ta ko te pitaki pata ki ai ko ro no te ya ara ki ya ki te pon ta ki ko ko ki na a ko ya ki a ti ba to ko na ki ya de por wa ti ri kai o kan ka ro wa ba ku ka ki ro ro si pa ngara ri ki te ko ni te na ira ro ni kai ka na su ni ba ki na ki ki en ka na ye Jadi ni makin lagi sekali kia. Walaupun dia ni buat kuliah. Nakon, nanon dia nak kantan ni ngerti uwe. Kamu dah pernah dekat bayi. Amin. Saat taruh nakon cuwe. Sangat panaran dia pun kuat war. Si pengarai kau nganira nanon tetap ye. Jadi kipa aja kau ye. Dia nganira cakau na dota roi. Nakon ikinakin. Baik hari kipa mungi okuar. Mahirai kasiri kipa tani kairi. Mahirai ka siri ki pataan tau wa te maakan tau teaka. Mahirai ka siri ki nebe pataan. Kuni mekina ki. Narunda na dhebe te jiatua. Sibundia ini ka inesi ki ini waki na kutana kanta ni na jiatua. Mema kuri ian te tangira ya kora kora ina dunda ra. Kairiri. Arabu busi ina koi jiatua. Kabuya mema kuri ian na yu ina nora. O tangira ina nora. Mena ubana ya sina baki yei. Ipukini meao te bota ntometa. Kapa yeira jiatua ni kapele. Kau kira ngai rata ini karo koi kawai. Kau amin ai rora ina nuntara iang. Me arawa ki ni kapele. Ya mua puni me ina nuntara utu. Ara tapun dei dei. Kau amin yang ngata. Kau ina nuntara tapun papuri ya kakua. Sekarang ni aku. Jom Yesus Kristus warahu ya.

Oh, sa te pega te pana ni ka meori na koimte sa ngora nam ka ngora UPM in Kiribes. O kai se mga rangi ni kukurei o ni kiki maare i rei riki kai se mga ka kai spua kine pena nante weekend ata me roa iu men ska uare rei. E nang na koroi te weather men naratapu iu ngai re mei kai mei manukau Auckland o te aroa tamaki makau rau. O te tain kai ai pon tapu wa te miniske i min te wa te puina se nang ka kai tau kai. Skuna ni mga rei take mea ngkoi na nante weekend na iu riki na nante weekend na sa mga mua ana nepe tena makaina e po waio e me me ke sa ro no wa ni me ngai tena makaina po rei rei ni mga ito wana riki tena makaina sa sapo inu kan tena teririki ki wa na nga wa pi me wa ngai ari sinang ka ito wa sinang ka kar para pantai na ko kai e ko kona ri ri kar tain me me ro ro me ngai ni mga ita mata me ngai na ka to weekend yo na kong raio e PM in Gribes na ko men de Pacific Media Network me kai me Aotearoa. Roa mia kia na matau roa roa ni ko ngai tātou ni tātai o Chau Senoka, mi producer. Are sina mga katau roa ina pen kame roro in kami, ni roa roa mea kami. Ina nun banana ki di pesa iyo, men naratapa iyo. Ta kame ori na koi, men te tapare kong ora me iye iyo. Konang pesa nrapa, kai mga rikam tai, ni taramata mea ngaira, nanganira tani ngam, ni mga kakao mea ngaira, ni kakake posa na koira, ina nun te wiki na iyo. Ako pesa nrapa, o sina waki na nun am kong ora iyo, o sakatanga mo ako na raiyo. Te Kiribes, te Popoto.

0: E mua mua roi, me ron toki, ka ore atari, karo ira nara tain kani, te wapui me ono te menes, na kuan te awa te pui me tau wana sina, te me toi nanu nam ka ongra iu pia meni kiri pes, ni me meroro me angkoi ni karo kare po arata ere te awa wawa. Inge nani ni kanuan te awa iu sina bonde isi na kwa me tena anu kuna kesa sandi neri nei, pa ara kakake bos me angkoi yon nam ka ongra iu ke, ni ka unga unga me angkoi, nanun nam pia kore kukoro ia ke, toan te pai te rana re kukoro ia toko pon drive nan nam ka ke, ko tapen toko kua ke meni makuri, te kakame uri no koi me nam tapa re kukoro me ia, ki kamia ke kama ura me isi nenu, kam na pene nepe ni me uri. O ia, te watu me tawana kane sina roane kon te news, ari asan kata uroa ke bukin te wiki ngai, ngai ari te popo so dari kira ke sina sina ka te me to kon kong rai kon dari ta ke men koi nam kong rai yon kami ke ke yami celebrations throughout this month new month may ke te ta para kam konan messages online Facebook page ke PMN kiripes send me message me ka te kira ai ahead pa sina ka tauroi ane bai pokon nami kong ra ka to weekend ipakin na kona yon nami platform ayo PMN kiripes te kami au ririk men na tapo yo e tamaki maka o kone me rite songra wa yon kane te updates ta kata no ta towa na men te New Zealand Kiribati National Council kam na pene ni me ori kain Kiribati yon o Aotearoa New Zealand ya sami councilor New Zealand Kiribati National Council NZKNC ni kame toa kanuan te surai o tenga wapi me ono wan naro na yo weekend te tani Kiribati ena moa men ni me awa surai ni karo kwa tepi me tawana surai. Te Kiribati language team kani ina katanoa to aki ngana yosina kwa mente Ministry of Pacific Peoples ke te MPP. Ina kaukake weekend te tete ni Kiribati ni mewan surai yon tauranga noosted by chaos kamaka unga ki mea mikoraki ni kapene ni kanoa te wiki ane ni peika anakate ime toa te tete me takate ni Kiribati yon New Zealand. Kanuan takapui me suan kai no mata hosted by chaos ina moana ki kanuan te kai no mata men no noa na kon te buinan surain te takakaro naron te are kam tatani yai ina puka merua ki takapui me suan kai no mata te bui me towanan surai are ya kaina ki ne pegei weekend te teten kiripes te veni un kanne ina confirm kan ere ki te tapu me ru yakain ki yos. I begin the sport venue o te venue un kani 81 Truman Lane i Mount Maunganui. Ta kai no amata venue wana pui mata wana nepe Truman Lane Mount Maunganui te Queen Elizabeth Youth Center. Ai pan ta kai tau na koi ya kain ke yos na yangana no on the right knows ke ni bidia ke na kanwan te buka meru i bukin te riri ke yo wo watanga wa bi mo no wa kan pesen da ba ke yos a to kana no ra ni kan dei ta mi ka tau rai me kanwan wa mi ta ka uri nga ta ka nga nga pa ka ma pen en dei ta ki na kon temperato ka wa tabu ta ka wa men sa pepe te inset ke yen si ari ta pena te spots kami a ke kam kanira te ta ka garo ka nga in kami na kon te ta ka garo pa ane e moanaki me ye kanwan ta kai nomata to khario re abes na koimi ni kapena community me akurpun ta kha ba ena ta roi ne pe mi kanwa na kon bu ka merwan ta kai nomata na run te mai ye me tiene ni awai pon utami pa kanwan te bu ka meru ku khurei dikera ni kirbes ena manga host ta ka abui me manwa ni kai nomata ta community e mereven kirbes group nu watanga wapi me hisuwa kamrapa mereven kiripesi pukin na yu. Kampesi ndapa awane men ron na misa koropoke men di NZ KNC.
1: PMN Kiribati.
0: Ko pesi ndapa New Zealand on niya ipukin na mpoto ka teime tuwa na kondra kongora. Arakate ina peran tipitive ke meara teatea puni kinakira on po ngay ka yara tea yu teru na tikira ke reita tawa ki ay na yareire. Irangi ni kakawa ke pokona reya ki nanasim matakin takatei o terapeha un teatea ni kiripesi nmua men demuinga. Uke ukeria o po nooria paya teakina ki onika kouwa ki paya kora kora po ngana tira peka un tete ni po noinam tete on tete heri ki tape uwa.
1: You're now listening to PMN Kiribati.
0: Kia ora, kamna pene ni meauri, warm Pacific greetings. Menna mi kongra yo awai pun te taia yon kane naro anako bukin nara Pacific Languages Weeks a ki anakarawa ki nanun te riri ke yo wotanga o wapui me o noua. Ai, waraka mātau roa ike, iang, te one language kwa na rena celebrate na ki buke na Pacific Language Weeks. Na kwan te Sunday ki te bina ni mei. Na kwan te kona pong te bima ono wa ni mei ka na te Rotuman Language Week. Na te celebration buke na Rotuman Language Week arena mon kaukagi ki rin katapena ki ni buke na wotanga wapi ma ono wa. Na rin nara kamtatani ya iai ki te one Pacific Language Week ane na celebrate na ki. Nara tapwa yu yon nu siran. Samoa Language Week ng kani na run through ng kani Sunday din bimi ato wana ni May na kwan ti kona pong o no one soon. E warani ite na meri Rotuma Language Week ki. Ang kanya more time favorite Kiribati Language Week. Memetet nano rake e pera yo e Kiribati, e pera e Kiribati. Ana language kung kanya na celebrate na kinte kinte tapes ni mga wan surai. Ano kaya na kung kanya tohono pong tibi metawan ang surai. Vanuatu Language Week in Kani mi nani ina karawa kinu mawi mauna wan surai. O ina kaina kinto wana noakas. Kani nari minang kani te Cook Island Maori Language Week mwoga noakas o ena kainaki nwanua noakas. Tonga Language Week in Kani ina karawa ki kini kauka kinti pi maunua noakas o ena pota kaini in Kani nwawi mea mwoga noakas. Papua New Guinea Pidgin Language Week ani nonuwa ntepitemba. O ena kainaki te pi me wawa ntepitemba Tuvalu Language Week in Kano wapi me suwa ntepitemba o ena kainaki te nuwa noktoba ibukin te teteni PC ke Fijian Language Week ani ena kaukuki te peye nawa noktoba o ena kainaki te kono pong ke te pi me te pi na ye ibukin te nama kaina e oktoba Niue Language Week oktoba te pi me wanua O ena kaini in kani, noki topa wapi mewa. Toke lau language week in kani, wapi meni mewa noki topa, o ena kaina kini benin tena makaina ani, teni pime towana noki topa. Solomon Islands Speech and Language Week, ena kaina kini wapi, ena kaukaki ni wapi mewa November, o ena kaina kini wapi mewa November. O ena kani, Ibukin te Pacific Language Week celebrations. Ibukin mo tanga wapi monoa. Yo naratapo ayo ayo Aotearoa, New Zealand. Ngayari te rata win kami. Keep an eye out on the nan events coming up for bukin tanan celebrations the nan language weeks. Ay kayasan siya man kami yan ni ki. Te mamani nga la Kiribati Language Week. Nakasuru-suru ay rige Kiribati Language Week. Te tete ni Kiribati weekend te tete ni Kiribati ni mea wan surai ni karuwa te pi me towana surai a wara te song ora ake I toko pa kopon pene pen start me am kakata uroi me ang kaike ngay yari takatik roi na koi mi na mi tapo are kam mong ora me game men na mi kong rayo PMN Kiribati

0: PMN Kiribati.
1: Kia ora, kona Māori, te songora. Nā makaongora iu e me me te nanona i rōm, PMN Kiribati. Te kakaitau e man te pesi ke eka iri kona andi iri kam tai irari kira ni me mero uro me ngaira nam kua ngora i o te tainka i pun te peo te minis o e po po te te wata pi me tawana men te kona ani ke te ka paia te rana i roura paia i arau e me iron te whata rua te mek ara te tamere kari nia kari e sene pen di muara men te mewa i o sena kakaitau pukin panana i kasuku i roura i nami kua ngora i o pia men kiri pesi ke e ba ke pa kauringana o kuna nai kai ai pun tenan ka tike nanu nepe ki tenan ka kauring nepe na koi ra ki o si reminded pa pun kua wa ki it is very true si sirang ni ka paia ni me ora yo ba satara we yesu christo ke o si sinang plus pa serare he's always with us wherever we go o kana tirana skoraye ki ere sinang ka haita unepe anti kuna ani ke meron father wata meke ka ka khauring ira pa sibun ka paia ka ye ra uen dai no kai ri ra ke nenge nani ha sin ma a no ra to kuna yo ke te te pe wate minis o ya po ne te yawa te pi me to wana me ayo ma to wana to kuna sina kana kana oi te sa ora nam ka ra yo pi emen
2: oh yes

0: O kuna mea urina panaan pia min kiri bes. Ai kai am news ki am rongoro am bukin te weekend ayo. Ari asan kata urawa ki bukin nongora. Ngai yare keke mei kakani ko. Pa senarisi ko. Me pai ai kari ki te weekend ayo. E kata ana te beigianga te mena te statement te pate ya te act MP Laura. I bukin te mos ari asan karawa ki bukia women. Kua te nansat makuri. Tansa makuri men te rapata at the Pacific Business Trust ke te PPT. Yesa te employment coach ni kuni ai min na kakae pa te rapata yo yesa na ki korawa mui o kwana ari yesa na kate ia na kai ni peire ni kakir kakaia ana tana makuri ai kai. Yesa ni muska ki pa te rapata yo e na korawa te pakamane na koia ana tana makuri ai ka women na kai. Te mai sini mani aina ena na kon isipi me ni me awa tenga te tahara. E te akin na nepe rora pa tan kam makurin rapata i kai a ki akari na takai ni peairi na ki rapata i bukin naro ya kain tipetipeki. E na kona ndike pa mga kaiyan kana aki iri na nun a ya kain ni peairi a ki akari na. E san te akin na te mende te sarapakau nte US Coast Guard Public Affairs Specialist pa apun tapi nepe ni ka penia ya kona ni ka kai ya kain te wa a marina a ki epesinaku. Oni men kain te waan takai buke yu ai ka pesina kong kia si kari na nepe ndike na kanganga na insin te waa yu nta inte typhoon Sinalu ari yuri a merawan te Northern Marinas Island. Ikunia ki te waa yu nra iraki te pupua te meire men na natapu ari ataki pa ete ingua iai. Yesa ni kunia ki te men na kain te waa yu e punte ime atua nepe takakai ibuki ya naki ni imen aki atape nsuai men reke na pataia. E te akin na Tyler Robertson pa atape nebe tāne ka kai ni korawa ia makuri o men nora ai atape a yanga yausu nā ki ai ka hapua ai kai. O yesa ni kai yesa ni baka puan te pāne kiri kāki yan te nua te tāra ntāpu tape ua i onu siran. Yesa ni kanakua na ripos Caspi pa ngai puan te pā are tenu teru wapu ime ruai wa ya paka na kon tenua wapu ime tenua te sans tenua te tara wapu ime tenua te sans nterita ayo ina kon awa ke ni mewa takate pupua ina non te paka ina non wapu ime wanua te pong te pewa tapa ni pa apaka riki pon na ya pa e teru wapu ime ni mewa na kon si wawa te tara ru wapu ime wawa te sans Nenge nani o te akina te opisa men te eie e Terry Collins pa te kataupo yon te pa ai kai e pon nang kanga ngaro na pa ya ki roi nang o maaka te nonori na kon pon pa na kon tae e kana roko kana mga yei te pitaki na kon te maakete o men te akina nepe pa kana e kona ndeke am pa e ke puona yan te nua te tara o waketa kanga nga nika puona nepe. Asan kai tan makuri o tan pepeire te rapata ni kabosi kiroi e te Miss Samoa ni usiran ni peire ia pa enang tona na kapu e kakaraya ni katoa ririki na kon ais ni katoa huwa diririki. E te agina te director e Seumanu ulale mai mai teva matafai ngai te satararua ta kapu a yo bukin tene pui mermea wa diririki pa eria imo angkai pa enapita anatai ni waaki te rapata ni kapu sigiro ai aio. Te mai ngai yo e na kona nangania roi ia tai ni mea ngā karo ai ka te mea roa o ni ka koroa karokoa ia waaki a yo na kon digi a yaka penian te mea roa ina non wawa diririki. I wanted to song what I want in kind of can one pai e kāriki na nante wika iyo am news ari asan kata urawa ki men am ruina kara ki rongaro wai buken PM men ki ribes ena tigrai am wiken na iyo asa mga po na kon te wiken ena roko.
1: You're now listening to PMN Kiribati.
2: Takauring, te mera ki ni bua e kona ni pure ni pai o ni karike te rheumatic fever o te kanga na kon te buru. E kona ande ki te mera ki ni bua men te meni nora ki ayarana ki pa te strip A bacteria ki a taki narana e te strip throat. Kane ya ki vea kua ni katoka ki anamakuri te bacteria yu Oina kona ni karike te rheumatic fever, oina karike te heart damage, ke taka anga na kwan te buro. Kana aruna pa eme meraki buwan nasim, tai tapara kairia na kwan te throat clinic, ke na kwan nam doctor me Denise, te tai ya vea Ika kawa kine pe akuna kuna suasua nam reire ipa, akarawa ki te throat checks ke ya. Taka ureng dike warere ke pamente meraki ni buwa e ya ki mwantai ni kwa katoka ki ina kona ni karike te rheumatic fever, oamen dike taka anga na kwan buro. E te imea tuane kora kora te makure ni ki mato, ngai are tau rapai na kwa mpai ai kakakawa ki narona mka TV, computers, laptops, phones, o pai narona mouse, o pai pai ai kapunga na ipuke. Nakon snap dot o torrent said, o tau anako mi na mpai pa anako na andeke nkana ki muaki.

0: Pia men kira pa se waya kina kana kwante kana kwana enti ara mo te tama aroa. Kana ko ka ko wa pa uru ka kiswan te makuri o tangi rene kara kwam tangi tang. Reita ki mea PM men yon ta namba ake wanua ake ake is wano wa tenua tenua awa wawa. Ke email na kon complaint at pmn.co.nz. Kopun kona arapan reita ki mea the Broadcasting Standards Authority the number ake wanua ake ake tenua onowa onowa rai wa rai wanowa ke na kon na your website bsa.govt.nz. Ari ene kara kwa kita yon tangi tang wabu ita pung men tatai ari kana kwa kia ita kana kwa.
1: Ake te pai aka kukurei dari kene akuru nanon amiyango o amkantaninga. Morara ri kin tereirei. Takataka menasim o meruru aki na bonganan katian tayan kouru. Mekantaninga aika ariaini korobukia. Toa tayan kouru aika ana korobukina. Tetaia veakua kien tetai ayana anau. Pai aki nana ya panna kon nare tangiria o anukona ane koroi anasim. Taimani ngare rang ni kakawak paina yei to kouru aya koroi ya amutu.
2: Bukin tira apa kona taparapara na kaisipu mea nasariri ya matei? E kakawak ipa kona karekia amritaki. Oni ikina emo te tamero mea nasariri ya matei. Akona kona ni korawanin taia monte weko. Kana kona kon nana ya matei menna yariri. A taita para. Karakia te merina waririki. A sisira kina nasariri ya matei. Pa e warana keke yekin tiriri. A nungorana pa ilunti sariri ane pa. Tira te yango ni pupu kina koim. A kona koroia pa pupu kona nariri. A wana keke yekin esim tiriri. A re kona koroia nono numayanga. Tepaya ka awaki pa tapirangaira karo. Sina buki ya nasira na yareirina no numayangara.

0: taurai mea kanuan wami. Takauringa taka ngaunga paka maapene ndeitaki. Na kon temperato ka watabu, taka wamen sa pepeire ndi NZKNC yari tapena te sports, kami ake kamkanira te takakaro. Kaunga in kami na kon te takakaro, pa ane e muanaki, me ye kanuan taka inoamata. Te kariori ebes na koi mii ni ka pene kome unichi, me kurupun taka karo pa ena tauroa ine pe mi kanua, na kon buka meruan taka inoamata, na run te mai ye, me tianene awai ponu otami, pa kanuan te buka meru nuku kurei, dikera ni kiribes. Ene manga host taka abui me wanua ni ka inoamata te kome unichi e Mereven Kiribes Group, nuku watanga wabui me hisua. Kamrapa Mereven Kiribes buken na iyo. Kampesendapa awani men run na misa koropoke men di NZKNC.
1: You're now listening to PMN Kiribati.

0: bringing Pacific people together. 531 PI.
1: O kona Māori ni Panan PM in Kiribes. Ai kai am news ki am rongro am bukin the weekend na yo are asan kata urawa ki bukin nongora nga yare keke mei ka khani ko pa senarisu ko me pa hei kari ki the weekend ai yo. Yo kata ana te beigang at demena de statement de pate ya de act MP Laura. I bukin the most are asan karawa ki bukia women kwa tenan sa makuri. Tansa makuri men terapata at the Pacific Business Trust ke te PPT. Yesa the employment coach ni kunia imin na nakakaya pa terapata yo yesa nagi korawa muyo kwana ari yesa na kateya na nakai ni peire ni kakiri kakaya anataan makuri ay kai. Yesa ni musika kin pa terapata yo e na korawa te pakamane na koya anataan makuri ay ka women na ikai. Te maisi ni mani ay na ena na kon isipi ni mewa tenga te tahara. I te akin na neperora pa tan kamakuri na pata ikai aki akari na takai ni beairi na gira pata i bukin naro ya kain tipetipiki. I na kona ndike pa mga kaiyang kana aki iri na nun na ya kain ni beairi aki akari na. Esan te akin na temenda te sarapakau ante US Coast Guard Public Affairs Specialist pa apun tapi nepe ni kapenia ya kona ni kakai ya kain tewa ay marina aki ya pisinaku. Oni men kain te waan ta kaibu ke yo ai ka pesena kon ge asi kare na pende ke na kanga nga na insin te wa yo nta in te typhoon sinalu ari ore a meravan te northern marinas island e kunia ki te wa yo raira ki te bu wa te meire men na ta po ari ata ki pa ete in ko ai ai ya sen kunia ki te men na kain te wa yo o e pende me to na pete ka kai e bu ki ya na ki ni men a ki atape Suai mende kera pataia. E te akina Tyler Robertson pa atape. Nebe tahan ka kai ni korawa ya makuri. O men nora ai atape a yanga ya usu. Na aki ai ka hapua ai kai. O yesa ni kai. Yesa ni paka. Puan te paan giri ka aki yaan te nua te tahara. Ntapu tape uwa yonu siran. Yesa ni kanakua na ripos kespi pa. Nkai puan te pa are tenu teru wapui me ruai wa ya paga na kon tenua wapui me tenua de sans tenua de tara wapui me tenua de sans enterita ayo ena kon awa ke ni me wa ta te bua ina non te paga ina non wapui me wa nua te pon te pe wa ta bon pa a paga ri bon na ya pa e te wapui me me wa na kon si wo wa de tara tu wapui me wo wa de sans Nengen nani o te akina te opisa men te eie e Terry Collins pa te kataupo yon te pa ai kai e pon nang ka ngangaro na pa yaki roi nang o maa te nonori na kon pon pa na kon tae e kana roku kana nga yei te pitaki na kon te maakete o men te akina nepe pa kana e kona ndeke ampa e ke pona yan te nua te tara o wakete ka nganga nika pona nepe Asang kai tan makuri o tan pepeire ndira pata ni kabosi groi et e miss Samoa ni usiran ni beire ia pa enang tona na kapu e ka groi ia ni katua diriki na kon ai ni katua wowa diriki e te agina de director as seumanu ulale mai mai teva matafai ngai te satara rua ta kapu ai yo bukin tene pui mer mewa diriki pa eria i moang kai pa ena pitana tai ni waki terapata ni kapu sigiro ai ayo. Te mai ngai yo e na kona nangani a roi e tai ni mea ngā karo ai ka te mea roa on ka koroa karoko ai awa ki ayo na kon digi ai aka penian te mea roa ina non wawa deririki. I wanted to song what I want in Kanye can want pai ka ari ki nanon te wi ka yo am news ari asan ka tawro ma ki men am ru na kara gero ro bugin pm men ki de bes ena ti gra yo mi ke na yo asa ma ga po na kon te weekend ena ro

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Oh, kuna me ori te songra nam kongra yu PMN Kiribati. Kia ora nukoim. Te me aruan te karangaina ke nukan te nukan ponga yu te tapesa yu. Te taia yu sina rane kon te weather forecast ta 1.1 mean pong ipukin te me tuan nungram na kon nam kongra yu. O naru naru kataio o asana tara aratapu ayu ari o te aroa nusiran min te no Thailand ni mga na kunti South Thailand i min nani o asana tori mi antara kin kan na pera kiribas te popoto ari sana aroa ni kone pegei inanu nam tai ayu o kan yang terakin kanwan te yepong te tairi kayo a terakin a te no Thailand yon nusiran ki Aotearoa o kana makina ki nkani takawa e kaitaia pa hikei te roa iei ni rena ki me te wanang nang. O Pontearoa na nebe me te kawa e whangarei o Tamaki Makaurau ki Auckland o Wellington. Tina nukon kana tara hamutin te dairi kayo o kana makina ki pa hikei te roa iei o ni rena ki me te kawa e Tauranga, Gisborne, Rotorua, Taupo, Napier. Palmerston, Palmerston North o New Plymouth. Ruari kāgin kāne na kon te South Island, sina tara te tapo e Nelson, te tairi kai ioe, kan mekina ki pa iei te roa iei. Tara ki nepe plenem te tairi kai ioe. Ni rena ki me te tapo e Te Maru, Dunedin, Queenstown o in Mekako. Wara te songra anen kāne bukin Aotearoa, te tairi kai ioe. Kane na kon ki ribes tarakin kane makin pu tar tarin tai ri kayo o kane makina ki pa ye ti roi ye ni rena ki me te wanang nang o te to tana ta kara un tap te peua o ai pon chero nene pe me mera ke ye pe yang tarawa mayana o kuria ara no ka pe me me te utana ne pe ta kara u tap te peua o no no ste to we peru o ni kunau e kana makina ki pa ye ti ti roi ye ni rena ki me to utana te kara u O no toa ta mena arure te utana ta kakarau ta apoi kani. Pāna pēng kani i roi te eponga iyo ni rena ki me te utana te kakarau ta apoi ta peo wai kani. Kani Washington i kani mekina ki paia i te wanang nang ni rena ki me te kakarau ta utana. O i pon tia runa nepe me fanning Christmas Canton. Aura te sangra wane ta 1.1 min tepung bukin te weekend na iyo. O sarangin ka kai tau kai ko te ime ton roa nira ina nunti au ai yo ina te kiroia mui ke no pon te panani roa rana koi mi te ima mani ngami safety ka mi na ki kam minanti ta apu ai ka kamai turu men kakarau ke kamenu in kami men nora kinta mai turu ang kami ki kam minanti tapu ai ye tiriringa iai te ima mani ngane pen kamenu in kami men tiriringa mi sunscreen mi te pa mani ngan na ki nana ko yan te rin ngan for too long ke nga yare te pa nari ki ni rara na koi mi a mi safety na nun te kawai nebe me uri mi nebe ntari ka na kam nana ko na kawa ke kam nana mi po sin ka me ngan pun irara ri tari ke te pa mani ngan nebe mi life jacket nga mi ke kam na ko na kawa ke to abu ni ma mani ngan mi na nun merawa ina te kira iri ke mi weekend sa mga kaispo na kon te weekend na imaira ena roko ayo ke te kira iri me ka

Oi, pantinga, te ka meuri o te katikarai na koi, kora ki eke aspara i a te kende pong te weekend yo, o te nono nabat te weekend. Pun te ka katikarai men panani ki te pasan i bukin na mi tokane kai a te kama ewe ka te manakari o nariki na mi korun to o nariki a mi diriki. O, ai pun na mi pau are te meuri, te roi, o te tapu mo. O, tukunang kane yo, kane, aris nakana kona koi mi.

0: Ko piko ko. Kame no ana se marina no pirito mentiora kin te flu, ntain te kame tru tru ayo. Ngana ko piko ko. A e ki kapoa ki te flu chap. Te te ana ko nam takta ke tapo nana i pai nara ki ke tarponia a ke o anua a ke a ke. Ono wa tuana tuana. Tuana tuana ono wa.
1: Ako na pero kita sa ora. E kai tana namba i ke i kona ntara poni. Kato nreita ki mga iai bukini karika kinta i popoki. Kana arona pa. Ge te menda ki tau kaina noa te meroro. Au. Ko kona ntara poni on te namba. Tuana isua tenua isua. Ke ko kona ana pentekshina on te namba. Tuana isua tenua isua. Nita taina pero ko tangiria. Au ki toko raki e kai ki tau e tau e uki te i popoka iyo. Pan wapi mea ua te awa. Ni katoa pong. Ko tangiria nikan meroro ki tau nikan. Ni ka karapeka ututana me te te counselor e san trainee ki me ni ka tana ia ki bukin tari te iterayu te itapara. Rita ki na kontana mpahan tau wana isua tenua isua ka konan tara pohoni e ka poaki ke kana kwa amtex tau wana isua tenua isua au ki wapi mea wateawa. Ina pa ngana the lifeline te tara po namba ya ke wanua akia akia ni meua awa tenua tenua ni meua awa tena barikani akia wanua akia akia ni meua awa tenua te nuwa ni meua awa. Kei apan tarapa na kandara kai, ake ruewa poni on Auckland, ni meua uowa, uowa, uowa, ruewa, ruewa, ruewa. Tana parikan, ake ruewa, ni meua uowa, uowa, uowa, ruewa, ruewa, ruewa, ke pan text, e kangai help, ke awa te nuwa ni meua isua. Kokona text, an tarapa na koya, nita taina para ko taina noya, ke ta nita taina para ko tangiria. Ipukin the suicide prevention help line a kamona dita ki merangai aki ani mewa aki wanu wanu wo wanu wanu wanu wanu mewa tan barikan aki ani mewa aki wanu wanu wo wanu wanu wanu wanu mewa ipukin the youth line a kamona ngami dita ki ka entro ni kira ki to ngami ki to ka the youth ki to ngana pun ki otangi dita ngani meroro kina ayo am ka nganga ki to program aki wanu aki aki tenu wa isu wanu O noa tenua tenua tena barikani. Ake wanua ake ake. Tenua isu o noa. O noa tenua tenua. Ke kampun konan teks. Na kondari. Wawa tenua awa. Ia ki kapu waki. Ibukin te ipopo ke arena ki pati Samaritans. Kito ato kora ki kana ipopo ki nape. Ia namba ako nade ki ei. Ake wanua ake ake. Isu o wawa noa. O noa o noa o noa. Tena barikani. Ake wanua ake ake. Isu o wawa noa. O noa o noa o noa. Oi kan eta bewa tanan tarabon na kamona ndita kino goya ya pena kapo ki on kamona ni kamena na detai are kamona ni ya ya ya ya

All right, all right.

0: you. Pacific Auto with Latonya on 531 VI.
1: Money matters. Kita sukana naranda pa ayu aron te taratara ibukin bokara pa sina kai ko money. Kono me oriliki, anta te yeyo sina kamata wa tarante ko awa, ara isi puni karikia puni me iroia te koraki aika apesikina kia, a men tanu watana pa te kai ante o nape pa akaupai, men wana wana, o eka ko wa gina papa e makuri te kawai, me aron ni yata me ibukin karikia te rau, men pepe tele pa aron me uia, ibukin apa akawa kina roi aia mani, o men dikira kina pa kaupaia, ni kai tara pon me uia. Are nanona pa o men taikai, erawata aia mani. Amen pipi tena pa arun kai taran pon meu ya ayo to kong rasa randa pa money matters ke kona kona randa pa to the finance of freedom ke ndara te tani kire pa sika para na ko ne kangai pa arum ni kai ko on tania ko paim na kora koram pa ena te imo to te merun ino non te kurai irom na kaina musu Ora, ena ana uta para para ni ke arun kapara na kwante kanan. Ta puni ina pa arun kawari ke na pa kapara na kwana irom. Mai ta ko pa siboro in tipoto niango are e kangai pa ta yan ko wa ke sina meroro kin den tete iyo saki aurongoro o saki na pa wana wana. Me apun tenan a korpuki o tenan warware e ka akatoka ki pa ina nora ki puni ro iya tipoto na mata. Rina non te internete o pun ta yan ro ro ro pa ka ko wa ki pa ako awa. O men pese na pa wana, e pongana. E pukini poka ni kaira ni meura, nuwa aki na aron kai kon, kau paira, au aramani. E tako tai ana koropo ki te peua pa yaki pepete, yaki na pa wakoa aron karikien te kau pai, me siin kana aron pa ta, ko ka pona kua mausa e pupra kei, yu men popua ka pona ke, ta iem business e nangita ka pupra kei, yu ko pona kua, o men karikera kea amani, are ere ke men ka bona kona ne ke en kana ta ko mere me te ame te ka upai o men dawa tana pana mane ke to ngana o mane mane men te ka upai are e ka si kua ki na koi mpun mei roi ya ka si boi ka ka upai ke to ye i ro ro me te ka upai e ngana kua mane e monte pes ke to men karikien a mane men te makuria ya ki es ya ante tua to andaron ka bona konta i en trucks ke kamengi ngai ka tapuro roko o ni karikien mane na pe yona ke engana ere ke teke rohem mente mani e bubura te kanua nga yein de ke irom naron to te loto o anke ere ke te mani ani o ko karikira kia a ibukin karikia kin ammani epes ke menna tera pegau te sara pegau e kin agin te anabe e itam feit ngai e te menna te amata erangi ni successful ki do men kaupa i nanonu meauna te peua me ipo kondana guaua a etako basiria ni kaunga te kaiko mani o te karinu mani Se dia ina pada mewa kina te mea wea pipiti ade to sina kona ni kaitara pun men kora koran aramani. Se dia ina pada kaunga te wa kini business o ni kakare ke mani. O se dia ina pada ni kaunga te ukoke me te ware ware maga nungoran to wana pata kawa i ade asana pada kora i tepe men nama taika ako o waki pa ako upa in te mea wea. E warang kwe, ane mua kanuan taningam nte tai yo nte meroro are e wana pa kanuan kare kenta ringam a e kwa wa pa e ka kawa ki pasena wai ane ka kaurin o ane kaunga ira na pa pasena mea wa kina te kai koiko ino nene mea ura yo pa sina nora wana e ka kukurei ngai ane konta e ka naroko poni ira ura a iro yana pa nesira a wara usu e ka tangiraki Naro nesta taia, te ngaira kain ki te pes, saki iruan te meau e ranaki pata te kaikoiko. Ke tō te mea uare e sasanaki o men pēronga e kero ina pa pa ena wāna o ena pāpa ki taina i puki a tai o i puki a na pa nasira na kon tai kāna roku. I tako pa pon rikia ni mea un te kiri pas nero nena ko taia pon e mea una pa ino nente popora ua iu e re kawa ki nente mani o kaiko i kuana na pa. Taina na pa ino kon e na roku na mi ka ngora are Money Matters men panan pia men kiri pas. Kora pa riki i puki ni rona kira nero ka ngora ayo. O arakan taninga pa e na yeina pa arun kara pa pa na pun mai rom mungi te saungura kanga ayo te taia reis kona ni roro yona i bukin poka kin kaunga kira i karikia te iranaki pa ni karikia te finance of freedom kito ni karikia te mea ue pipiti ala sina kona ala pa nuora muina men naraka kamauri men te yeina kai koiko ni bukin te akan daramani o ni karikia te pa sipangari ruina ke asana pa an tuwa takawai e amon te tamerua te mea ue yo Kei i gai nena koi mi, sara kumwa tukin te programma iyo, tai nena tai yo. Kani i poka nei romte i tapara rita kina koira, nipanaan pia men kiripas. Ai kai i ale saka gai nena pa, kora pariki, te ona te karoi te tongora sa mga kasi po tayo na tayo
2: ko pa senda ba New Zealand don niya ibukin ng pauto ka tayo matuwa na kung narakongora
3: pia men kira pa sa waya kina kanakon te kanakon na enti ara mo te tamaro kana ko ka ko wa pa uro ka kiswan te makuri o tangi rin karo ko amtang itang reita ki mea pia men yon ta namba ake wanua ake ake iswano wa tenua tenua awawawa ke email na kon complaint at pmn.co.nz kopun ko na arapan reita ki mea the Broadcasting Standards Authority the number ake wanua ake ake tenua onowa onowa rewa rewa onowa ke na kon na your website bsa.govt.nz Ari ni karo kwa kita yentang tang. Wabu kita pong mentatay ari karo kwa kia ita kanok pana.
2: Ara katay na peran te pete veke mera te ate apun kina akira ono po ngay kaya ra te ayo te rono tikira ke ari ita tawa kia ina yare ire. Era ni kakawa ke pokona re yakin anasim atakin ta katay o te rape kaun te ate ni kiri pesin mua mende mwenga. Uke uke ria o po noria pa ya te akina ki ono kako uwa ke pa ya kora kora po ngana te rape kaun te ate ni po noi nam te ate on te ate ri ki tape uwa.
1: Bukin tira pa kona tapara para na kais po mea nasa re ire yamatay. E kakawa ke pokona karekea amrita ki Oni ikina amo te tamaro me anasariri ya matei. A kona kona ni korawane tai ya mo te wako. Kana kona kona na ya matei men na yariri. A tai tapara. Karaki ya te mere na ya waririki. A sisira kina anasariri ya matei. Pa e warana ke ke yekin tiriri. A nungorana pa ilun te sariri ane pa. Tira te yango ni pupu kina koim. A kona koroi ya pupu kona na riri. A wana ke ke yekin esim tiriri. A re kona koroi ya nono numayangam. Te paya ka awaki pa tapira ngayra karo. Sina poki ana sira na yare ri na no no mwenga.
0: You're now listening to PMN Kiribati.
2: I get the baya ka kukurei dari ken na koro na non ami yango o am kantaninga. Morara ri ken terei rei. Takata ka menasim o meruru aki na bonganan katian tayan kouru. Me kantaninga aika ariai ni koro bukiya. Toa tayan kouru aika ana koro bukina. Te taya vea hoa ken te tai ayana anau. Paya kinana ya panna kon nare tangiria o anu kona ane koroi anasim. Tayamani ngare rang ni kakawak paina yei to kouru aya koroi ya amutu.

0: Takauring, te mera ki ni bua e kona ni pureni pai o ni karike te rheumatic fever o da kaanga na kon te buru. E kona ande ki te mera ki ni bua menti meni nora ki ayarana ki pa te strip A bacteria ki ataki narana e te strip throat. Kane ya ki vea kwa ni katoka ki anamakurit bacteria yu o ina kona ni karike te rheumatic fever o ni karike te heart damage ki ta kaanga na kon te buru. Kana aruna pa me mera ki bua nasim ta itapara kairia na kon te throat clinic ki na kon nam doctor me denis te ta ya vea kwa. E kakawa ki ne bea kona sua sua nam reirei pa akarawa ki te throat checks ki ya. Ta ka ureng dike warere ki pa mente mera ki ni bua e ya ki montai ni ko katoka ki ina kona ni karike te rheumatic fever o mente ki ta kaanga na kon buru. E te ime tuane kora kora te makure ni ki mato, ngai are tau rapai na kwa mpai ai kakakawa ki narona mka TV, computers, laptops, phones, o pai narona mouse, o pai ai kakabonga na ipuke. Nakon snap dot o dot and said, o tau anako mi na mpai pa anako na andeke nkana ki mua.
1: PMN Kiribas 531 PI.

0: O kona mea urina panaan pia min kiri bes. Ai kai am news ki am rongro am bukin te weekend na yo. Ari asan kata urawa ki bukin nungora am. Nga yare keke mei kakani ko. Pa senarisi ko. Me pa hei kari ki te weekend ayo. Yo kata ana te bega nga te mena te sate men te pate ya te act MP Laura. I bukin te mos ari asan karawa ki buki ya women. Kua te nansat makuri. Tansa makuri men te rapata at the Pacific Business Trust ke te PPT. Yesa te employment coach ni kunia imin na nakakaya pa. Te rapata yo yesa naki korawa mui okwana. Ari yesa ni kateya na nakai ni peaire ni kakiri kakaya anataan makuri ay kai. Yesa ni musika kin pa. Te rapata yo e na korawa te pakaman e na koya anataan makuri ay ka women na ikai. Te maisi ni mani aina ena nakon isipi me, ni mewa tenga te tahara. I te akin na nepe rora pa tan kamakuri na pata i kai a ki akari na takai ni peairi na gira pata i bukin na roya kain tipetipeki. I na kona ndike pa mga kaiyang kana aki iri na nun a yakai ni peairi a ki akari na. Esan te akin na temende te sarapakau nte US Coast Guard Public Affairs Specialist pa apun tapi nepe ni kapeni a yakona ni kakai a kain tewa a marina a ki apisinaku. Oni men kain te wa anta kai buke yo ai ka pesena kon ge asi kari na na pende ke na ka nga nga na insin te wa yo anta in te typhoon sinalu ari ore a meravan te northern marinas island e kunia ki te wa yo raira ki te buwa te meire men na na tapo ari ata ki pa ete in kwa yai ya sen kunia ki te men na kain te wa yo o e pende me to na pete ka kai e buke ya na ki ni men a ki atape suai men de ke na pataia E te akin na Tyler Robertson pa atape. Nebe tāne ka kai na korawa ia makuri. O men nora ai atape a yanga iau su. Nā ki ai ka apua ai kai. O yasai ni kai. Yasai ni baka. Puan te pāne kiri kāki iaan te nua te tāra ntāpu tape ua i o New Zealand. Yasai ni kanakua na ripos Caspi pa. Ngai puan te pā are tenu teru wapi me ruai wa ya paga na kon tenua wapi me tenua de sans tenua de tara wapi me tenua de sans enterita ayo ena kon awa ke ni me wata kate bubua ina non te paga ina non wapi me wanu de pon te pe wata ban pa a paga ri pon na ya pa e te wapi me me wana kon si wowa de tara wapi me wowa de sans Nenge nani o te aki na jopi sa men te eie e Terry Collins pa te kataupo yon te pa ai kai e pon nang kanga ngaro na pa ya ki roi nang o maa te no nori na kon pon pa na kon tae e kana roko kana mga yei te pitaki na kon te maa kete o men te aki na nepe pa kana e kona ndeke am pa e ke puona yan te nua te tara o wake te kanga nga nika puona nepe. Asang kai tan makuri o tan pepeire te rapata ni ka bosi groi e te Miss Samoa New Zealand ni peire ia pa enang tona na kapu e ka koraia ni ka tua ririki na kon ai ni ka tua huwa diririki. E te agina te director e Seumanu ulale mai mai teva matafai ngai te satararua ta kapu a yo bukin tene pui mermea wa diririki pa eria imo angkai pa enepitana tai ni waaki te rapata ni kapu sigiro ai aio. Te mai ngai aio e na kona nangania roi e tai ni mea ngā karo ai ka te mea roa on ka koroa karokoa ia waake aio na kon rigi ai a ka penian te mea roa ina non wawa diririki. I wanted to song what I want in kind of one pai e kāri ki nanon te wika iyo am news ari esan ka taurawa ki men am ruina kāra ki rongaro i bukin PMN ki ribes e na tigirai am weekend a iyo asa mga pōna kon te weekend e na roko O kuna meauri te songra nam kongra iyo PMN ki ribesi ki ora an koin te meruan te karangaina ki nukan te nukan ponga iyo de tapes ayo and today you use na rone kon de with a forecast the one can one mean pong if we can de meto nong ram na kon nam kong rayo on na run na ro kata yo as na tara ara tapo ayo ari o jero anu siran menteno thailand ni manga na kon te south thailand i min na ni as na tori mi antara kin kan na pera ki best bo poto ari sna rone kon pe ye ina no nam tai ayo Ong kanin tarakin kanwan te pong te tairi kai yo a tarakin a te no Thailand yon nusiran ki Aotearoa o kan mekina kin kanin takawa e kai taia pa yei te roa yei ni rena ki me te wanang nang. O Pontearoa na nebe me te kawa e whangarei o tamaki makaurau ki Auckland o Wellington. Tina nakon kanan tara hamu tinta dairi kayo kan makina ki bai yai tiro yai o ni riana ki meta kawa e tauranga kispen rotorua taupo neipia Palmerston North o New Plymouth. Ruari kakin kanan nakon di South Island sina tara di tapo e Nelson tata dairi kayo kan makina ki bai yai tiro yai o tara ki nepe plenem te tairi kai yo. Ni rena ki mea te tapu e te maru, Dunedin, Queenstown, o in me kako. Wara te songra anen kane bukin Aotearoa te tairi kai yo. Kane na kon ki ribesi, tara ki nkane makine pu taritari te tairi kai yo, o kane makina ki pa yei, te roi yei. Ni rena ki mea te wanang nang o te tautana takara un tapu te peua, o aipon tiaro nene pe me merakei e pe yang, tarawa mai ana. Kuria ara no ka pe meme ta utana na pitaka karau ta pa te peua. No no ste bito we peru ni kunau e kana makina ke pai ai te te roi ai ni rena ke me ta utana te ka karau. O no to ata mena rere ta utana ta ka karau ta pa ikanni. Pa na pen kanni i roi te ponga io ni rena ke me ta utana te ka karau ta pa te peua ikanni. Kanni Washington e kana mekina ke paiai te wanang nang ni riana ke me te kakarau tautana o i pointiaro na nepe me fanning o Christmas o Canton. A ora te sangora wane ta wan kan wan miin tepong bukin te weekend na iyo o sarangin kakaitau kai ko te ime toan roa ni rai na nanti au a iyo e na te kiroya weekend o ponte panani roa rana koi mi ta ima mani ngami safety ng kami na ki kami nanti ta puwai ka kamaituro men kakarau ki kamenuin kami men norakin te maituro ang kami aki kami na ti ta puwai yei diriringa yei ta ima mani nganepen kamenuin kami men diriringa mi sunscreen mi te pa mani ngan na ki nana ko yan te rin ngan for too long ke nga yare te pa nari ki ni rara na koi mi a mi safety na nun te kawai nebe me uri mi nebe ntari ka na kam nana ko na kawa ke kam nana mi po sin ka me ngan pun irara ri tari ke te pa mani ngan mi life jacket nga mi ke kam na ko na kawa ke to abu ni ma mani ngan mi na nun merawa ina te kira iri ke mi weekend sa mga kais po na konde weekend na imaira ena roko ayo ke
1: You're now listening to PMN Kiribati.
0: Oh, kona me arite songra wa yon kane te updates te katanua tato wana men te New Zealand Kiribati National Council. Kamna pene ni meori kain Kiribati yon o Aotearoa New Zealand. Yesa mi councillor New Zealand Kiribati National Council NZ KNC ni kametoa kanuan te surai o watenga wapi me ono wanaro na yo. Weekend te tani Kiribati? E nga mua men ni meawa surai ni karakua te pime tawana surai. Te Kiribati language team kani e nga katanoa to aki ngana yosina ko men te Ministry of Pacific Peoples ke te MPP. E nga kaukake weekend te tete ni Kiribati ni meawa surai yon tauranga nosted by chaos. Kamaka unga ki mea mi koraki ni ka pene ni kanua te wiki ane ni peika anakate ime toa te tete me takate ni Kiribati yon New Zealand. Kanuan takapui me suan kai no meta hosted by chaos in a moana ki kanuan te kai no meta men no noua na kon te buinan surain te takakaro narun te are kam tatani yei yei in a puka merua ki takapui me suan kai no meta te bui me towanan surai are ya kaina ki nepe yei weekend te teten kiripes te veni un kane in a confirm kan ere ki te tapu meiru ya kain ki yos. I begin the sport venue o te venue un kani 81 Truman Lane i Mount Maunganui. Ta kain o amata venue wana pui mea tawana nepe Truman Lane, Mount Maunganui, the Queen Elizabeth Youth Center. Ai pan ta kai tau na koi ya kain ki yos na yangana no on the right nose ke ni biria ke na kanwan te buka meru i bukin te riri ke yo wo watanga wa bi mo no wa kan pesen da ba ke yos a to kana no ra ni kan dei ta mi ka tau roi me kanwan wa mi takauringa taka unga unga paka maapene nde itaki. Na kon temperatura wa tabu taka wa mensa pepeire nde NZKNC yari tapena te sports kami ake kamkanira te takakaro. Kaunga in kami na kon te takakaro pa ane e moanaki meie kanuan taka ino amata. Te kariori e besi na koi mii ni ka pene kome unichi me a kurupun taka akaro pa ena taurua ine pe mi kanua na kon puka meruan taka ino amata na runte mai ye me a tiene ni awa e ponu otami pa kanuan te puka meru nuku kurei di kiera ni kiri besi. Ene manga host taka abui me wanua ni ka ino amata taka me unichi e Mereven Kiri Besi Group nuku watenga wabui me isuwa. Kamrapa Mereven Kiri Besi puken na iyo. Kampesin dapat awani men ron na misa koropoke men di NZKNC.

Ora mai ke tsa ora. E ke tana namba e ke ona tara boni ke ndita ke mai ai bukini kare ke ke ndai popoki kana arona pa. Ge te menna ke ta ga ina no te meroro. Au. O kona tara bon on te namba to wana isu at te nua isu. Ke ko kona ana pentekse na on te namba to wana isu at te nua isu. Ndita tai na para ko tangiria. Au ki to kora ke ke to ai to ai u ki te popo ka yo. Pon wapi me au at te au. Ni ka tua pong. Ko tangiria ni ka ni meroro ke to ni ka ni ka karapeka ututana me te counselor e san trainee ki me ni ka tane ya ki bukin tari te itarayo te itapara. Rita ki na kontana mpa to wana isua tenua isua ko koran taraponi e kapuaki ke kana kwa mteks to wana isua tenua isua au ki wapi mea wa teoa. Ina pa ngana the lifeline te tarapon nampa ya ke wanua akea ni mewa awa tenua tenua ni mewa awa tenambarikane ake wanua akea ni mewa awa tenua te nua ni mea ua awa. Ke apan tarapa na kondara kai, ake ruewa poni on Auckland, ni mea ua uowa, uowa, uowa, ruewa, ruewa, ruewa. Tana parikana, ake ruewa, ni mea ua uowa, uowa, uowa, ruewa, ruewa, ruewa, ke pan text, e kangai help, ke awa te nua ni mea ua isua. Kokona text, an tarapa na koia, nita taina para ko taina noia, ke taan ta taina para ko tangiria. I begin the suicide prevention help line kamu kona rita ki mea kangai aki ane mea ua ake wanua wanua wua wanua wanua no wane mea watana barikana aki ane mea ua ake wanua wanua wua wanua wanua no wane mea ua I begin the youth line kamu kona ngami rita ki kain teru nikira kito ngami kito kain the youth kito ngana mpun kio tangiri ngani meruro kina ayo amka nganga kito pukam aki wanua aki aki tenua isu wanua Onoa tenua tenua tena barikane. Ake wanua ake ake. Tenua isuwa onoa. Onoa tenua tenua. Ke kampun konan teks. Nakondari. Uwa tenua awa. Yaki kapowaki. Ibukin ta ipopo kaya rena kipate Samaritans. Kito ato kora kikana ipopo kina pa. Aya namba ako nandaki yei. Ake wanua ake ake. Isuwa uwa onoa. Onoa onoa onoa. Tena barikane. Ake wanua ake ake. Isuwa uwa onoa. Onoa onoa onoa. Oi kan eta bewa tanan tarapon na kamonan rita kinoya ya pernah kapo waki on kamponan kamenana detai ada kampanye

0: New Zealand o ne, i bukin nam pautu ka teime tu anna kona rako angora.
1: Tuaia kona Māori ki ora, men nam ka angora ayo pia men kiribas. Te tai riki ayo mo, an te tai ayo oi. Sinang niku kore nita ki mean goen te akan te Rotuma Language Week, which is coming up next weekend on Sunday, the 10th of May. While the first language, Pacific language, to celebrate in the year ke the Rotuma Language Week bukin wo tenga au pui ma ono wa serang ni ko kore ani ki meri meri nan nam ko ora yo pi men ki bes je a yo no mi ba antena ta ye ke te men me ro ra to ye ne pe ye tira ni ri ke me Rotuma so we want to celebrate a little bit about yourselves and coming kind our brothers and sisters in the Rotuma community your New Zealand Aotearoa and isina no kone be New Zealand ke yeah the language week are going to start the next weekend men te pina ni mei ni karoa te kaona pong te pima ono wa ni mei te pewa tenan kipun korai ka ke tenan te te de den rotu mai ka konan ka pon ana ka to roi kono de weekend ana ro ke ni kana ho anke ve ke ngai ari ta me ori ona ka ngai no ai ai kana kona ka ka ngai ta yo ka kana kona ngai finga le le i thank you ke korapa fayaxia kana kona ka ngai me ta hone nga ke excuse me Turo. E wara, e na pakara mata bewa ikan ka nga pusti da bewa ongo wa iya taya. Eto hapun sakini beti. Ka nga pun tiyong onepen kayo mo mereka maa ikuwa ka kaya ikan na kampun pas. Ha, tayo ka mga marita kina koy rin kaya siya rapro pronunciation sa ikay ki. Ngayon rin sina celebrate mo at Rotuma Language Week. Tapos ito minis ni maina si miyamiyana kung nam kong rayo piya mini kiribes ki. Tapos ito nanu ko na ikasi kan katangi panahan nam kong rayo piya mini kiribes. To celebrate our Rotuman sisters, brothers and sisters throughout New Zealand, Naga Language Week, which is coming up again Sunday, the 10th of May to the 16th of May on the Saturday next week and the following weekend. Data para joined in on celebrations. She had to be with an tete, hotayan tete, and Rotuma gay, can I toy, get a game Rotuma? Ah. Reitak na koira na kon pia men kiripes. Pasi na taranoa, sina meroro men koe, sina celebrate you. Am kouchi ake, yo nam kohora yo pia men kiripes. Na kon to wiki, ena roko, ena tikiroi yom wiki na iyo, we can't wait. Awe kai te pewa tenan, tenan kuna ke sasan de nei, pasi na katangi yo nam kohora yo pia men kiripes. Mai na si nana ko, men nam kohora ayo. Sanga na pera teka ni kakarapara pana koi, kai kuti meton roa nira, roa roa nira. O kai nang punpua rata ike, ngai yari, ya te pera temanan kakarapara pana koi, ko pesan dapa, fayak siya. Kona pesan daba tikiroya mungi kena yo ke. Oh, ikai tapi wata nanu kona kes na katangi pa. Ai pun kuna rana pen. Mian aku mian kue nanu nam tayri kai yo ke. Panahan pia men kiri bes. Nang kakai tau kai nam sim. Ngai tatu ni tatai yo. Oh, ciao senoka. Aki asan doa nuku nanu nam kong ngerante tayri kai yo. Nekar kua dia puara tayi meirari kim. Sinang mawa meirom. Oh, sangat te panahan kakati kiroya nukum te wiki na yo. Oh, sepuk.